Siyempre, K5 Ted Francia. Tito Ted, thank you for paving the way for us to be here at Kamustahan with Pedro. Kag-ari, grabe, gadya. Grabe. Kung kabalo pag ini siguro mag-football, ba si Ari na nisa sa FIFA World Cup, guro ni. Sa tama niya, katalented. Anyway, thank you very much at hindi nga pinalangga nga tech. K5 Paul Dihada, salamat kid. Sir Paul, no? Blessed morning, Pastor Pedro, Sir Paul, from Ma'am Aisha Ahmad. If you are listening sa inyong mga radyo, please do go to K5 News of Emily Ulo 88.7 Facebook page, like the page and share it with others. You could also greet people diri sa aton nga live chat, no? Alan Tokoyo and Edmar Likinya, good morning. We will be listening to this song. This song is called Kalma Lang Abansita. Kamustang ulanda sa inyo, nagatulo pa bala? Ay nako. Grabe do, hindi mapaktan, mahangin, maano, malila, wala man ta di bagyo pero do nagtudo man ang ulan. Yesterday we had a wedding. Congratulations Kyle and Kirsten Ladines. Congratulations and siyempre White Lily Private Resort in Pavia. Salamat kid for having us. Kung sa inyo dira galing ang gusto magpalubong, bunyag, kasal, dedicate sa balay, sa lakyan, wala gid guys bayad. Message me, Pedro Billones or Val Pedro Billones. My Facebook page is just for free. And ubraho nato na. Kag sa inyo dira nga gusto gid yung magpakasal, dedicate sa inyo nga bata, please do so. Alright, we will be listening to this song. This song is called Kalma Lang Abansita. Bao kita kis ano. Bao, Pedro. Bao, ako gid. Kapadala-dala gid kita kisa sa aton nga mga emosyon, ba Ginoo patawara gid kami, no, kung ga drive kita, kung ga ano padira ga order kita sa restaurant ayambot. Tana na lang gid kisa sa balay, kisa sa bata naton, sa asawa naton, ayan ako na kuno. Hambali da imo tupad, kalma lang abansita. Sir, is the song Kalma Lang Abansita. Good morning, Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulon. And good morning, K5 News FM staff. Pastor Pedro, blessing morning. God bless gid sa inyo from Pasi City. Shout out sa mga taga Pasi. So here's the song called Kalma Lang Abansita. Please invite your friends. Share this sa inyo mga group chat, sa inyo tanatanan, sa inyong profile and all. We will be discussing a lot of things this very morning. God bless everybody. And here's the song called Kalma Lang Abansita. Watch this and listen to this.

0: Ano ko sa stage
1: ng mga Luya? Yeah! Ay,

0: All right. Ladies and gentlemen, we have Bishop Lerio Celeste is with us here at the studio. Maayong aga, Bishop Lerio Celeste.
1: Good morning, everyone. Ang Diyos nagigugma ka nagkapalangga gising inyo, hindi nyo na pagkalipatan.
0: Amen. Bishop Lerio, we have been talking about healing. And there are some things nga I know you have insight about healing. And misconception siguro sang kadamaan nga kisabla naman maayo gibang ko hindi ko maayo ano ni man paano ni amo ni ano hambal sang pulong sang Lord. So Bishop, I'll give this time sa imo to discuss
1: mayong,
0: more about healing.
1: Mayong topic ko ng imo ka kinanglanong ginasubong sa mga katauhan. Number one, na hambal sang ginom na He sent His word to heal them and deliver them from their death or destruction.
0: Wow.
1: So that's why ini nga ang healing bala kung saan bilip nag-aabot ni mga katauhan ng kapang duha-duha. That's why sa pulong sa Ginoo na a double-minded person is unstable in all his ways.
0: Wow.
1: So dapat kamo ya isa lang bala ni na kamo magduha-duha kung agat-agat kamo tatlo-tatloha na lang bala. Ay kung tatlo-tatlo sala, kung duha-duha sala. Pero kung tatlo-tatlo wala sala. Kung tatlo-tatlo nyo na lang. So amo na hambal sa pulong sino ga secured sa aton nga from the power of darkness to light.
0: Amen.
1: That's why amo na ang kadulom nga nagatupa sa mga katawhan subong nga nagapamati because the spirit of unbelief. Because only ang pagtuo nato amo makapamuot sa Ginoo.
0: Yes.
1: So pag mag-receive mo sang pulong sa Ginoo, hambal sa Ginoo, i-accept nimo, believe nimo.
0: Amen.
1: Kay nyan mabato nimo kay amo na ang makahimaya sa Dios.
0: Amen.
1: Dosan ka pamati kamo subong atong minsahe ang healing nga 30 years nga ang dugo nagagwa sa iya. Tanawa niyo bala ining babae ginobos na iya nga kwarta. Kamo yo gamay-gamay lang subong sipudlakan kamo dai no ospital. Migugman we need wisdom to know what to do. Amo na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maskin diin kamo subong the release ko ang pagtuo kag nyan will be open ang inyong mindset kag inyong panguna-una. That there is gamhanan nga Dios.
0: Amen.
1: Kag amo na gusto sang Ginoo subong ang mga katawhan nga nakabati ang pagtuo nagatubo sa ila.
0: Amen.
1: Kag ang pagkahadlok nagaabot man mo.
0: Amen.
1: Hadlok sa tanan niya mga butang, ayahan na tanan niya kikulbaan mo, laka kwarta, masakit ka, maospital ka, all of this ginaproblemahan mo.
0: Yes.
1: But hambal sa Ginom na salig ka mo sa akon.
0: Amen.
1: I-acknowledge ninyo ako. Kaya ako ang ginoong magahilway sa inyo. Kasimple lang balay ang Diyos na pabudlayan ta pa.
0: Yes.
1: Huwain na sang iban nga mamatay sa krus ang Kalbaryo, huwain na sang iban nga ngalan sa langit, sa duta nga maluwas, ikaw ang pagsalig.
0: Amen.
1: Huwain na sang iba niya tuuhan, si Kristo Jesus lamang. It
0: Amen.
1: Is written, it
0: Amen.
1: Is written.
0: Amen.
1: In heaven and on earth, but the name of Jesus Christ, believe, and then you will receive healing, you
0: Hallelujah.
1: Will receive life, you will receive promotion, you shall receive, hambalias ang tanan niya, butang wala mo na expectar, amo na ang pagtuo.
0: Amen.
1: So ang butang hindi mo makita, gintuuhan ninyo, utod ayan ara ka sa kantangan, wala ka financial, utod ang number one, sinabalaya, ang pulong sa Ginoo ang makahilway sa aton.
0: Amen. Amen.
1: Ibi wala ba sa habla pulong sa Ginoo ano nang problema daya para pabayaan mo lang kaya nga as strong ang faith ni mo may pulong ka may assurance ka may kasigurduhan ka sa imo nga kabuhi.
0: Amen. Amen.
1: Puta nyo ba lang invest ka mo sang oras ninyo nga nagapamati ka mo ikidya ka puslanan.
0: Yes.
1: Abang sa cellphone bago sa palibot bago na epektuhan kita.
0: Yes.
1: Apang hambal sa pulong sa Ginoo sa John 15 hambal ya sa 3 now you are cleansed now you are you are blessed because of the word nga napamatian ninyo sini nga programa.
0: Amen.
1: Sino nyo bala ang Ginoo nagapakasiguro mo? Hindi nyo maintindihan kay nga awal balingag lang ang utok ta bala ang inyo gid ya. Spiritual ninyo boxi ang espiritu niyo agod makabaton kamo sang pulong malipayon kamo nga nabato ninyo.
0: Amen. Amen.
1: Ang nagablock sa inyo subong niya bago wala na tao si Kristo Jesus sa inyo.
0: Yes.
1: Bago lang inyo utok ay inyo sa i-religion.
0: Hmm.
1: Busy kamo sa inyo religion sirado na natapnan ni Satanas inyo panguna-una.
0: Hmm.
1: Ang inyo mata ginbulag ni Satanas.
0: Wow.
1: Ang pulong sa Ginoo sige Corinthians 4:4 si Satanas na bulag, hindi kamo kabate, agon hindi kamo mahilway. Abang espiritual taman ka importante, hambal nga ginhambala natun subong, para kalaglawas kag espiritu nyo, amo pakanaan nyo.
0: Amen.
1: Ayhan, mabisi kamo sa inyo trabaho, tagain nyo time ang Dios.
0: Yes.
1: Pamatay time ang ginupamatiin ninyo.
0: Amen.
1: bangod sa inyo trabaho kung sa amo lang na. No, gintawag kamo sa Ginoo sa trabaho nyo nga ang Diyos ara kaupod nyo. Abi nyo inyo karer amo lang na. No, we need to open our spiritual eyes and spiritual ears will be open. Amen. So that's why mabato ninyo kag maintindihan nyo ang pulong sa Ginoo.
0: Amen.
1: So na-rebuke na muna ina ang utok ni Satanas sa kasablog nga hindi nagbulag sa inyo kundi mahilway kamo sini nga aga sa ngalan ni Jesus may gahom agud magkauhaw ang inyo kalag kag espiritu.
0: Amen.
1: Ang espiritu tablay terrible kalibutanon mo. Hindi ka mo magkompromiso.
0: Yes.
1: Kung may Jesus, may word ka mo, tindugan nyo, ina, ininakita ninyo yung programa ninyo, ang ginaginapariyaw, dayaw ninyo, ininakamuot sa Diyos. Pero kung unahan mo, may Diyos ka mo sa inyo, kasing-kasing mahimaya ang Diyos.
0: Amen.
1: Kaya kamo gintawag, may kasana kamo, kayong gintawag, mag-ayo kamo. Ayon sa Ginoo ang kalag nyo, ayon sa Ginoo ang lawas nyo, ayon sa Ginoo ang espiritu nyo.
0: Amen.
1: Sa 1 Thessalonians 5:23, waay na sang iban utod unahan nyo bala ang kalag nyo magkalamatay lang kita nga wala man kita nakabaton kay Kristo wala na restro sa kalangitan ang alanta.
0: Yes.
1: Tanaw nyo bala ang karier ninyo ano karon suwat kung ano accomplish nyo nang manager ka mo suwat na promote ka mo suwat nahimaya ang Diyos iyalan na isang tawo sulat lang ang ginapadayaw daya mo apang sa langit may kong maitis written ang ngalan mo na sulat sa tulon at sa libro sa kabuhi nga ang kabuhi mo may extinction ang kabataan mo may pabor sa Ginoo kay may anak ka mo kaanakan ka mo sang Diyos.
0: Amen.
1: So ini nga problema nga ginobra subong uy, kabalo para ini sa langit.
0: Hallelujah.
1: Nga ang Diyos ko bula, ito nakudako iya sa langit.
0: Amen.
1: Tanan nyo bilang ginahandum na itong para tanan amuni mag-success kita. Ang successful humble sa Proverbs 16 versikulo 3 na submit sa Ginoo kag mag-success ka mo.
0: Butang amen. Man,
1: Ginoong Jesus, Ginoong mangyapon.
0: Yes. Amen.
1: Initan ma-accomplishment, wala ni pulo sa lupa lang ni. Maski na ikulintas mo pa na ang imong award-award lang na. Wala ka kalipay. Kaya ang kalipay nga award nga natigana sa Ginoo atong may pagtuo nga nagapamati sa iya kag nagatoman, kag nagahadlok siya, kag nagasunod kay Kristo Jesus. Kag amunang reward nga ang Ginoo Jesus manugbalos.
0: Amen.
1: Amunang ayaw sa ato ng paglagdan to mo. Utod hindi na yung accomplishment sa lupa ang ginapangita ta ang maimaya kita nga nayawon kita hambalya I did not give any glory to anybody or somebody but the glory belongs to me.
0: Amen.
1: Isaiah 42:8. So wain niya bisan mga idol na akik ang Diyos na ini na I did not permit this idol nga dayawon kag that's why akik ang Ginoo pastor.
0: Yes.
1: Pastor, akig ang Ginoo, subong na sa hindi niya pagkuntatan, mga bulkan, palapuko niya, ang baha, taraman niya. Kaya mga katao, batinggilan, giyapon.
0: Yes.
1: Hambal sa Ginoo, ari ako! Po ang ginapadayaw tang boses ta. Ang boses ang Ginoo, pamatian mo. Kagang boses niya, nag-istorya sa inyo, ang pulong niya!
0: Amen.
1: Nasulat na hambal niya, pamatiin ninyo. Doon sa'yo mo ng problema. Magkaramatay lang kamula. Yung ginimbisan ang iyong family sa spiritual. Hambal sa Gino, Deuteronomy 6:6. Kung magtulog ka mo, hambala ang iyong kabataan. Kung maglakad ka mo, hambala ang iyong kabataan. Kung magkaon ka mo, i-remind inyong kabataan. Nga ara ang Ginoo sa ila.
0: Hallelujah.
1: Nga ano magkatabo, mag-alhagad sila. Ano katabo, nga success nila, unahon nila, may Jesus sila
0: amen.
1: Kung malay.
0: Amen.
1: Amuna ang success ng number one yung family.
0: Yes.
1: Amuna inyo kabataan. Migog masubong ginabuong ko yung nagkatiga sa panguna-una ninyo nga hindi ka mo mamati. Bago niliyo naman. No. Ang relasyon mo sa Ginoo, tamaan subong ka-importante. Bangun ang bulag, ang bugal mo, ang kahambog mo. Utod, gintagaan ka sang gifting sang Ginoo. Gintagaan ka nga asuran ina, ang kaasuran, ang kaala mo. Ang gifts ni mo nga sa tanantanya talinto, iba-iba. Kagambal sa Ginoo, ibalik mo sa iya.
0: Hallelujah.
1: Ipadala niya ang pulong, agud ayuhon ang kalag mo. Ipadala ang pulong, agud ayuhon ang kalag lawas mo. Kag espiritu ni mo, nangin ma-excited ikaw, kay may kabuhi ikaw. Kay kaara ang pulong sa imo, arang espiritu sang Diyos sa imo. Kag ara ang kabuhi sa imo, kag kahibalo ka sang kahulugan.
0: Amen.
1: Dasoy amo nang haba, healing na bato naton. Baton tang healing, pagkatapos bisyo naman kita. Healing na bato naton. Kao naman kita sang puison da nga sa aton niya lawas. Ayuha ko lord, ayuha ko. Pag ayo niya, birahan niya naman inom. Tano ba bala? Dunot nang tinahe, mapatay na ako. Milagro ko. Tanawan niyo lang ang kalukuhan. Amo na ang kasalawayon sa mga katawhan.
0: Yes.
1: Amo na nga ang mga tao do mga halo kag umbok gadruroy lang. Mm. Arang Ginoo katanglaan nyo ang pulong niya. Ara ginapadala niya sa duta. Mateo 10 niya gintagaan kamo sang awtoridad dire sa babaw sang lupa kag makaribyo kamo nga gwa mapatay ang espiritu sang kanser sang sakit sa inyo. Amen. Matabog ninyo hambalan nyo gwa sa lawas kini nga lawas templo sang Ginoo ara kag pabiling kadiya mga kanser. You die in my body. Hindi ka patay. Bangod ang healing ara sa baba nyo. Bangod ang healing ara malanggali sa pulong sang Ginoo.
0: Amen.
1: Uto daton ginatanaw ang problema mo palibot daton. Kaya ginagatanaw sa pulong sang Ginoo.
0: Mm.
1: Ngayon di magaling ang problema ha. Kaya ginasari mo kapanumdong problema mo. Amuni. Mm. Apag migugma ang Ginoo nagapakasiguro. Mm. He sent His word to heal them and deliver them.
0: Amen.
1: Hilwa yun kita utod mo. Dasoy amulan na biruan niya, hibiibla po asabla kun ini birahi ni ba kuntate.
0: Amen.
1: Pulong sang Ginoo i-claim mo kay hambal lagi nabantayan sang Ginoo ang pulong whatever nga ginahambal niyo. Subong ang pulong ni ginahambal lamo ang Ginoo nagabantay sini kag hindi ini magbalik kag walay kapuslanan. Amen. Kag ini nga oras aparo investment namon sa langit nga bukas ang langit kag nyan ang bukas ang langit kag bangod ang bulaton sang Ginoo binuksan niya para sa mga kataon agon magkaraluwas nagkarisa si hindi sa matarong nagkarisa sa mga malaot agon magkaraluwas utod wala sa matarong nga tao pastor kaman obispo kaman believer kaman tanan kita makasasala.
0: Yes.
1: Pero ang kaayo sang Ginoo sa pulong niya, the front of the cross is Jesus, that's your healing, that's your salvation.
0: Amen.
1: The front of Jesus Christ, but don't forget at the back of that cross, that's your redemption. Kita mo cross na lang ang nabilin dira nagarepresentar sa dugo ni Jesus. Dahil wala ang natubos ang dugo ni Jesus, wala kita kapatawaran. That's why kada kita sa cross mangros pa kamo ilan sang yo si Jesus liwat sa cross maluoy man kamo tama na na hindi kita ignoranti.
0: Amen.
1: Tanan niya cross kita mo mangros ikaw kay intindi kasi na ilan sang si Jesus sa cross ang Kalbaryo maluoy ka man. That's why the front of the cross amuna itatong kaluwasan.
0: Amen.
1: Amuna aton nga healing.
0: Wow.
1: Ang dugo ni Jesus sa cross sa Kalbaryo amuna natubos da sa kita niyo cross na lang dapat.
0: Wow.
1: Maintindihan ta.
0: Amen.
1: Basahan niyo blang Biblia gabasa gali kamo sa mga news gabasa kamo ay plus nga libro ini nga espiritu kag kabuhi.
0: Amen.
1: Nga kadala kasiguruhan sa aton utod ang tao may espiritu ang basang Bible.
0: Amen.
1: Ewa kay espiritu, wala ka kalag, wala ka nagagutom. That's why ini nga programa nagasiguro kabuhi nga walay katapusan kag nagasyod sa inyo tanan. Nga may kasiguruhan kamo, kag may kalipay kamo. Kaya ang purpose namo diri Pastor Bal to ignite the spirit of fire,
0: amen,
1: to ignite the spirit of love, to
0: amen,
1: ignite the spirit of hope, to
0: amen,
1: ignite the spirit of faith.
0: Amo
1: na maski kamo tumuluo, there is no respecter of person.
0: Yes.
1: Kag nyan buhi ni nga pulong sa Ginoo, it is written.
0: Amen.
1: Iyan niya sang Diyos mo. Gasulot sa lautratan uto kag unod mo.
0: Wow.
1: Sa Acts 4:12, mula na sa iba niya ngalan, sa Hebreo 4:12, pulog ini sang Diyos, hindi niya magbalik, walay kapuslanan.
0: Amen.
1: Kung ano, ginobra namun subong, kung makadeklarar kami, ngayon nga bagyo, mag-change sa ngalan.
0: Yes.
1: Na Jesus, mag-release ang pulong sang Ginoo, ganyan ang bagyo, ma-change ang direction niya. Amo na dapat mapagali, kita tanan, ay bagyo na naman.
0: Ay
1: subong, gina-release namun ang bagyo sang Espiritu sang
0: yes,
1: Ginoo, ang bahas ang Espiritu sang Diyos, agon ang panimalay ninyo, may kahilwayan, kag may kaluwasan. Ang bahas kag ang bagyo kag ang paglupok sang bomba sa pulong sang Ginoo amo nang dynamite amo nang dunamis nga sa
0: yes,
1: mabulkan apang ang pulong sa Ginoo ginawa sa agnamon.
0: Amen.
1: Kag yan sino magto makabaton sa kabuhi nga walay katapusan, sino magbaton may kahiluan, sino magbaton kag yan may kasiguruhan may paglaom sila.
0: Amen.
1: Amo nang samtang buhi kamo paglaom kamo.
0: Amen.
1: Amen. Back to you Pastor Peter.
0: Grabe no thank you very much Bishop for that, and nakita ginaton nga ang Diyos naton nga ginaalagad is really a faithful God and a powerful God. Bishop, we have a little bit of time left na lang. Maybe if you have anything pa nga share and then i-close na lang naton Bishop sa pagpamuhay.
1: Utod number one, gid siniya, hindi inyo pagpabayaan kapag tumbayaan yung bulaton sa Ginoo like this.
0: Amen.
1: Ang simbahan gidala namon sa inyo.
0: Amen.
1: Subong nagasimba kamo.
0: Amen.
1: Bingod you feed your soul.
0: Amen.
1: You feed your soul because of the word of God.
0: Amen.
1: You feed your spirit because of gospel sang mga ambahan ng ginapatukar din Pastor
0: yes,
1: Peter Bal. Pakanaan nyo ang iyong spirito agon magda hindi mang strong kamo hindi lang hala exercise kita para kuna ako kita muscle but about sa espiritu ta ay katumba-tumba.
0: Mm.
1: Ayan ang pulong sang Ginoo. Subong migmaara kamo sa balay niyo hindi kamo kagwa kay nga may purpose ang Ginoo agon pagkapamati kamo patunog ang mga radyo niyo.
0: Amen.
1: Pamatiin niyo ka ang kahilwayan ng healing, Pastor Bal. Espiritu sang Dios mo.
0: Amen.
1: Ang Espiritu nagapanandog maski din ka mo, may gamasakit ka mo, natrangkaso ka mo, nasipon ka mo, na-COVID ka mo, natawag sini, na-rebuke namon any kind Jesus, of sickness man. And infirmities by the blood of Jesus, by the name Jesus, of Jesus Christ, by the word of God.
0: Amen.
1: Among tatlo kabutangin na-release namon sa inyo, receive your healing Amen. In the name of Jesus Christ.
0: Jesus.
1: Kagnyan, wala ka mo kwarta apang ang Ginoo manandog sa inyo sininga oras.
0: Amen.
1: Ang demonyo nga Espiritu sang sakit sa mga ospital, sa mga cancer, you died in your body.
0: Jesus.
1: And I release in the name of Jesus your complete healing. Because Psalms 118:17, hindi ka mapatay. Agod may isugid ikaw sa mga tao nga ang milagro ginobra sa imo sang Ginoo.
0: Amen.
1: Hambalon ninyo ang masakit mapatay, hindi ako mapatay kundi mapatay yes. ang espiritu sang sakit that yes. infirmities in my body.
0: Jesus.
1: Psalms 118:17.
0: Amen.
1: Kagod maisugid ikaw sa mga katauhan. Kag Amen. That's the purpose. Ayan, subong kinanglanta ang kwarta. Lord, sa ngalan ni Jesus, buksan mo ang langit. Angel sa sisteri sila, nga makakita sila sa kwarta. Nagatrabaho Amen. Sila, may protection ang nagadala sa lakyan. Kaya mo na importante ang mag-Ginoo. He that dwelleth in the secret place of the Almighty God. He that dwelleth, Father God, amo na ang sikreto nila, Ginoo. Sa mga salakyan, sa mga taxi driver, sa mga gasakay sila, subong nagabiyahi sila, wherever sila. Nagapamati ka mo, wherever hambal sa Ginoo, there is no respect or person. Listen to the voice of God, then you'll be blessed. Listen, subong sa pulong sa Ginoo, because we'll not return void whatever ang pulong sa Ginoo. Pakanangi mo kalag, batuna utot. Batuna si Jesus, ngayon mo Diyos, panunuas, mangayaw, kagapatawaran. Lord, bago akong kabuhi, Ezekiel 36:26, bago akong kasing-kasing, bagay ko bagong panguna-una, Lord, kag ikaw makachain sa akong, because only ang imo nga pulong. Amay, salamat sa mga katauhan, the listeners today, they are blessed, I declaring, Father God, ang kwarta mag-abot sa ilang hapo sila, mangita, bangon ara ikaw, ginugasakay sila, makarao sila, may mga kilinte sila, may mga pasahero sila, may nagabaligya sila, whatever din sila, they are blessed. Ato Ginoo, mga transaction nila, contractor sila, whatever, the Lord will bless you and the Lord will send angels in order nga malabot mo, mag-success ikaw, bangon sa imong kinabuhi, nga ara sa Ginoo. Lord, ang kaayo-ayo ni mo sila kabuhi, bulahan ang mga katawahan niya nagapamati, subong kag ang pulong gintipigan, kag hindi ni magbalik, Ginoong walay kaposlanan. Maskin diin sila, may isang ala ni Jesus, sininga oras, Ginoo, ang kamot mo itandog sa ila balay, sa ila kabataan, sa ila pamilya. Lord, ang kubos mong alaga, ginalitab ko, Ginoo, Pastor Peter Ball, Ginoo, i-bless iya kabataan, iya asawa, iya panimalay, because we need the wool of protection because of the blood of Jesus Christ. Bangod Ginoo ang yawa, nagkakaugot ko, iwali ang pulong sa Ginoo, dasay magasablag sa mga masakit, magasablag sa kaburkatan, magasablag sa tanan apang gidaribiyok namon wala sa lugar sa amon nga kabuhi. Kami anak sang Ginoo, kami anointed sang Ginoo. Iba kami ang tanan nga naghambal sa amon ang curses return back to the sender. Ang naghambal sa amon malaot Ginoo return back to the sender. The stone has rolled back to the sender. Proverbs 26:27. Every tongue shall arise against Ginoo sa anointing nga tao sa Ginoo, the curses will return back to the sender. Kagnyan sa ngalan sang Ginoo may gahom. Amay, I thank you so much. Sininga oras na tibong namon Ginoo ang Panay Island, Lord proteksyonan mo. Direction sini Ginoo magwa din sini Panay Island in the name of Jesus Christ. I command you to go change your direction. Tanan nga typhoon, tanan Ginoo ini gwa ka sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Enough is enough, you allowing mga atrocities. Bangon na ngayo kami patawad amay sa sala sang among ginikanan sa third fourth generation in behalf Ginoo sa among pungsod katabo ang corruption. Mangayo kami patawad amay. Lord, halin sa presidente, senadores, congressman, tanan ang forces, tanan institusyon. Lord, nagaampo kami sa ngalan ni Jesus. I-heal mo amon nga pungsod, Ginoo, kung kami magpabos. I-heal mo ang relasyon sa tagsa ka-family. I-heal ni mo, Ginoo, ang kinanglanon kalakag espiritu, Ginoo, sa mga henerasyon, sa mga high school, sa mga elementarya, subong, Ginoo, ang espiritu na sabwag ni Satanas, mga nagasulod sila sa mga young people, magapanaksak, nagapamatay, nagapaniro. Bangod, the demonic spirit of Antichrist, Ginoo, ari na in this world, apang rise up kami, Ginoo, sa battle, Ginoo, sa warrior, ring liar, to stop the demonic attacks for the people. Kag mga katawan sa Ginoo, they are protected by angels of God. Arise, Lord, ang bagong henerasyon sa mga young people, amay, nga damo subong Ginoo, droga, damo subong karamatay, damo subong biktima. Apang Ginoo, ikaw makaprotect, Ginoo, bangot sa pangamuyo. Lord, buhatain ng microphone at trumpeters, a warning, Father God. Maskin diin ka mo, your obligation, tatay, nanay, kag-family to family, obligasyon nyo sa inyo kabataan nyo, bantayan, obligasyon nyo, pangadian mo, pangamuyo, ang adlaw gabi, kabangod amunin ila protection sa prayer ninyo, ila promotion sa kabataan ninyo. Family to family, I decree and declare they are blessed. They are protected by angels of God. And I speak right now, you're responsible, family to family. Matatay ka, mangin matarong ka, unaha ang imo kabuhi, kag imo panimalay, dala sa Ginoo. Salamat sa pag-response ninyo sining oras, nag-contribute ka mo sining bulaton. Ang bendisyon mangyayara sa inyo. Salamat kay Sir Paul, salamat Ginoo, Sir Ted, Ginoo, Sir Malay, Ginoo, kay Sir Friends, amay, dala na mong sa kawaan, Ginoo, sining oras sa langit, sa duta, sa kawaan, ang pulong espiritu mo, Dr. Mil, oy, wisdom to know what to do, God sa iya company, kag ilift up mo pagid, Ginoo, kundi ikaw mahimaya, Ginoo, ikaw, Ginoo, itibong nila, Ginoo, Jesus, nga mahanan, wain na sang iba, nga namatay sa koro sa Kalbaryo, agon ang bendisyon, Ginoo, sila, protection sa mga reporters, bago nag-hook up sila, sininga typo, not ever busy sila, because amon nila trabaho, amay, we need, Ginoo, the wisdom, we need nila, ang pangamuyo, we need, Ginoo, nila, ang protection ka, kay subong, so, hindi ni magbalik ng way kapuslanan, bendisyon ni sila, sa ngalan sang amay, anak, Espiritu Santo, amen and amen.
0: Back amen you, and amen. Thank you very much, Bishop Lerio. Sa inyo, tanan nga gatag palamati. Salamat, salamat. God bless you, Ma'am Minifreda, Sir Alan, Ma'am Bengbeng, Tristan. Sino pa gidi ang kapalamati sa ato, no? Ma'am Maricel, and to the rest sa inyo, upod si Bishop Lerio, si Tita Beb Sagwa, and Sir Paul, diri sa may sa studio. God bless everybody. Join us as we declare. I have a purpose. See you again next week, diri lang sa Kamusan with Pedro. Hindi ka mo gali magtakop, kaya may harap pa kita. Nga gabay sa Bagong Buhay with Bishop Lerio after this. God bless everybody and see you next Saturday. Diri lang sa Kamusan with Pedro. God bless everyone.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kita liwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kon ang Ginoo God-fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord, mayong aga sa aton mga katuran sa liwat at balik ang gabay sa bagong buhay. Kag nagapanamyaw ako sa langit noon, nga pagpanamyaw sa ngala ni Kristo Jesus. Ang Diyos magamidisyon sa inyo, kag ang Diyos magapakamayo. Buksan tinis sa pagpangamuyo. Father, in the name of Jesus Christ, and thank you for the Holy Spirit that the amo magatoy-toy, magagiya sa amon. Ikaw magamidisyon, Gino, sininga aga kang matahom nga ginhatag nimo sa imo. Pagkamayuha ang nagapamati, pagkamayuha ang tanan. Ang hindi ni magbalik nga wala kapuslanan sa imo kag ang Dios nagapalangga gid sa inyo tanan. Amen. And amen. Praise the Lord. Maayong aga sa mga kuturan sa liwat ang kapanamyaw kita dira sa sitio kar Kuripaw dira sa Konstansya sa Gimaras. Bao patunugan na naigid ang inyong radyoda si Nanay Gurya Animas. Dala naton si Aning Sanchez Animas. Sandigi sa animas dira ang family, ang familia nila bao terrible gabasko kuno ang ilang nga pagpamati sa Gimaras subong. Kag natamyaw ko ang tanan dira nga kapatunog sa ilang mga radyo, tunogin ninyo agud damo pagin magpamati sini kag damo makapagkamayo sa Ginoo. Saliwat na dala ko man sa pagpasalamat kanday ni Sister Malo Anan Baltero Celso family, ang Dios magabendisyon sa inyo. Sister Taling kata Galigo katalan nina dira sa Gimaras man sa dika iya pamilya kagabataan. Madamo ka salamat sa pagsuporta sini nga programa Gabay sa Bagong Buhay kag dira sa runron sa dika Gina Perea, ang Dios magabendisyon sa inyo kabuhi. Salamat sa inyo radyo nga kanakuna ko gid sa mga speaker ninyo, ginapabati ninyo agud ang bendisyon, magapalabot sila. Sa liwat na ba, ano man nato na ang kay Sister Big Big Ginoo kag Needs Calibration, salamat sa pagsuporta kag pagpamati ninyo sining aga. Kag dira manggali sa Bulilaw Glino si Michael kag si Laika Sigisa, Joel Sigisa, ila family, salamat nga nagapamati kamo subong dira sa Bulilaw, sanday Tintin dira sa Daimi, si Dimple, si Myra, dalo na ton sanday Totoken dira sa Iris sa Lumina. Kag ikaw magabendisyon sa nagapamati, tanan-tanan sa inyo. Dira sa taga Binggawan po, ang Ginoo magabendisyon sa Binggawan. Dira kay Bibian Pilarca, doon-doon na Boy-Boy Pilarca, ang Diyos magabendisyon. Ako mga pakisahan dira sa Nani Puras, Ginoo ang Diyos magpakamayo sa inyo. Nga nag-support ka mo sa Bulaton, nga nagapamati, gig ka mo every Saturday. Edwin Compass, Bing-Bing Compass, Priscil, salamat sa inyo nga pagsuporta sa Bulaton. Kay Mama Kasipli, dira sa Kalinog, salamat gid ma'am nga support ka mo sining Bulaton sa tapas karbilog nga kalibutan nga nagasuporta sini bisan pa sa kalibo subong ka pamati si Kay, si Brian Duligosa. Kag ang Dios magabendisyon sa inyo tanan-tanan. Ari kinatamyaw naton subong ang district conference man sa PCG e dira sa 6 offers kay Captain Nimia, ikaw magpakama ang Dios magpakamayo sa inyo. Kag ang aton komodor gali des Western Bisaya sa aton ka komo si Sir Ludovico Lebrelia, ang Dios magabendisyon. Kinatamyaw gid kamo namon kag si Komo Rix Castaneda, Komo Lemuel Lidis, ang Diyos magabendisyon. Kasatanan yung membro sang 6 offers, kasatanan membro sang Philippine Coast Guard Auxiliary. Kag diyan, nagapadayon subong ang District Conference dira sa Janby, ang Diyos magabendisyon sa inyo. Kag pamati lang kamo ang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan-tanan. Madamo nga salamat sa sining aga. Magabalik kita ang tamang ka-importante, migog masining nga aga nga aton pag-istoryahan, agon ma-feed ang aton nga espiritu, ma-feed ang aton nga kalagag, amunay ang kasiguruhan sa gabay sa bagong buhay. Number one, subong migog maya nga katabo, subong hindi kita magkalipat, no, nga ang pagbalik na balapang kayuhan ta sa Ginoo, mag-aayo aton pamilya. Una, mangin bindisyon kita sa aton nga panimalay, kaya ang Diyos magabindisyon sa aton. Ha? Ang Diyos magabindisyon sa aton, kung kita nga mga tatay magabindisyon sa aton nga kabataan, sa aton asawa. Only the Father can release the blessings, only the Father. Father nga spiritual, biological nga Father, ha? Ang spiritual niman ninyo nga mga tatay sa spiritual, no, magabindisyon sa inyo. Diri sa Roma 12:1, kagunian nung hambalya. Hambalya, do not conform, do not compromise sa sining kalibutan. Do not conform to the pattern of this world. But hambal sa ginugin, tagaan ka mo mag-renew sa inyo kasing-kasing, mag-renew sa inyo panguna-una. Kung may pulong ka mo, bala sa inyo kasing-kasing, may kalinungan kita. May pulong kita nga nabatian subong niya. Hambal sa ginugin, malimpiyuhan kita. Because hambal niya, only the word of God can cleanse us. Because of the word of God that is spoken to you, nga naghambal sa inyo subong, you are cleansed. Amo na, migog ma, nga nagasimba ka mo, ang pulong sa inyo, kangis ang tubig, nga rinasabiyahan ka mo. Subong niya, ang tubig sa langit, nagasabiya sa inyo. Agud may kalinungan ka mo. agud may kasiguruduhan ang kalaglawas ng espiritu naton. Bagod ang pasiguro naton nga ang tao may kalag, may lawas ng espiritu. 1 Thessalonians 5:23 nga nagasiling ang pulong sa Ginoo, ang tao may kalag, ang tao may kaluluob, may kalag, may espiritu. Utod mi gugma sa sininga tinion mi gumata man ka importante ka bagon ang pulong gidala sa inyo, amo ni ba ang iyo pagsimba, namati kamo sa pulong sino, pagkaon sa inyo kalag, magmasigla kamo bagon ang kalayo ginarilis ko ang pagtuo, kalayo sang pagigugma, kalayo sang paglaom, kalayo mi gugma sang espiritu sang Dios. Akag amo na ang bagyo kunusong, ang bagyo sang espiritu sang Dios ginarilis ko sa ngalan ni Jesus. Ganyan amo ni kakatabo ang baha, ang tsunami, ang Espiritu Sang Diyos. Balis ka doon natin, migugma, from the power of darkness to light and from Satan to God. Kagnyan ang pagkapatawaran, mabaton natin wala. Sang, hambalya, may kasiguraduhan kita kay Kristo gid lang. Migugma, isa kabutang, tatlo lang kabersikulo ang hatag ko sa inyo, hambalya, hindi kita magkompromiso. Ikaduha, migugma, ang pinakasakit, migugma, sa Mateo 10:22-78. Ang pinakamasakit nga kalaban ni mo, aram lang galisulot sang balay. Gagdira natin makitaan, migugmaya mo, ang kawatan, malara mo lang sa lutsang balay. That's why, migugma, yung pinakasubo, migugma, ang kaaway mo, ara mo lang mismo sa lutsang balay. That's why, amuni, migugma, ang ginahambal sa Ginoo, i-lay down ta sa Ginoo, ang atong kabataan, atong nasawad, are responsible kung ikaw ang tatay, nga dapat niyang tatay, mangin pastor sa iya kabataan, pastor sa iya panimalay. Utod, amugi na number one, ang imo pagkamatarong tatay kang minadlokon ka sa Ginoo, magasunod ang iyo kabataan, ang Ginoo magamidisyon, why? Bangod ang Ginoong Jesus, magabisita sa imo kabuhi nga tatay ka. Kagtanan niya tatay, subong responsible, bantayin niyo, unay niyo kabataan, trabaho ka mo, kabataan, check niyo, kagnyan, hambal sa pulong sa iyo, turumi sa is, kag sa is, hasta sa city, kung nagkatulog ka mo, kung nagalakat ka mo, i-remind niya, there is God, because only God can release ang maayo nga butang, wala niyo na ekspektar, mga igugman. Kag ini mga igugman, sining nga katabo, subong tanan, malaot na gid. Malaot na gid, hindi ka makatuwala, naging kasiguraduhan. That's why may gugma, isa kabutang na pasiguro sa Ginoo nga kung may Jesus ka mo, kag may anghel nga nagabantay sa inyo, kay bangod, hambal sa pulong sa Ginoo, maginasay ng anghel, agod ang journey, agod sa panimalay, may protection sila. Bangod, the power of prayer, you cannot hambalya explain. But you can experience the power, the miracles of your prayers. Because your prayer, Satan's trembles. Because God's answers of your prayers. Because the hands of God is moving when we pray. Oto, maskin ka mo, amunong prayer na birwana. Ang prayer nga hindi maghimaya, wala Maria. Ang prayer si Jesus, ginludha ni Maria. Amuna, Lucas 1:47. Si Maria mismo nagibikag ng Lord, my soul magnifies the Lord. Si Kristo ang akong Diyos manolowas, bulan ako nga babayi. Bangod berhin man ko giyapon kung magkasawa ako kay Jose. That's why, migugma, ang Biblia, amo ang basic instruction before leaving earth. Hindi ang pastor, hindi ang pari, hindi ang obispo, kundi number one, yung personal nga relasyon sa Ginoo, not your natawag nga your religion nga you are busy. But na time, subong buksan mo ang imo kasing-kasing sa ngalan ni Jesus, ay mo panguna sa ngalan ni Jesus, bangon ang pulong sa Ginoo, Ezekiel 36:26, the Lord will give you a new mindset, a new heart. Migugma, allow lang natin, bala ang Ginoo, ihatag lang natin ang tinion para sa Ginoo, ang Ginoo mag-move sa aton, hindi sa aton reliyon. Time na subong, ining generasyon is different. Ining generasyon malaot apang rise up, mga katawan sa Ginoo. Tingoy ninyo, basahan niyo 100% pulong sa Diyos. Bangod hambalya ang pulong sa Ginoo, may kasiguraduhan. Bangod ang pulong ni Kristo, may kasiguraduhan. Bangod ang pulong sa Juan 6:63, Espiritu kagkabuhi. Kakudiin ang pulong, may kabuhi. Kagduin ang pulong, ara si Kristo. Kakun ang pulong, ara si mo kasing-kasing. Ang Espiritu sa Diyos, ara-ara sa imo. Utod, tama na nabala, talikod na tabla sa sala. Unahatabli ang Ginoo. Maalam kita, tanan-tanan ka alam pag hindi may gugmay, search mo ang pulong. Dira na ito ng kahilwayan. It is written, hambal sa Ginoo, man shall not live by bread alone, but every word proceeded is in the mouth of God, the word of God. O, tapaka naman ninyo, kalag nyo, tagaim man ninyo, tinion ang Ginoo, istoryahan nyo ang Ginoo, basa ka mo, pulong niya, upod inyo panimalay. That's the church, may gugma. We are the church, kita yung simbahan. Ang pulong sa Ginoo ay mukasing-kasing. Tanong nyo bala, makita sa aton nga kinabuhi kung maara may Ginoo kita, may kahadlo kita sa Ginoo, makita, mawala ang mga bisyo to mo. Na kung ara na ka mo kay Kristo, mga bagong kabuhi. Kung ara kita kay Kristo, amat-amat ma-change kita. Ano pagbago sa kabataan, pamilya, ta kay kita mismo ni barumbado. Kita yung mismo nga tatay ka, sa lawayon kita niya mismo. Utod kun ara ang Ginoo magbisita sa kasing-kasing sang tawo may pagbago. Bangon ang pulong sa Ginoo ni the word of God can change sang life, sang pungso, sang institusyon. Only the word of God can deliver me kung magadamo lang ang programa sa gobyerno apang the plans and the programs sang Ginoo that will rebel way na sang iban. O tutingin inyo bala ang sa unang migmata na ginpangita ko kalukuhan apang hambal ko lang natakaan na kapoy na ko sa bisyo. I want Ginoo nga ano ginbala ang napangita ko. May napangita ko nga something. O to ginpukuan ko ang Ginoo. Ginisuri akong matuod sa nga Ginoo. Migumang palahubog ko, ang bisyo ko. Tell you, in 3 minutes, tanata naging chance ang Ginoo. 1983, na born to God ako, na born again ko. Until now, I did not stop. Ginbuli ako, mga upod ko, mga parinti ko. But I did not listen to the voice of Satan. I listened to the word of God. I listened to the voice of God. And now, ari ko naghambal sa inyo nga ang Ginoo gali naghatag tinion chance sa aton. Sininga tinion mi kuma makatawhan sa mga trumpeter subong ini nga microphone ka panawagan ang Ginoo nga nagwarning ang Ginoo. Kun hindi ka mo mamati hawal sa Ginoo, tell you ng Ginoo maara ng judgment niya. Ang judgment niya cities to cities, province to province, family to family. Apang hawal sa Ginoo to those people who listen today, those people nga nagakahadlok sa Ginoo, those people nga pinili sa Ginoo, amulan ang katawan to response. Utod hindi nyo ni maintindihan bangod wala na tao si Jesus sa inyo kasing-kasing. It's very simple, amigo, kung gusto nyo makaintindi ka mo, siling ka mo, Jesus, sulod ka sa akong kasing-kasing, patawara ako sa taranya sa lahat. Pagwa ka Satanas ng espiritu mga bisyo ko sa akong kabuhi. Tanan, alak, tanan, bisyo, babayi, tanan, sugal, all this. This is ining butang kalibutanon. Ginoo, gusto ko man, Ginoo, may kalinungan ako. Matuod nga pagbag-o mo sa akong nga kasing-kasing. Matuod man, Ginoo, ang kabuhi ko. Ginoo, mahalad ko sa imo. Kanyan, amuna, Ginoong Isos, gusto ko ma-experience. Utod, himuwa ini because your prayer is talking. You will have what you say. You declared what you want. I-declared ni mo kagnan. Mabato ni mo. Nagsiling ikaw, Ginoo, gabagwa ko. The Lord will listen and the Lord will change you and the Lord will give you chances and the Lord will give me anong hambalya changes. Utod, amo ng isa kabutang. Nga matingala ang imo mga barkada, wala ka nagana mga barkada, bangon ang imo barkada si Kristo, bangon imo barkada mga tumulo, bangon imo barkada mangin ibana. Apang utod ko palahubog ikaw, hindi ka maguntat sa kagarukan ni mo, bata mo repeat again the story. Amo na ginobra ko migugma isa ka sa una palahubog babaidor sa tapos na ini mga butang sa pa na sa una apang ang ini nga mga butang ini mga droga sa bu all of this tanan-tanan migugma tilawan sang tawo apang ay isa lang ka butang tilawin ninyo ang Dios ko, tilawin ninyo challenge sang Ginoo mo sa imong mga kabuhi. Because your life will never be the same again. Kagnyan mabaton imo ang maayong abutang, upod imo panimalay. Utod o malagi lang kita sining dutang luwaan. Kagahambal sa pulong sa Ginoo ang kabuhi sang tao, stenta, sobra ina extension sang kabuhi nila. Labuta! Kagnyan, mahimaya ang Ginoo. Utod ang aton kabuhi niya kung sa kalibutan ng balyad. That's why do not compromise to the pattern of this world. Tayo na naman mag-change man bala kita. Tanong bala, wagit pagbago ang kabuhi ta. Ang kabuhi ta, hiyatag na sige nung kalaglaw sa Espiritu ta. Ang kasing-kasing ta, hatag na sige nung sa Proverbs 23:26, ng gambal na pulong sige nung, my son, give me your heart. Ay, ay, amula ng heart natin, may gugma. Hindi ta pa mahatag sa Ginoo. Nga, isla niya, na, kung may heart ka pa. Hindi ng heart mo, kundi ng heart ni mo, amula ng idol mo. Utod na yung biruan ni may gugma, ya, paria ang Ginoo sa imo kabuhi. Hindi na may standard yung Diyos mo. Total surrender bala. Gawakal ka mawi pagbago. Utod ini ko matutod ikaw. Ikaw nga tatay, responsibly unahi ang Ginoo. Kagnan, mapafollow sa imo kabataan, sa imo panimalay. Kagnan ang Ginoo magabindisyon sa imo. Isa lang na-encourage ko, migugma, ang Bible, basic instruction before living it. Pwede na yes, ang iba niya mga butang. Amo na bala. Pintime ka mo sa Ginoo, dasayambal sa Mateo 7:21-23, nagasiling ang pulong sa Ginoo, nga balya, I never knew you. Damo nagaklaim nga Ginoo-Ginoo, pero demonyo, gihapon ang ginaobra, ang kabastugan man gihapon ginaobra. That's why they are using in vain the name of God. nga may sili. May Ginoo kami! Apang demonyo, apang ginobra mo. O to dalaan ninyo ang presensya, makita sang Ginoo sa inyong kinabuhi. Makita ang Ginoo, hindi mayong buhat, kundi ang butang sang Ginoo makitaan sa inyo ang pulong niya. Mabatsaga nila, iba, kay iba ikaw. You are blessed. The same as you know, I never knew you. Hambalia, you call me Lord, Lord, but I never knew you. You are a liar. Hambalia, you are a scammer. You are a deceiver. Tanong nyo bala. That's why, you are babaidor. Tanong nyo bala ang babaidor ko. Tanong nyo espiritu ara sa imo. Muna kabudlay magano ang Ginoo. Kaya ang tanong nyo espiritu ara na nasulod sa imo. Dapat maintindihan nato ni namo ang curse nga ara sa imo padayon man dala ang generation sang repeat again ang history. Oto dapat ikaw nga tatay responsible ikaw. Nga kung chance ni mo ang sumpa sa kabataan ka mga apo mo is different nga hindi na magsunod sa imo. Ko bulaganay, bulaganay, bulaganay amo na way katapusan. Away gud kita nay wala na katapusan. Na matuod sang Ginoo the fruit of the Holy Spirit amo na balda evidence nga ang Ginoo ara sa imo paghigug mapaintindihan nay pasensya. All of this makitaan. Patanong nyo bala, Ginoo, demonyo man, simpate sa inyo man. That's why hindi na pagamita kaya ang Ginoo, everyone who shall come can to themselves to God. Makitanay kita sa Ginoo, may time kagit niya para sa imo, hambal sa Ginoo. Amo na ginakulbaan ko, utod na talikod, ikaw ako sa sala. Ngayon ka pangayon ko, Lord, buligi akong hindi na matintar sa pagpakasala. Kaya ano talikod ka na gani, ginbayaan mo na gani. Din balik ka naman, ano ka baboy? Paligo yung baboy, pagwa ito sa lamawan, mata. Hala, tanan niya, garok naman to, garok, mahigko na. Hindi kita ya baboy. Tawo kita ya, anak kita ya sang Ginoo. Dasagin, tagaan ka mo, sininga adlaw, sininga sa Ginoo sa chances. Tagaan ka mo sa changes. Gintagaan ka mo sa natawag nga kabuhi, nga walay katapusan. Kadira, migog maginatag sa imo. Utod ang kabuhita, amo na lang na mo. Amo na lang na nabilintan, ano'y padayaw-dayaw ta lupa? Ano'y padayaw-dayaw na ito pagkabutang? Ano'y padayaw-dayaw na ito trangko? Ang Ginoo'y nagahatag sa aton, nagapromote sa aton. May pasyon kita sini mga butang. Habang dapat na sintro ang Ginoo sa imo kabuhi, nga hindi ikaw mahimaya, hindi yung tanan yung butang mahimaya. Ang himaya yan sa Ginoo mo. Because the Lord will be exposed ang katabo sa bilog ng kalibutan. Exposed sa inyong generasyon. Exposed sa Ginoo sa gobyerno. Exposed sa Ginoo kung ano ka. And the truth shall set you free. Ang kamatural lang amo magahiluway sa imo. Pulong sang Diyos, way na sang iban. Pagana ang kalaglawas ng Espiritu mo. Yan amo nang pinakatahom. Amo nang pinakatahom ni gugmaya ang gabay. May nagagabay sa ato. Number one, the Holy Spirit, my guider. The Holy Spirit, my teacher. The Holy Spirit, amo na ang magatudlo. That's why, bala mo, Holy Spirit, I thank you, giyahi ako. Sininga programa, ining programa, imo, tudloi ako, and the Holy Spirit, gigin acknowledge ni mo siya, siya magatudlo sa imo. Utod, nag-worry kita sang everything kakatabo sa makita. But only one thing, only believe. Only believe, tuha lang ninyo, ang pulong ng buhi, ang pulong ng may paglaom, ang paglaom sa Espiritu sang Diyos. Kung iya ka sang Diyos, mamati ka mo. Kung Espiritu sang Diyos, may kahilwayan ka. Nga wala kita kahilwayan. Nga ito nga ba niya ang panghalit lang. Pagmaritis lang. Ito niya to stop that kind. Because hindi ina nagadala sang bulig sa kapwa ni mo, hindi nagadala ka nga paglaom sa ilang ma-encourage sa laway. Bingod ang kabuhit na ginatanaw sang iban. Tanong bala? Walihan ta diriya palahubog, ang palahubog makontra sa aton. Walihan ta di baba idor nga padayon na mo asawa, tanang espiritu ara sa iya. Amo na mga akig man sa aton. Walihan ta di ang drugang mabag-o bagong kamus kuno makig man sa aton. Why? Because all of this the demonic spirits of satanic forces. Napang na-release naton from the power of Satan to God, from the power of darkness to light and the forgiveness of sins do we receive. Kaka muna dapat ang pulong sa Ginoo maintindihan. Ang tod, ini mga katawan, wala na born to God ini. Ang mga katawan, ini na born again ini. Tanong nyo bala, espiritu, agi. Espiritu mo na pag-agi. That's why we need discernment sa palibot naton. Migugma, kung matuot ka, nga ginotindugan mo, nga lalaki ikaw. Wala na na yung subong espiritu, may discernment kita bala palibot naton because they are unclean. Kagambal sa pulong sige no, you are choosing one. Mangin strong kita in faith, mangin strong kita nga matarong anak sa Ginoo, mangin strong kita nga katawhan sa Dios, mangin strong kita sa pagtuon naton sa Ginoo. Wala na reliyon ni eh. Ay nako. Padiyaw-diyaw kita no. That's why isa lang hambal sa pulong sa Ginoo, namatay sa krus sa Kalbaryo, there is no other name in heaven and earth but by the name of Jesus Christ of Nazareth. No other name. Ano ba kung maalam kita ya? Amo malang na ba ang pagsimba? That's very simple. Kantahan mo ang Ginoo. Pagkanang kalag mo sa pulong yan, that's it. That's the bilog kalibutan. That's the requirements, God's standards sa Ginoo. Kantahin ninyo ang Ginoo. Agod ang spirit ninyo. Magkakaon mabusog. Kanyan ang pulong ang kalag nyo. Pagkanang. So that's the purpose ng inyong programa. Nga inyo ginasubay-subayan. Agod, that's the purpose to open your spiritual eyes. To open your spiritual ears. Kagyan magkakauhaw ka mo, kag magkaistorya ka mo sa Ginoo. Amay, salamat sa mga katawan nga nagapamati subong they are blessed. Salamat sa mga katawan nga buksan nila ila kasing-kasing nga panguna-una, kag i-search nila Ginoo ang pulong mo Ginoo. Waay na sang iban, Ginoo nga ngalan sa langit sang duta, nga pagkatawag nila Ginoo sa ngalan ni Jesus. That's why salamat, Jeremiah 33 verse 3, just call upon the name of the Lord, and then you will be saved. And then, hangbal sa pulong sang Ginoo, you could see the mighty miracle sa Ginoo nga wala yun nakita. Just call an Elvider, hambal sa pulong sa Ginoo. Roma Gistrisi, tanawag sa ngalan ni Jesus. Agud ikaw, kag imo panimalay magkaraluwas. Acts 16, chapter 31. Kadamo nga promesa sa pulong sa Ginoo, hindi nyo pag-untate, tutod invest ka mo sang oras ninyo para sa Ginoo. Nyan migugma, pakanang inyo kalag. Nyan mangigugma, mangistrong ka mo. Nyan migugma, ang life nyo extend sa Ginoo. Nyan migugma, ang blessings mabato natin. Why? Bangot kita mismo minadlokon sang Ginoo, because that's is wisdom. Get understanding to know what to do, that's who is wisdom. Amay, salamat Ginoo, ikaw lang nagamiraglo, mga nagakapamati subong paglaom Ginoo hatag sa ila. Bangon may paglaom sila, kung may pulong sila, may paglaom sila Ginoo, kung may Diyos sa ila nga kinabuhi. Kagangalan sina nga Diyos, amo si Kristo Jesus. Kagangalan ni Kristo Jesus in this last days, amo ang pulong sang Ginoo. Subog na 19:13. Amo na migong mamo, angalan ni Kristo Jesus in this last days, it is the Word of God, the Word of God, the Word of God, the Word of God. And I release the fire of God, and I release ang natawag na tsunaming Espiritu sang Diyos. Hindi lang bagyo. Father, I thank you subong I release the blessings sa tagsa ka pamilya, sa tagsa ka mga tatay, amay, ang imakamuti tandog. Salamat mga ingli sa kalangitan, maski din sila, padali sila Ginoo nga mag-assis sa ila kinabuhi. Ginoo, agot ang journey nila, malabot nila, ang kabuhi nila, may protection sila. Ay, nagdala sila sa lakyan Ginoo, may protection sila Ginoo. Sa dalano nila Ginoo, ikaw mag-bendisyon. Amay, I thank you so much today. Nga ang makatauhan ni mo papakamayo sa ila. Salamat sini nga istasyon Ginoo sang K5 FM Ginoo 88.7 amhay nga ang number 1 Ginoo sila bangod ari nawali ang pulong sang Ginoo ang kasiguruhan kakabuhi nga walay katapusan. Kay hindi magbalik ngaway kapuslanan. Amay ang gugma mo ginarelease ko Ginoo maskin din sila ang gugma mo itandog sa ila. Tandog Ginoo sa ila Ginoo bangod ikaw Ginoo nagapalaga nagahigog mapalangga mo kami. Maskin din sila Ginoo salamat sa kayo-ayo nimo. Busa hindi ka mo magkalipat, si Kristo magkakariliwat. Sa liwat, naimbitar ko kamo sa Faith Mission Church dira sa West Timawa. Makita ninyo ang Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11. Come! And your family will be blessed. Dalay mo panimalay, magahinugyaw kita, buhi nga pagsimba, nga gadayaw sa Ginoo, tisingiya mo ang Ginoo! Because your life will never be the same again. Hindi magkabalipat, si Kristo magkakariliwat. Kang inyo kubos nga lagad, Bishop Ledio, Pasipikar, Siliste, mga nagpanamyaw sa inyo. Ang Diyos nagapahigugma, busa, ang Diyos hindi niyo pagkalipitan. God bless you and God bless us all. Madangan mo nga salamat.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, ginubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat sina nga ambahanon. Now, diri kita magabasa sa libro ini ni San Pablo. Ang ginsiling ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 2 in verse 7, ang writer sini amo si Paul, si San Pablo, nga natun-an ni Gamaliel nga isa ka eksperto sa kasuguan, kagang iya produkto isa man ka eksperto sa kasuguan. Si Gamaliel is called the master of the law. Nakatuon si San Pablo sa iya, kag ini siya isa ka estrikto nga tao, nga isa man ka parasiyo si Gamaliel upod kay San Pablo. Kalabanan sa mga parasiyo, mga membro ini, mga Hudyo, mga manggaranon, kag may-ara sila nga mga gintapos, kag kilala bilang mga Hudyo sa sinang lugar. Ini siya isa ka tao nga gikan sa Tarsus, isa ka Roman citizen si San Pablo, pero ang natural birth niya, isa siya ka Hudyo. Kag ini siya gintawag sa Ginoo si San Pablo nga isa ka makasasala nga iya pag hambal sa iya kaugalingon nga siya isa ka blasphemer, manog pasipala, and persecutor, manog hingabot o kun manog patay, criminal, kag siling nga injurious makatalagam, apang ini siling San Pablo, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Ignoransya, kag wala siya nagatuo sa Ginoo ang iya ginatuman amulang ang kasuguan. Pero gapamatay, pero nagapasipala, pero makatalagam nga tao, apang bangod sa bugay sang Diyos, gintagaan siya sang Diyos ang kaluoy bangod kay siling niya, wala siya nagatuo kag siling niya ignorante siya. Suno sa 1 Timothy chapter 1 in verse 13. Siya gintawag kang nagsulat siya sa 2 Timothy na siling niya sa chapter 2 in verse 7, consider what I say. Patog silingi kon ano ang akon ginsiling. Ang ginambal San Pablo, pariyo man ini nga kamaturan nga gikan sa Ginoo. Kag kun ikaw magpamati, siling niya, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Tanan nga mga butang maintindihan mo, especially kung nagtuo ka nga si Kristo, imo Ginoo kag manluluhas na sa pagtuo mo, na baton mo siya sa imo tagipusoon, kay ginbutanggid siya sang Diyos nga may sa iya tagipusoon, agod tagaan sing ebidensya sang matuod nga salvation nga assured, sigurado nga kaluwasan kung ang tao na puyan sang balaan nga espiritu. Kag siya magagamit sang pulong sang Diyos, kag siling niya diri sa chapter 2 verse 7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Ha? Amo na, kag ang iya ginatudlo nga para maintindihan mo ang tanan nga butang, kinanlantuhan mo si Kristo nga nagikan sa kaliwatan ni David nga nagdulong sang maayong balita. Ha? In verse 8 of chapter 2 sang 2 Timothy, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. May ara siya nga maayo nga balita. Ginoo o Diyos o labing gamanan nga amay, pakamaayuha ining tanan nga rejustisyon ni Dr. Ramil Hoy,
kay labaw tanam naga observar siya sang imo kasuguan kag sumungman sang pagtrunan sang imo balaan nga pulong Gino nga ini na registration magadala sang mayong balita nga gikan sa imo nga ginhatag mo kay San Pablo kag kung ginhatag mo ini kay San Pablo ginsiling niya may gospel. Ang gospel nga ini ang meaning sini o Diyos nga labing gamanan nga ginhatag mo nga may Diyos nga nag-antos nagbayad sang amon sala kag amuna si Kristo nga nagtubos sang amon mga sala kag nagtubos sa amon sa kalautan sang kasuguan nga ang tao kung magtuo matunan niya nga mabaton si Kristo sa iya tagipuson mapuy-an siya sang balaan nga espiritu. Salamat o Diyos nga ini nga registration gamita tubtub ikaw magkari o kon kami man magtaliwan padayuna nga gamiton ini apang kung magabot ang tiun sang imo nga pagukom apang ang mga anak mo nga nagtulo gindala mo na sa imo ginarian kagamuna sa kalibutan kay kasingkal ang abutan sining kalibutan. Pero ang pangamuyo namon nga kabay sa wala pa inang magabot, may magtuo sa imo mayong balita na ang ilatuan ang Ginoo nga napatay sa amon mga sala. Kagkon sila magtuo, abiyan ka pamati, kung pagtuo mo kay Kristo, mabaton mo gid si Kristo sa imo tagipuson kay ang matuod nga manughatag sina ha sang iya anak hindi lang pagbayad sang aton sala kundi ang iya amay amo ang maghatag sang iya anak sa imo tagipuson para pamatud-an nga ang ginbaton mo nga anak niya nagapamatuod nga ikaw mga anak adopted sons of God. Pagkamayo ini, in Christ Jesus' name we pray. Amen. Now, sa pagkamatuod si San Pablo, in verse 7 and 8 of 2 Timothy, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Sa tanan nga mga butang. Maintindihan mo gid. Sa verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David, si Kristo kaliwata ni David na, was raised from the dead. Wala ini matabo sang unang panahon sa panahon nila. Halin sa kay Moses, pagkadto kay David, kay Solomon, ha? Nga wala pasing Ginoo nga napatay, nga nagbayad sang sala kag nabanaw, amuna gintawag nga, was raised from the dead according to my gospel. Di kung ginatuhan mo si Kristo, imo na ang mayong balita. Mga abiyang uturan, ang aton karon pamalandungan, mga utod sa Ginoo. Among, ang pagpatawad sa sala. Ha? Atong mga napatay sang una, halin sa kay Noah after sang anaw palabot sa kay mga abiyang kauturan labot sa panahon ni Adam alin sa kay Adam pagkadto sa kay Noah, pagkadto man sa isa ka bata ni Adam nga amo si Cain o kag si Abel o hamuna tubtub
nga nag-anak siya kay Seth, si Adam ini, napatay na, napatay to sila. Kag nagamot sa panahon ni Abraham, kag nagamot sa panahon ni Jacob, ani Isaac kag ni Jacob, kag nagamot sa panahon sang 12 ka tribo nga muna ang Israel, tubtob may mga hari nga ginbutang ang Ginoo sa iya katawhan, alin kay King Saul, pakadto kay King David, kapakadto man kay King Solomon, sang uli na divide ang inang ginarian sang Israel nangin Southern and Northern Kingdom bangod sang sala nga ila nahimo. Ang kalabanan sila nga mga hari naglamatay na. Ang Northern Kingdom napulo ina katribo, nagsiparar sa duha katribo nga muna ang Benjamin and also amo ang isa katribo nga among Juda nga gintawag ina nga Southern Kingdom. Nagkalamatay na sila dito. Tubtob mga propeta nagkalamatay man. Halin sa kay Moses, propeta na. Kay Joshua, tubtob sa panahon ni Ruth o sang mga judges na ginpili sang Ginoo, mga ginluwas na. Paagi sa pagpili by election bilang katigulangan sa pagtuo, naglamatay man na sila. Tubtob nagabot ang mga hari kaupoda si King David kag si Solomon kag mga propeta. Halin sa kay Isaiah, kay Jeremiah, tubtob sa panahon ni Ezekiel kag ni Daniel kag ni Hosea, tubtob sa panahon man after ni Hosea nga mga prophet nga ini, nagamot man ang panahon kay Joel, kay Amos, kay Juna, mga abyan kagoturan, nagkalamatay na sila na. Kag tubtob sa panahon ni Micah, ni Nahum, kasumuman kay Habakuk, kag nakalabot sa panahon man ni Sifanaya, tubtob sa panahon ni Haggai, mga propeta nagkalamatay na kag si Karaya, kag ni Malakay, tubtob nagamot si Kristo. Kag amuna siya ang magaluwas sang iya katauhan sa ila mga sala, suno sa Matthew chapter 1 in verse 21 nga siling sang kasulatan, pagatawgon ang iya ngalan nga Hesus kay siya magaluwas sang iya katawan gikan sa ila mga sala, gikan sa ila mga sala, kadamo nga mga sala ang nahimo sang iya katawan. Ang sala amo ang pag-isip sa kasuguan, tanan sila nakasala sa kasuguan kag luwason sila sang Ginoo, kay ang iya ngalan nga Hesus means Savior. Apang ini ginpatay nila. Pagpatay nila sa Ginoo, natuman ang ginhambal sa Ginoo nga siya pagapakawian, itugyan sa kamot sa mga katigulangan, kag sa mga hintil, kag siya patyon kag si katlong adlaw. Mabanaw siya. Ang iya kamatayon kag paglubong kag pagbanaw amo na ang maayong balita. Karon masugod kita. Number one, nanungod sa pag-introduce sang maayong balita. There are two kinds of good news. Sang buhi pa si Kristo,
ang iya ginatudlo sa mga apostol, number one, amo ang pagwali sang mayong balita sang ginarian. In Matthew chapter 10, in verse 7, in as you go, mabiging kita sa verse 6 of chapter 10 of the book of Matthew, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Kay luwason silam sang Gino paagi sa pagbantala sa pagtudlo sang mayong balita sang ginarian amo na ang una nga maayong balita. Verse 7, and as you go preaching the kingdom of heaven is at hand. Inang kingdom of heaven ginhambal ni San Pablo na sa madamo nga tinion, pero amo ni ang iya ginhambal ang inang kingdom of heaven is called the kingdom of God. In chapter 24 in the book of Matthew in verse 14, in this gospel of the kingdom, so diyan makita ang gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ang gospel of the kingdom amo na ang ginawali ni Kristo kag sang 12 ka apostles nga gitudlo niya sa panahon ni Kristo kag sang mga apostles sang buhi pang Ginoo. So amo nang ila ginwali ang mayong balita sang ganarian kag inang pagtudlo sa mayong balita sang ganarian. Ang himuon nila sina, they need to repent and be baptized for the kingdom of God is at hand. Amo na manabog sila sang yawa. Suno sa chapter 10 sang book of Matthew, kag magpang-ayo sang tanan nga sakit, kag magbanaw sang patay. Amo nang ila ministry sa panahon sa Ginoo ang ilang nga ginawali ang mayong balita sang ginarian. In chapter 10 verse 1 of the book of Matthew, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Kung eksaktuhon mo sa pagambal, sila lang ang may gahom sini sa pagimo. Sila lang ang 12 apostles granted gid ngang tanan nga mga masakit, tanan nga mga sakit ila maayo. Ang tanan nga mga malain nga espiritu, maygo nga espiritu ila ina matabog. Kag ang tanan nga heal all manner of the sickness and all manner of disease ila na ayihon. Kag ini sila magabanaw sang patay. In verse 8 of chapter 10 of the book of Matthew, in verse 8, heal the sick. Ayun ang nagamasakit sa ginilian, wala siyang masakiton mo. Cleanse the lepers. Tinluan ang mga aro. Mga aroon. Raise the dead. Banawon ang patay. Cast out devils. Freely you have received. Freely give. Wala na bayad. Ang munang ila ministry, ang ila itudlo, ang maayong balita sa ganarian. Kag ining ganarian, iwali ini, sinya in this gospel of the kingdom of God, in chapter 24 and verse 14, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amuni ang iwali, tugtog nga matapos ang kalibutan. Mga biyang uturan muna, ina sa buhi pang Ginoo nga ining mayong balita sa ginarian igawali sa tanan nga bugos nga kalibutan para saksi sa tanan nga nasyon nga may arang nga ginarian ipatindog ang Ginoo nga wala sing tupong, and then shall the end come. Subong wala pa, hindi pa end.
Kay ang mga ginatudlo nga mga sign nga amo ang earthquake, ang ginatudlo nga rumors of wars, hindi pa na subong bisan nga may gakatabo na. Kaysang una, may ara naman nga irinaway mo. Oho. Sa panahon niya sa Old Testament, pirting inaway mo. Panahon sa Second World War, pirting man nga inaway mo. Aha. Pero sa panahon niya nga, malapit na ang insang kalibutan, nga maabot na ang ginasiling sang revelation man, nga amo ang Armageddon War. Pirting nga kalamidad na matabo. So amo na nga iwali nila ang mayong balita sa wala pa mag-abot ang katapusan sang kalibutan. Bilang amo na ang masaksi na malapit na ang katapusan sang kalibutan. Magdulungan na, pisti na, kagamo na, mga linog na, mga gutom na, magdulungan na. Mabatian nila ang mayong balita na may ara nga ipatindog na ginarian ang Diyos. Na ang Israel lang sina ang makaintindi. Ang ibang nga nasyon di na magpati kay nga aluyag man nila magari sa kalibutan. So amunang una nga mayong balita nga aton makita. Ikadua, sang si Kristo nagwali sini, kang nagtudlo man siya nga maabutan niya nga siya mapatay, kag siya pasipalan, sang iya katawan, pakahuyan, o yao yaon sunod dublan ubahan purung-purungan sang tunukon kagilansang kag napatay ang ina nga natabo sa Ginoo mga abyang kaguturan natuman kay nasulat ina sa mga manalagna kag sang kasuguan nasulat na sang tanan nga mga manlagna kag nasulat sa kasuguan nga ang meaning sina the law in the prophets written in the law in the prophets matuman na ginlansang giban nilang Ginoo pero wala pa na matabo ginsiling na sa Ginoo gintudlo niya na sa iyang nga mga disciples, nga nagasiling ang Ginoo, Ginoo ginagambal. Mga utod sa Ginoo, nasiling sang Ginoo in chapter 16 of Matthew, in verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Kagina nabatian kag indi luyag ang mga puso nga matabo na sa iya. Pero amo nang ginambal niya. Oh. In chapter 26 sang book of Matthew in verse 3 then a symbol. Okay, mabigin kita sa versikulo 1 to versikulo 5. And it came to pass when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, you know that after 2 days is the feast
of the Passover. And the Son of Man is betrayed to be crucified. Ang word nga betrayed, tama na kabugat nga mag-traidor ikaw sa Diyos. Masakit ganun, traidoran ka sa bana mo o kung asawa, o kung sa bata mo, o kung sa tatay mo, kag nanay mo, tanang kita, traidor. Ha? Mayara kita nga batasan na, o garing imo lang wala na ginimo. Si Judas nahimo yagid, gintraidoran niya ang Ginoo. Si Pedro iya, gindinay niya ang Ginoo. Upod sa mga 12 man ka apostol. Siling niya, you know in verse 2, that after 2 days in the is the feast of the Passover and the Son of Man is betrayed to be crucified. In verse 3, then assembled together the chief priests. Nagtilipon ang tanan ng mga puno sa kaparian, in the scribes, kag mga eskriba, in the elders of the people, kag katigulangan sa katawhan, unto the palace of the high priest, nagadto sa palasyo sa mataas nga pari, who was called Caiaphas. In verse 4, and consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. Nga ila ma, kag sila nagkonsulta sa high priest, nga ila ma dala si Jesus paagi sa daya. Traidor means pagdaya. Kag pagapat yun. In verse 5, but they said not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Ginambal na sa ginunga muna matabo. Tinapatay siya. Mga biyagaturan, pagkapatay nila, krimen ni ang ilaginimo mo. Krimen ni mga biyagaturan. Krimen na gani magpatay ka sang sapa. O. Krimen na gani ngang imo sapat magpatay man. Sang tao, may obligasyon ang tag-iya sina. Nano pag ikong Ginoo ang imo gimpatay? Nano pag ko ng Ginoo ang imo pakawian? Ginakusar gani ang tao kung pasipalaan niyang babae? O kung ang bata? Ginareklamo gani? Subong? Nano pag ko ng Diyos ang magareklamo? Ilagin patay? Ilagin pakawian? Ginpasipalaan, kagadlawan. Ang isa masakit siya na. Purung-purungan. Ubahan sa cross. O, kagadlawan. Kapasipalaan. Ang isa ka masakit, duplaan. Katampahon. Mga abiyang kauturan. Naagom na ni Kristo. Ang ilang ginimo nga krimen, wala inasang Diyos, ginisip sila nga sila makasasala kag pagahukman. Nagapahayag pang Ginoo sang kaluoy, gugma. Kapag batas ang ila sala, halin sang una sa 40 anyos nga pagbatas na nakasala ang katawan sang Israel sa kamingawan 40 years, tub-tub nga pagabot sang Ginoo, ginimo pa nila. Ginpatay ginilang Ginoo. Kagsunod, ginubong, kag hindi pa sila kontento. Pabantayan ginila ang lulubgan sa Ginoo kay bangod. Sunog sa ila na ining Ginoo nga butigon siling sang mga pari. Butigon gali ang Ginoo. Sunog sa ila. Nga mabanaw siya. Kagbasi siya kawaton sang iya nga mga puso sa pagwaon nga. Matuod nga na banaw. Nagpalapit sila kay Pilato. Kay gusto nila takpanggid. Nang tanan nga ginpanghambal sang Ginoo, hindi matuman. Kag tanan ina binotig. Ano pagtawag na sa Ginoo? In chapter 27, of the book of Matthew, in verse 62, ina, tapos na nga napatay si Kristo. Now the next day that followed the day
of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, ang mga pari gid, ng mga puno, ka mga parasiyo, nagpalapit gid tingob sa kay Pilato. Siling nila sa verse 63 of chapter 27 sa Matthew, seeing sirs, we remember that the deceiver said, while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Kung kamo magtanaw ang meaning sang deceiver, manugdaya, butigo na ang meaning sina, mga abyang kakauturan. Amo nang meaning niya, butigong deceiver. Pero wala sila kabalo nga ginsurat San Pablo, let God be true and let every man be a liar. Butigong ang meaning sang deceiver. Amo na pag-address na sa Ginoo nga wala pa siya napatay ining madaya, nagsiling samtang buhi pa. Pagkatapos ang tatlo kadlaw siya, ako mabanaw liwat. Tinagpangayo sila nga bantayan gid ang lulubngan. In verse 64 of chapter 27 sa Matthew, command therefore siling sa mga pari kag mga katigulangan kag mga Hudyo o kun sa mga Farisiyo, command therefore that the sepulchre be made sure until the third day. Siguraw doon, kabantayan. Kay basi sa kagabiyon, kawaton sang iya disciples, lest his disciples come by night and steal him away and say unto the people, he is rising from the dead. So the last error shall be worse than the first. Ang uli nga error, mas ma laot pasang sa una. Hindi sila gusto nga ginahambal ni Kristo matuman kag mangin kamaturan. Daw sila ang matuman. So amuna, ginpatay nilang Ginoo bangod sa pagwali lang sa mayong balita. Wala sila kabalo nga ang ginpatay nila, hari nila, misaya nila, manluluwas nila, mga abyang kagauturan. Kagmula sila kay balo sang sikrito sang kamatayon sang Ginoo. Kung nga naagom na ni Kristo, wala sila kaintindi kung anong meaning sang kamatayon ni Kristo. Kag anong meaning sang ila pagpasipala sa Ginoo. Wala sila kabalo, kag wala man sila kabalo sang kamatayon. Kag wala man sila kabalo sang paglubong kay Kristo, kung anong meaning sina. Kag wala man sila kabalo sang pagkabanaw ni Kristo, kung anong meaning sina. Mga abyang kauturan, kag ina, mga abyang kauturan, gintudlo ini sang Ginoo sa kay San Pablo. The only person nga ginhatag sa iya ang revelation nanungod sina. Nanungod siyang kamatayon kapag lubong pagkabanaw ni Kristo. Ang pagtawag sang Diyos nga ginhatag kay San Pablo is called the gospel of the grace of God. Nga ang kamatayon kapag lubong ni Kristo, maayo nga balita. So, ang una nga balita nga mayo is called the gospel of the kingdom. Apang ining gospel of the kingdom nga si Kristo magari, ginpatay nila nga ari kag ginpasipalan. Pero ang iya sina nga resulta, ang ila malaot nga ginimo, ginimo ini sang Dios nga maayo. Gintawag ina sang Diyos nga maayong balita sang bugay sang Diyos. Puro atagon nato ini. Ginhatag ini kay San Pablo ining revelation in the book of Galatians
in chapter 1. Siling ni San Pablo. Kay San Pablo niya inigin rebel. In chapter 1. Sang Book of Galatians. Kag ini iya na sang Ginoo ginhatag kay San Pablo only ining revelation. Siling na ni San Pablo in chapter 1 verse 11, "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man." Ang iya ginambal, the gospel, mayong balita na, "which was preached of me is not after man." Verse 12, you look at here. "For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Amuna ang iya ginambal, ang gospel. Gina-certify niya, meaning sertifikado na nagikan gid siya kay Kristo. Oh, nga ang iya nga ginbaton nga mayong balita ginhatag saya, gintawag ini sang Dios, "May gospel is eh." May gospel siling sang First Timothy, Second Timothy chapter 2 and verse 8. Oh. "Was preached of me is not after man, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Si Kristo naghatag sini sa iya. To confirm it, siling na sang Ephesians chapter 3, siling ni San Pablo na in verse 2, bilang isa ka prisoner ni Jesus Christ, of chapter 3, "If you have heard of the dispensation of the grace of God," inang natawag na gospel, natabo ini sa dispensation of the grace of God, na mga biyangturan, "which is given me to your word." Ginhatag ini sa iya, kag ginpa hatag ini sa tanan nga mga tumuloo subong sa imo kag sa akon. Ginhatag kay San Pablo, kag ginhatag ini sa aton. "To your word," in verse 3 of chapter 3 sang Ephesians, "how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words." Mystery na ang kamatayon kag paglubog ni Kristo. Ang meaning sa mystery, hidden truth, ina sa time sang dispensation of the grace of God. Sa panahon subong, grace of God na. In verse 4, ano nga mystery na? Of chapter 3 sang Ephesians, "Whereby, when ye read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ." Ang ining natawag ng mystery, mga abyang uturan, is called the mystery of Christ. So, atag na siya iyalang ginatag ining gospel. Ang ngalan sina sang gospel, mga abyang kagkauturan nga ginhatag sa iya, in the book of Acts, in chapter 20, in verse 24. You look at here. Para maintindihan ang ikaduwa nga maayong balita. Chapter 24 at chapter 20, in verse 24. "But none
of these things mob me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus. Amo to my certification na nagbaton siya sa mayong balita, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. That's the mystery of Christ. Siya ang gintagaan lang na itestify niya ang mayong balita sa bugay sang Diyos na ang ginambal niya. That's the mystery of Christ. Ang pagpatay, kagpagpakawya, pagdupla, pagpurumpurong sa Ginoo, paglansang, kagpag-uba sa iya, kagin pasipalahan. That's good news. That's the gospel of the grace of God. Dua na kamayong balita na mga abiyang uturan. Wala gin sila gaisip. Amo na nga, sinini Pablo, consider what I say. The Lord will give you all understanding. You may understand all things nga tong ginimo nila. Wala sang Ginoo sila gin pakamalaot. Wala sila sang Ginoo gin judge. Wala sila sang Ginoo gin tagaan sang warning. Kundi gin pangabuyuan pa sila sang Ginoong, amay ko, patawara sila sang ila ginimo. Kay wala sila kahibalo. They don't know. Kay ang kamatayon kapag lubog ni Kristo is a mystery of Christ. It is called the gospel of the grace of God. Kag inang gospel of the grace of God, ini sa panahon sang dispensation of the grace of God nga ang tanan ng mga tao, kung magtuo sa kamatayon kapag lumong ni Kristo, ang ila sa latanan, mapatawad. Mga abyan kagkuturan, bisan payagtong sila ang nagpatay. Amo na nga kung mamati sila sa mayong balita, mamangkot sila na kung anong himo o nila. Hambalo na siya sa San Pedro, o sa nagwali sa San Pedro, bisan sa Stephen, na maginusor ka mo, kagimpatay ninyo ang Ginoo. Kag magbaptize, agon magtinlo ang inyo sala, kag magabaton ka mo, sang dulot, sang balaan nga spirito. Namuna sila ang nagpatay, kundi sila may nosol. Pero sa panahon sang bugay, mga abyang kauturan, wala sang Diyos gintuluan si San Pablo nga ang tanan nga nagtuo Hudyo magagindi, maluwas kay ang pagtrunan sa mayong berita sa bugay sang Diyos is to believe. Pero kung krimen ang ilang nga ginapamatian na sila ang nagpatay, din ito repent. Amo na nga ang pagtudlo San Pablo para maluwas ka sa sinang mayong balita. In chapter 16 sang book of Acts in verse 30 and 31, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Siling ni San Pablo, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Ang ginpatay nila Tuhan mo na siya nagbayad sang imo sala. That's the gospel of the grace of God. Kag siya ang ginhimo nga apostles, kag gintagaan sang dispensation of the grace of God nga magawali siya sang mayong balita sang bugay sang Dios, kag ang magtuo maluwas. Amo na ang siling sang kasulatan. Oh, matingala ang mga madamo nga mga Hudyo, tikon sila mamati, mangakig na sila. Kay ang ginpatay nila, Tuhan mo, maluwas ka. Kag damo man nga mga pari nagtuluo. Kagimbayaan nila ang ilang pagkapari. Mga biyagawturan, amo na ang ikadua nga mayong balita nga may Diyos nga napatay. Amo ni ang gin-describe ni San Pablo sa chapter 15 sang 1 Corinthians nanungod sang mayong balita. Naghatag sang kaluwasan na kuntuhan mo
in chapter 15, in verse 1, "Moreover, brethren, I declare you the gospel," na dito ya matagog ito, "the gospel of the kingdom of God." Mayong balita sa ganyan sa Diyos. Hindi nga si Kristo ang napatay, kundi si Kristo magahari o galing ginpatay nila. Muna nga wala madayon sumung ang pagwali sa mayong balita sa ganyan yan, kaya ang hari ginpatay nila. Bisang ginpatay nila ang Ginoo na muna ang hari, ginimo sa Diyos ina nga mystery, tinago, nakamaturan, na wala sila ginpakamalaot o kung hukman sa Diyos, kundi tagaan sila sa kaluoy, bugay, ha? Pagugma, na kung magtumalwas sila, kaginang may balita na galwas in chapter 15, in verse 1, of the book of 1 Corinthians. "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel," means the gospel of the grace of God, "which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand." Amo na ang mga tumulo, tindugangin nila na ang mayong balita, na may Diyos nga nagbayad sang aton mga sala. That's the gospel of the grace of God. Kag ini, magatag sang kaluwasan. In verse 2 of chapter 15, "by which also you are saved." Magtuo ka sa mayong balita nga si Kristo na patay sa imo sala, maluwas ka. Mabatol mo si Kristo sa imo tagipuson. Purke nga mayong balita ang napatay, ginsikway sa mga Hudyo. Karon ko ni kaw nagtuo ang ginsikway kaginpatay sa mga Hudyo, magapuyo sa tagipuson mo, amo na ang mayong balita. Kung tuuhan mo kag tindugan, maluwas ka. Pero kung hindi mo tuuhan, ang imo ginpamatian walay puros. Hindi ka kahangop. Pero kung magtuo ka, you may understand all. And verse 2, "by which also," chapter 15, sang si 1 Corinthians. And verse 2, "by which also you are saved, if ye keep in memory or hold fast," meaning imo gitipigan, "Tuhan, what I preach unto you, unless ye have believed in vain." Luwas ang imo pagtuway pulos atong pa. Balaan mo na patay, tuhan mo. That's vain. Kita gin nga na ginpatay ang Ginoo, ginubong. Karon kay nabanaw, di magpati. That's the way. In verse 3 of chapter 15 of the book of 1 Corinthians, "for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures." That ang ebidensya sa mayong balita sa buhay sang Diyos nga si Kristo daw ano nga napatay sang imo sala. So dira mo makita na ang duha ka klase nga mayong balita. Ang mayong balita sa ganyan nga si Kristo ang magari o galing ginpatay nila. Ang mayong balita sa bugay sang Diyos nga daw ano nga si Kristo napatay sa aton mga sala. Suno sa kasulatan, kung magtuo ka, maluwas ka. Luwas po ng pagtuo mo ay pulos. So ang mayong balita nagaluwas. Amo na gintawag San Pablo nga apostle of the Lord Jesus and God the Father. Bawo salamat sa Ginoo. In Ephesians chapter 1, in verse 1, chapter 1 sang Ephesians verse 1, "Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus." Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, will sang ama niya. Verse 3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." So ang nangatuo, ginpakamaayos ang Diyos, nga amay,
kag sang anak. Pero sa panahon nga ginpatay nilang Ginoo, ang Ginoo nagbatas sa kawianan sang iya anak. Sobra pa nga daw siya ang ginransang. Pero ginhimo na sang Diyos nga mayong balita. Amo na nga daw bag-ulang mahangpansang madamo nga may duwa gali ka mayong balita. Ang isa mayong balita sa ganyan nga si Kristo magari sa katawan sang Israel. Agod pabangunon ang ginarian ni David para sa kay Kristo. Pero ginpatay nila, wala ba dayon? Iwali pa na kung malapit na ang katapusan sang kalibutan, masunog ang langit kagduta. Before sina, iwali na. But pati nagagamo sa kalibutan. Inaway, linog, gutom, pisti, tanan-tanan. Manamo. Pero subong gusto sa Diyos nga maluwas ka. So, ang kamatayo ni Kristo among galwas. Kung magtuo ka, di karon mga abyang uturan ang pamangkot. Yad tung una nga panahon nagkaramatay na ang mga ginmensyonal nga nagtuluo sa Old Testament. Ang ila pagtuo hindi sa kay Kristo nga napatay. Nagapati sila ng ila sala mapatawad. Tikaron kay napatay si Kristo. Sila man napatay, sinuto ang magawari sa ila. Sinang maiyong balita sang bugay sang Diyos. Kay si San Juan de Bautista, in the book of John, in chapter 1, in verse 29, nga nagasiling si John the Baptist nga, "Behold, the Lamb of God that taketh away the sins of the world." Nga inis si Kristo ang iya nga dugo, nagakuha sang sala sang kalibutan. Sinuto karon matudlo sa mayong balita sang bugay sang Diyos sa ila. Kay ubos na to sila manapatay. Sinuto matudlo. Huko nalwa sila, din sila subong dito sa ginarian sang Diyos. Wala pa sing isa ka tao nga nabanaw gikan sa lulubngan. Si Kristo lang ang una napatay. Nga nabanaw ka nagkadto sa ginarian. Ang nagatuo lang subong si kay Kristo. Kasi si Kristo napatay ginubong, amo na ang magkanto dito sa duog sang iya nga. Ginoo nga manluluwas siya. Kay siling ni San Pablo in chapter 5 of the book of 2 Corinthians in verse 6 and verse 8 na kung ara kita sa lawas, absing kita sa Ginoo. Pero kung wala na kita sa lawas o kung patay na, we are present with the Lord. Amo na ang blessed hope sa mayong berita sa bugay sa Diyos. Pero makanto kita karon, sino tumawali sa mga patay ito sang una? Kagdiin to sila subong. Tanawon natin na ini sa libro ini isang liyok, kundi ang tanang nga tao nga napatay sang una. Mga abyang kauturan, diin sila sang una, sang napatay sila, diin sila. Si Abraham, diin to sila. Suno sa kasulatan, mga abyang kauturan, ara sila sa duog sang place of comfort nga one of the portion of hell. In chapter 16 of the book of Job, in verse 22, "And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried." Idin na nga lugar, in verse 23, "And in hell, he lift up his eyes, seeing in torments, and set Abraham afar off, and Lazarus in his bosom." So, ang isa kamanggaranon ara sa duog sang hell. Ang hell is the place of the dead. Nga mo ang ila kalag, ila soul. Kag ang isa ka portion ngay na hell na siling sang Ginoo, amo na ang Abraham's bosom. Naginsiling ini

ang pihak lugar ni Abraham. Buson, dira, tanan ang mga tumuloo, naggaladto in the Old Testament. Gidalipay na sila. Kag ang iban sinang gasiling, the priest of paradise. Subong sa gasiling ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. Mga abyan kakauturan. Amo na ang ginambalya. Kung sa yuron pa, ang inanghel is the priest of the dead. Ang isa ka portion is called paradise or priest of comfort or Abraham's bosom. Ang isa is priest of torment, may kalayo. Di sino tumawali sa ila na nagtuloo nga ang ila sala na bayaran? Sino tumawali sa mayong balita? Mga abyang kauturan, hindi na problema iyan na sa Diyos. Ang ginhimo sang Ginoo sa ila, sang napatay si Kristo Yulokatir, napatay siya kang nagkadto sinang duog. Sang sinanghil nga gintawag ina nga prison. Ang isa ka term sang hill is prison. Ang isa ka term sang hill is called natawag ina fish belly. Ang isa ka meaning sang prison o kon hill is called lulubgan. Ah, mga biyang turan, tanawan ninyo diri, as I close diri, tanaw ninyo kung sino nagwali dito. Sang mayong berita, sang bugay, sang Diyos ngang nila, sala na bayaran. Kag ang nagakuha sang sala nila, hindi paagi sa sapat, kag sa ilang nga buhak, kundi paagi sa kamatayon kapag lubong, kag pagkabanaw ni Kristo. Chapter 3, sang book of 1 Peter. In verse 18 and 19. For Christ also hath once suffered for sins, kisa lang maanto sa aton mga sala, the just for the unjust. Ha? Ang iyagin antusan matarong kag di matarong, that he might bring us to God, dalon kita sa Diyos. Being put to that in the flesh, but quickened by the Spirit. Di sang siya ginlubong, nagkadto siya sinang lugar. Kag dito siya nagwali. Sa verse 19 of the book of 1 Peter chapter 3, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Amo nang priest sang mga patay sang una. Oh, nga nagtuluo sa Diyos pero wala na base sa kamatayon ng paglubong ni Kristo. Hindi na base pa yung balita. Tiklan lang nga sila makabati sa mayong balita nga ining Diyos nagikan sa kaliwatan ni Abraham kag ni David napatay muna nagbayad sa sala. Si Kristo gid ang nagwali dito sa mayong balita sa bugay sang Diyos. Oh, by which also he went and preached unto the spirits in prison. In verse chapter 4, maybe last verse ini. In verse 5 and 6 of chapter 4, sang First Peter, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead. In verse 6, for this cause was the gospel preached also to them that are dead. Sino makawali sang mga patay nga nagtuloo? Agod ang ila sala na bayaran kag makonfirmar? Si Kristo lang, the Son of God, the Savior of the world, that their sin was paid by the Lord Jesus Christ. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Mga abyan kagauturan, mahimo nga magsiling ang ibang nga dayaon ang Ginoo kay nga wala to sila kabalo kung sino to nagbayad sang ila sala. Ara si Kristo gid ang napatay ginlubong labanaw nga nagbayad sang ila sala, nga ang ginhimo sang ila katawhan nga nagpatay ka Kristo bisan krimen na ginhimo na sang Diyos nga maayong balita nga may Ginoo nga nagbayad sang imo sala. Kag kun magtuo ka, you will be saved.

dan gapa mati. Tuhi abis si Kristo nga imo manluluhas. Kay kung tuhan mo siya nga, He died for your sins, mabaton mo ang Ginoo sa tagipusuon mo agod ebidensya nga ikaw naluwas sa bugay paagi sa pagtuo. Ginoo Dios, labing gamanan nga may salamat gid kag ginabalik sa imong kamiaan kadayawan. Tuguti nga ining pulong mong gagamanan ang mga usisa sa ngamon tagipuson nga amon nahibalaan na matuod ng tanang nga sala, mapatawad sa Diyos sa tanang nga nagtuo, bangon even si Kristo, bisan napatay siya, siya pa nagwali dito sa mga nagtuluo sa Old Testament, agad pa matudan kag ikonfirmar ng ila sala, nabayaran sa Diyos nga gamhanan pagi sa ianak na si Kristo Jesus. Ini ang amon pangamuyo, in Christ Jesus name we pray. Amen. Saliwat, salamat mga abyang uturan. Ini ang inyo kumus nga abyan, Pastor Nemesio Tahala.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon,
2: ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang walang kupas na pag-ibig at awa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga, God is good all the time. Hayag nating nakikita ang kanyang kabutihan sapagkat patuloy niya tayong pinagpapala araw-araw. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, napakahalagang paksa na ayon kay Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na sumampalataya sa Ebanghelyo at maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan, sumampalataya at maligtas. Sa ating pagpapatuloy, ay manalangin po muna tayo at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang madali nating maunawaan ang ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama namin sa kaitaasan ng mga langit, sambahin ang ngalan mo sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at pinagmulan ng aming buhay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa katotohanan na nais mong maipaunawa sa amin. Buksan po nawa ang aming pangunawa sa mga katotohanan

Al na basihan ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya sa Kanya at sa Kanyang pabalita ng kaligtasan. Napag-alaman natin na ang Diyos ay tunay na matuwid sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil ginagawa niya ito sang-ayon sa batas ng pagpapatawad. Bago siya nagpatawad ng mga kasalanan ay inialay muna niya si Jesus bilang handog pangkasalanan alinsunod sa patakaran na nagsasabi na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran na maigagawad. Ikalawa, napag-alaman natin na walang injustice na nangyari sa pagpaparusa ng Diyos kay Kristo na walang kasalanan dahil sa kasalanan ng buong sanglibutan tulad ng pinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Ating nakita batay sa 2 Kings 14 verse 1 to 6 na ang pinagbabawal ng patakaran ay ang pagpatay sa magulang dahil sa kanyang kasalanan at pagkatapos ay idamay pa na patayin ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ang ganitong injustice ay hindi naman nangyari kay Jesus dahil hindi naman pinatay ang mga taong makasalanan at pagkatapos ay idinamay na pinatay si Jesus na walang kasalanan. Ikatlo ay ating napag-alaman na hindi rin maituturing na paglabag sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ang pagpaparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanglibutan. Ang Ezekiel 18 ay nagbabawal sa pagpatay sa anak dahil sa kasalanan ng magulang at ang pagpatay sa magulang dahil sa kasalanan ng anak. Tulad ng ginagawa ng mga gustong maghiganti na kung hindi nila mapatay ang magulang ay pinapatay na lamang nila ang kanyang anak upang masasabi na nakapaghiganti na sila at nakamtan nila ang hustisya. Subalit ang Ezekiel 18:4 ay hindi nagbabawal sa isang tao na tumayong manunubos ng kanyang kapatid. Ang Leviticus 25 verse 47-49 ay nagbibigay ng karapatan sa isang kapatid, amain o kamag-anak upang tubusin ang isang taong naibenta sa pagkaalipin. Ito ang batas na sumasaklaw sa ginawa ni Kristo bilang manunubos ng buong sanglibutan. Dahil sa batas na ito, ay nagkatawang tao muna si Jesus ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2, 6 and 7, Galatians 4 and 5, at Hebrews 2 verse 11 to 17. Upang sa ganon ay maging legal ang kanyang pagtayo bilang manunubos natin, kung kaya't legal din ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat at sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay tinubos niya tayong lahat mula sa sumpa ng kasalanan upang maging pag-aari tayo ng Diyos. Kaapat ay ating napag-alaman na hindi totoo ang aligasyon ng kamatayan ni Jesus ay wala siyang binayaran ng mga kasalanan natin kundi gumawa lamang siya ng provision upang mabayaran at matubos ang isang tao pagkatapos na tanggapin niya si Jesus as his personal savior at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagkos ay ating napag-alaman na ayon sa Galatians 3 verse 13 and 14, 1 Peter 1, 18 and 19, Hebrews 9 verse 11 and 12 at Romans 3, 23 to 25 at 6, 23 ay totoong binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan at dahil dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang ating palalawakin pa sa ating pag-aaral ngayon dahil bagamat ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia, subalit ito ay pilit na minamali at pinapalabo ng kaaway sa isipan ng mga kapatiran nating mga Kristiyano. Sa huling pag-aaral nating aking nabanggit ang pagtutol ng isang pastor na aking nakapanayam sa isang forum sa Facebook na kung saan ay hindi siya naniniwala na binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng lahat ng tao. Sinasabi niya na ang aral daw na nagsasabi na binayaran ni Jesus doon sa krus ang lahat nating mga kasalanan ay nagbibigay daw umano sa tao ng license to commit sin. Aking basahin ang kanyang post sa Facebook na kanyang sinulat sa wikang Ingles. The belief that says Jesus already paid for your past, present and future sins at Calvary is a false expression
to advocate.

0: inculcate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid at Calvary. Idinagdag pa niya ang pangungusap na ito. If Jesus has already saved everyone at Calvary, paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus. Bali, tatlong punto ang ginawang dahilan ng pastor na ito kung bakit tinututulan niya ang aral ng Biblia na binayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan nating lahat. Una ay ang pangamba na gagamitin ito ng mga tao bilang lisensya upang magkasala. At pangalawa ay ang kaisipan na kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan nating lahat sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin na pinatawad na rin niya ang kasalanan natin kahit na hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya lumalabas na hindi na kailangan ang pagsisisi bago mapatawad, kundi nauuna ang pagpatawad bago ang pagsisisi, dahil ang nangyari ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang lahat nating kasalanan na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Para sa kapatid na ito, ang ganitong pabalita ay mali, dahil sa isip niya ay laging mauuna ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Ikatlo, lumalabas na walang kondisyon ang kaligtasan, kaya aasahan natin na lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa isa pang post niya ay ganito ang kanyang sinulat. There is no such thing as justified or forgiven first and repent after. There is no such thing as saved first and obey after. There is no such thing as forgiven first without repentance. Repentance must precede the forgiveness of past sins. Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. There is no such thing as we repent because we have been forgiven or justified. There is no such thing as we obey because we have been saved. Nais kong bigyan natin ito ng panahon at palalimin ang ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo. At sa pamamagitan nito ay masasagot natin isa-isa ang mga objections o pagtutol laban sa katotohanan ng ebanghelyo. Una sa lahat ay alamin natin kung totoo ba na sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay binayaran at pinatawad ang ating mga kasalanan o hindi pa. Kung tayo ba ay tinubos na o hindi pa. At kung tayo ba ay pinalaya na sa kasalanan o hindi pa. Sa panahon ng huling hapunan ay mayroong binitawang salita si Jesus tungkol sa kanyang dugo sa Matthew 26 verse 28. At ganito ang kanyang sinabi, "Sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." Ayon kay Jesus, ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ang tanong, saan at kailan ito na ibuhos? Doon po sa cross ng Kalbaryo sa ika-14 ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo noong 31 AD. Tanong, may nangyari po ba na pag-aaring ganap o pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa araw na iyan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos? Ang sagot ay mayroon po. Ating basahin ang Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia? Iniligtas daw po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya may nangyaring pagtubos. Ikalawa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya may nangyaring pagpapalaya at pagpapatawad doon sa krus. Pero maaring ikatuwiran ng iba ng sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya. Kaya kung pinatawad at pinalaya man sila, ito ay matapos na sila ay manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi po ganyan dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo na kung saan ay hindi requirement ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan. Subalit hindi po ganyan ang nangyari dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo na kung saan ay hindi requirements ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil ayon sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Sabi ng Ephesians 1 verse 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pansinin po natin na ang context ng sinasabi dito ni Pablo ay ang nangyari sa kamatayan ni Jesus sa krus, at doon ay tinubos at pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi pa ni Pablo sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dalawang bagay ang binabanggit dito ni Pablo na nangyari sa araw na namatay si Jesus. Una, tayo daw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang kahulugan ng salitang inaring ganap sa verse 9 ay pinawalang sala o pinatawad. Ang magandang balita Biblia ay ganito ang pagkasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan nating lahat nang minsanan o package deal. Hindi lamang yan ang ginawa sa krus, kundi pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ginawa ba ito pagkatapos na tayo ay nanampalataya at nagsisi o hindi pa? Hindi pa po. Ayon kay Pablo, ito ay ginawa ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nanampalataya, ay ginawa na yun. Nang sabihin na Pablo na tayo ay inaring ganap, pinatawad o pinalaya, pinawalang sala, mga Kristiyano lamang ba ang kanyang tinutukoy o ang buong mundo? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5. Verse 14 to 15 at 18 to 19. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay na para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Ang context ng Romans 5 verse 8 to 10 at 2 Corinthians 5 verse 14 to 19 ay ang ginawa ng Diyos sa krus para sa sanglibutan. Ayon sa 2 Corinthians 5 verse 18, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Subalit, sa sumunod na talata sa verse 19 ay sinabi na kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Hindi na po kaaway ang turing ng Diyos sa sanlibutan dahil nakipag-reconcile na siya sa sangkatauhan. Sinabi sa Romans 5 verse 10 na tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya hindi lamang ang mga mananampalataya ang ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at inaring ganap o pinatawad, kundi ang buong sanglibutan. It means that at the cross, there was a work of justification and reconciliation na nangyari dahil sa kamatayan ni Jesus. Meaning, humanity as a whole was justified and reconciled to God by the death of Jesus Christ. Ang pag-aaring ganap at pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa doon sa cross ay hindi po requirements ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng sanlibutan, kundi ang requirement ay ang kamatayan ni Jesus. Iba po kasi ito sa tinatawag na justification by faith, na kung saan ang isang tao ay required na manampalataya at magsisi bago siya mapatawad. Hayaan ninyo at ipaliwanag natin kung bakit ganito ang nangyari sa krus. Sa Romans 3:23 at 6:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maalala pa ba ninyo kung ano ang requirements upang ang taong makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos ayon sa Hebrews 9 verse 22? Ang sabi ay ganito, kung walang dugo na maibuhos ay walang kapatawaran na maigagawad. Ibig sabihin na kailangan na ang lahat ng tao na nagkasala ay mamatay upang sila ay mapawalang sala o mapatawad. Ang sabi ay ganito, dahil lahat nga po ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, hanggat hindi ipinapatupad ang hatol ng kamatayan, ang lahat ay manatiling guilty and under condemnation. None will be pardoned or justified. The only way for all men to be justified according to the rule in Hebrews 9:22 is for all men to die for their sin. Ang tanong, paano nangyari na doon sa cross ay si Kristo lamang naman ang namatay subalit ang buong sanlibutan ang inaring ganap o pinawalang sala? Ganito po kasi ang senaryo. Nang si Jesus ay dumating dito sa mundo, siya po ay nagkatawang tao at naging kabahagi ng ating human family. Kaya siya ay itinuring na kapatid natin sa laman ayon sa Hebrews 2 verse 11. At dahil siya ay naging legal na kapatid natin sa laman, siya ay may karapatan na tumayong manunubos natin alinsunod sa patakaran na nakasaad sa Leviticus 25 verse 47 to 49, na ang kamag-anak, amain at higit sa lahat ay ang kapatid ay may karapatang tubusin ang kapatid niya na naibenta sa pagkakaalipin sa ilalim ng principle of representation. Ano po ba ang principle of representation na ito? Maalala po ba ninyo ang karanasan ni na David at Goliath? Si Goliath ang tumayong representative ng lahat ng Pilistino at si David naman ang tumayong representative ng lahat ng mga Israelitas. Ang dalawang representatives na ito ang maglalaban pero hindi para sa kanilang dalawa kundi para sa dalawang bansa na kanilang kinakatawanan. Kung si Goliath ay matalo, nangangahulugan na talo ang buong bansa ng mga Pilistino. Ang pagkatalo ng isa ay ituturing na pagkatalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Kung si David naman ang manalo, nangangahulugan na panalo ang buong bansa ng Israel. Ang panalo ng isa ay ituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Ito ang patakaran na pinaiiral o pinapairal under the doctrine of representation. Isinagawa ni Jesus ang pagliligtas sa sanglibutan sa ilalim ng principle of representation na ito. Siya ang tumayong representative o kinatawan ng buong sangkatauhan upang kanyang isagawa ang pagtubos, pag-aaring ganap at pagkakasundo ng Diyos at ng sanglibutan. Upang maisagawa niya ito, isa lamang ang requirement na hinihingi. Kinakailangan na siya ang umako na managot at mamatay sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil dito ay tinawag siya na tagapagligtas ng sanglibutan ayon sa John chapter 4 verse 42 at 1 John chapter 4 verse 14. Ang tanong, ginampanan ba ni Jesus ang hinihingi ng batas upang mabayaran at mapatawad ang kasalanan ng lahat matapos matubos at maipagkasundo niya ang lahat sa Diyos? Ang sagot ay opo, at ito ang mabuting balita. Ating basahin ang 1 Corinthians 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Ano ang pananaw ng langit sa pagkamatay ni Jesus dahil sa kasalanan ng lahat? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga mabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ayon sa principle of representation, ang panalo ng isang kinatawan ay maituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Dahil dito, sinasabi ng Biblia na nang si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat ay maibibilang na namatay. Ito po ang totoong nangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay itinuturing na kamatayan ng lahat. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinatulan ng kamatayan ay namatay? Siya ay aaring ganap, ipapawalang sala, patatawarin o palalayain mula sa kasalanan. Sa wikang Ingles, he will be freed from sin or justified from sin. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 7 sa iba't ibang translation upang makita natin ang katotohanan ito. Sa Darby Bible ay ganito ang ating mabasa. For he that has died is justified from sin. King James Version, for he that is dead is freed from sin. Ang Biblia, Tagalog Bible, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang Mabuting Bible, Tagalog Second Edition, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ano daw po? He that has died is justified from sin. Sa Tagalog, ang namatay ay ligtas, inaaring ganap, pinawalang sala, pinatawad o pinalaya sa kasalanan. At dahil nang namatay si Jesus para sa lahat, ay itinuring na ang lahat ay namatay, sa makatwid ay pinatawad o inaring ganap ang lahat. Since all men were adjudged to have died when Jesus died, it follows that all men were justified from sin. Dahil dito ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 7 to 9 at Romans 5 verse 8 to 10 na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon tayo ay inaring ganap o pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tawag ng mga theologians sa pagpapatawad sa atin na ito ay legal justification. Sa legal justification na ito, tayo po ay inaring ganap, pinatawad, pinalaya at tinubos o iniligtas ni Kristo noong siya ay namatay sa cross on the 14th day of Abib in the year 31 AD. Hindi pa tayo nananampalataya at hindi pa nga tayo na ipapanganak sa panahon na yon. Subalit kasama tayo na tinubos at pinatawad na ng Diyos. Therefore, we can say that there is such a thing as we obey because we have been saved. There is such a thing as justified first, believe and repent after. Ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na iglesia ni Kristo noon sa panahon ng mga apostol at maging ngayon. Paano naman yung sinasabi na repentance must precede the forgiveness of past sins? Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na justification by faith na nangyayari matapos na ang isang tao ay nakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo at siya ay nanampalataya kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at nagsisi na rin siya. Ang tawag ng mga theologians dito ay effective justification. Dito sa effective justification ay requirements talaga ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng tao bago siya ma-justify o mapatawad. Ang tanong, maliban sa nabanggit na natin, ano pa ang mga pagkakaiba ng legal justification at effective justification? Ito po ang ating lilinawin sa susunod nating pag-aaral dahil wala po tayong oras. Sa ngayon ay ilagay natin sa ating kaisipan na merong justification o pagpapatawad na nangyari nung si Kristo ay namatay. Now, hindi requirements ang pagsisisi at that point in time. Pero sa effective justification ay requirements ang pananampalataya bago ka ma-justify o mapatawad. Magkaiba po kasi yung dalawa na transaction na ito. Yung isa, yung sa legal justification, isinagawa sa cross para sa lahat ng tao. Pero yung sa effective justification naman, gagawin po yan sa individual na tao, resulta ng kanyang pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao nung siya ay namatay. So huwag po nating paghaluin yung dalawang bagay nito para hindi po tayo malito. Pero wala na po tayong oras ngayon para linawin pa natin yan, kaya aking inanyayahan kayo na samahan muli ako sa susunod para talakayin natin ito. In closing, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin nalilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM,
1: championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Makakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permilang butod akon siya na batuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! I Care Gold! Ang I Care Kapsula! Nga mas ginpampaskod kag mas ginpanami! I Care Gold! Ang kapsula! Nga ginhimo para sa mga mata! May superior antioxidant! Para sa mata! Kaangay sang lutein! Vitamin A! Vitamin C! Zinc! Kag Bilberry Berry Extract! I Care Gold! Ang superior antioxidant eye formula! Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na! Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold! Kag patuluan ang mata sang I Care Drops! Mabakal sa Shopee! Kag mga butika! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako.
4: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KQ.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat,
14: mangabuti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
6: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mga KK5, happy Saturday night! Welcome na kamodari sa aton siring pagpangalagad. Dari sa K5 News FM Iloilo. Happy weekend kaga maulanon nga kagabihon sa aton siring nga mga suki nga tagpalamati sa mga nagabiyahe na subong, sa mga naga-commute-commute, tabara nagbundak naman ang mamunog nga pag-ulan. Sa mga K5 naton, kamusta? May kakadol bala ka mo kada?
1: Ay, what?
0: And of course, sa mga K5 naton, ulup na naman kita from 7 p.m. up until 9 p.m. Direkit lamang sa Saturday Night with Langga Cam. Sa 88.7 sa lilisuan sang inyong mga radyo. And of course, may kaupod kita sa buong gabi. Ang isa sa aton sa mga K5 interns, ang maanyag. Pakak ang makeup. Mga K5, we have here with Langga Dion. Gabi, preparado ka, K500. Tanawa ba lang kilay, ang blush on and everything in between. K5 Langga Dion, how are you? How's your Saturday?
2: Yung malamig gid ang aton nga Saturday subong kay halin kagina wala untat ang ulan kag medyo mahangin gid kay gainulan kagabi nagyo.
0: Oh. Ang ining habagat no kag ining si bagyo inday. Pero so far ikaw may kakadol ka bala sa amo nga kabugnawon sang tiempo.
2: Wala man ko gapadayo lang ga Kim pero may ara.
0: Oh. Oh. Perde naman si K5 Andre. Oh, pero ikaw, the plano, samo rin ang mga panyempo ka K5 Dion. Nami magpamana isang music, mag-chill. The plan, usually, ikaw ka K5 Dion, kuna mo rin panyempo, very cold and very relaxing lang. Ano ang ginahimo ni mo?
2: For me lang,

0: Tim, no, kung amo niyo mga panahon, no, namigid maghigda, no, sa aton mahumok ang mga hiligdaan, mati sa mga kanta, ng mga love songs. Oh. Kag syempre, mag-scroll-scroll sa FB kay Saturday is for chilling kag pagpahuway.
1: Kung sa may mga duty, dati ulo agwanta. Aram lang, gusto mo man tani magpahuway, pero wala ka choice, kay may ubra ka.
0: Yes lang, Akiya.
1: Oo, aram lang gusto mo maghigda, mag-relax-relax, ugaling graveyard ang duty mo sa BPO, o security guards dera, sa mga hospitals, kaysa tara natin yung mga magigiting nga mga empleyado, kumbaga. By the way, happy, happy evening sa mga listeners natin across Iloilo City and Iloilo Province. Kagsa pala ka mga areas sa Western Visayas, mga ka-K5. Dara sa 1st District of Iloilo, nagapamati ka mo dira via K3 News FM Yagao. Upod natin si ka-K5 Kuya AJ. Nagapulupan niya po na bala ka mo dira o kung nagahigop-higop na sang sabaw. Kung ikaw pa mangkoton ka K5D, grabe nakakas di abi ka K5 Andreo. Mas yung magkurog-kurog ko doon. Oh, pero okay na. Pero ikaw ka K5D yun, kung ikaw pa mangkoton, anong manamit, higupon, basa mo na eh. That starts with letter S.
0: Do ka namin maghigop sang sabaw lang, Kim. Sabaw nga mainit.
1: Ano nga sabaw?
0: Sabaw ka K5 Kim sang ano, bat choy.
1: Oh, bat choy.
0: Bat choy, yes.
1: Oh, namit man ang siniga. Pwede man sa tanghon.
0: Yes.
1: Oh, the black, K5D yun. Ikaw mismo galuto for yourself or may nagaluto for you?
0: Ti K5 langga Kim, as I mentioned, no, kayo may kakado, syempre may kapares nga galuto sang mainit nga sabaw. Yes.
1: Haba ni K5 Andrea, bali off yun na karong mic mo. Nahisa naging siya. By the way, sa mga ka-K5 naman natin dira sa 2nd District of Iloilo, maayad-ayad man nga gabi sa mga suki natin, dira sa mga kasimanwa ko sa may ibang sang linyon. Kamusta ang inyong nga gabi? Gabi-i! Kamusta tinyo rin dyan? Mga ka-K5 natin dira, garagabiyahin, nagasakay sa mga vans, sa mga bus, sa mga jeep, kag nagapa-chill-chill, nabasa na. O namin ni nga makanta para sa ila K5 John, balan mo ko ano.
0: Ano yung langga Kim?
1: Ang parte sa ulan eh. Ano, patsyagan mo ano?
0: Siguro, ang basang-basa sa ulan by ages.
1: O pwede mo matry? Anong chorus?
0: Do alang-alangan langga Kim, okay. Kay basi magtodo pag idang ulan.
1: Okay, may kapamati. Hindi ko na nga mga kakilala ni mo. Dapat ko na makita nilang imo nga ano, nga pagkakavalan. nalipatan mo lang yung nga lyrics. Sige, karon na, pakantahon, tagad ka. Pasaot kita duwa karon na. Ay, bisan ano pa nga saon. Sa mga suki naman nato dara sa 3rd District of Iloilo, how are you mga ka-K5? And of course, nami ni sa mga mag-asawa subong, mga ti mag-kupanay. Kupanay. Kung nagahulid. O, te, syempre, I hope nga okay lang man ang tanan, no? Te, balan mo natin nga, not everyone has a safe space or home. Iba na gatulo-tulo ang ilang balay. Iba na kulbaan. Tungod nga nagatinira sila sa mga coastal areas. Tapos man nila nga, kita man ang pang-uyat sila. Ginapanghigtan lang ilang mga balay. Kaka-K5, ginabantingan. Ang ilang mga balay, kaka-K5 diyon. Sa mga taga 3rd District, sa mga taga Pototan, taga Mina, Haniway, Bengawan, Badjangan, and to all other neighboring municipalities, maayad-ayad yun nga gabi dira sa inyong atanay. Sa mga suki naman nato yung mga tagpanamati, dira sa 4th District of Iloilo, di ba taga-dira ka?
0: Yes lang, Kim, taga Banate.
1: Oh.
0: Yes.
1: Ano ang sikat sa Banate nga pwede ninyo mapadayaw sa bilog nga Iloilo?
0: For me, ang amon gid nga sikat nga ginapadayaw gid lang ga Kim, no, ang amon nga syempre ang amon matambo kag marimis nga kasag sa Banate.
1: Aba. Oh, usually ano nga luto sang kasag ang imo nga paborito?
0: Ang favorite gid lang ga Kim, no, ang suitable gid sa subong nga panahon, no, ang ginat-an nga kasag kag may ara sang tambo kag okra para manami ahigo po ng iyang nga sabaw nga creamy kag init gid sa aton nga kalamnan.
1: Oh, ba kalamnan. Very, Merkadalo. Oh, feel ko na idlaw ka na sa luto ni nanay mo, hay.
0: Yes lang, Kim. No, kay do, ma 1 month na gid ako wala kapuli. Sang duty, sang hindi na gid kaya magpuli. Kay do kakapoy, gid kalayo gid sang ako nga ginapulian sa 4th District.
1: Mm. Amo gid na, kapoy, ito ka mag-work ka na gid.
0: Yes.
1: Okay, 5 Dion. O, expect mo na nga tayo lakaan na lang ka mamagitan. Kung sa muna, ga-away, pa ka muna sa mag-utod. Kaya siyempre, doon na sa uhan na ka mo sang kaugal, sang yes. Makitaan na ninyo mga faces every day. Mm-hmm. O, pero ko, as you grow old, as you grow up, and as you grow as an adult ka K5 Dion. Kaya mo ma-realize na ito sa ulihiga, do, halos hindi na ka mag-itanay. Pero okasyon na lang.
0: Yes, do hidlawon ka man sang awan yung sang imo mga utod, adlaw, sang random, bala nga, kung hindi magpati sa sugo, awayon, do, kahilidlaw man.
1: Feel ko ikaw ang subang.
0: Yes, langga, Kim. Ako ang eldest amon nga tatlo mag-ulutod. Kaya do, ako gid ang gahandol sang away namon permi nga mag-ulutod.
1: Awa. Ikaw ang eldest. Kag feeling ko, ang mga eldest, palanugo, hindi man.
0: Medyo lang ka K5, Kim. Kaya do, ang ginasugo sa akon sa akong parents, ipasa siyempre sa mga manghod. Oh.
1: Ako, Yabi, ako ang pinakamanghod.
0: Ay.
1: Ako ang permi na
0: sugo.
1: Aba, makarelate ginang mga manghod mo. Pero subong niya, wala na ya. Wala na ya pamanghod-manghod kagpagagulang-gulang. O kung ikaw, taga 4th District, dapat sa ulo mong tanan yung mga palmadre sa 4th
0: District.
1: Ah,
0: yes, of course, lang akin, no?
1: Name it all.
0: Sige, masulod kita sa mga coastal nga municipalities.
1: O, tapang-tapiwa sila.
0: No, maayad-ayad ganyan gabino sa aton da mga kasimanwa ko da sa 4th District, halin sa Dumangas, sa Barotac Nuevo, sa Anila hag sa Banate, and of course ang aton da mga kasimanwa sa Banwa sang Dingli, San Enrique, Pasig. Kag ay wait, nalipat ako sa isa.
1: San Enrique.
0: Yes, San Enrique, Pasig, Dingli, kag hala, nalipat.
1: Ang may nalipatan ka.
0: Yes, may nalipatan ako lang Kim, nga isa.
1: Ano ganing isa man? Dumangas na lawag mo na.
0: Yes.
1: Panumdumunta na ang panumdumunta mga municipality sa 4th District.
0: Balikan to na sila karon kung madumduman na.
1: Oh, pero may kilala ka na sa tagsa ka mga distrito nga na.
0: Yes lang ka Kim, no, may ara mang pilang bilog nga mga abyan na sa mga municipalidad nga ina.
1: Mm. O, sa mga friends mo, tamyawabi sila.
0: Yes, yes, yes.
1: By the way, ang nanimdan mo, Anilaw.
0: Yeah. Ay, hindi.
1: Anilaw. Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, Dingle, Duanyas.
0: Yes, Duanyas.
1: Oh, Duanyas. Yes. Sino gusto mo tamyaw on dala sa K5 Dion?
0: Yes, gusto ko gitamyaw ng akong mga friends nga ara subong sa Banate High, sa akong mga friends kag classmate na sang high school. Alin ako sa K5 about.
1: Dito na ako sa TV na mo na.
0: Yes. Nas gusto ko man tamyaw na ang akong nga parents, yung mga uto dira sa Dalapas nga gapamati gid yaga subaybay subong no galantaw sang live ta subong Saturday nights with Langga Kim kag of course akon nga mga tita titos nga permigid no gasubaybay sa mga balita nga aton nga ginapost aton nga page and of course akon da nga partner no nga ara subong ga pahunay-hunay kag higda gapahuway sa among yung boarding house
1: kagahulat.
0: Yes, gahulat gid.
1: Ay gahulat gid nga matapos ng program para kay nahidlaw na siya simo.
0: Yes, napadayon ang cuddle sa mga malamig na panahon.
1: Ando sana all, no? Sa mga listeners naman natin dira sa Quinta Distrito, sa mga nagapamati via K5 News FM Sara 88.7, dira sa ilang station manager ka K5 Manilin Abaro Palek. Of course, no? Sa mga suki naton sa mga taga San Dionisio, Sara, Concepcion, Carles, sa mga taga San Rafael, sa mga taga Lemery, and everyone. Oh, and of course, there is sa Iloilo City, sa mga suki naton tanan, sa mga taga Haro, sa mga tricycle drivers, dira, sika drivers, bala naton ka K5 Dion, they are really hardworking. Kumbaga.
0: Yes.
1: Oh, despite nga, siyempre, muni gaulan.
0: Gainulan lang ka, Kim, no? Ara, gyapon sila, sige-sige, gabantay, dira, sa mga aton dalanon, ready, gid, mag-pick up sa mga pasahero, nga kaulanan, yes.
1: Among yun na, ano, that is why kung ikaw ang pasayro, kung ikaw mahumok ka man sa Balatsyagon, kung sa hatag naman sa mga tips sa ilang
0: yes.
1: Ilang, ang gamay na nga mga bagay, pero makabulig na sa ilang pamilya.
0: Yes, no, kay do, bisan ka inulan, no, ginasulay, ginilang ulan, no, para makabulig man sa kapareho nila nga mga tao nga gakabasa subong nga tig-ululan.
1: And of course, sa mga listeners naton sa area sang La Paz, sa mga taga City proper, sa mga taga Lapus, kay Tita Rina Mapa, ong yun panyapunan, tablaligan.
0: Yes, no? Hello Tita Rina, thank you again na sa imuagi na hata nga libre nga pang dessert, no? Kag sa, syempre, i-complement agad ang manamit nga luto ni Tita Rina.
1: Oo, yes. Dara sa Lapus. And of course, dara man sa kay Mamaymay, Ma'am Kaykay, kay Tita Veronica. And of course, dara man kay Mami Immaculata. Di ko makakadto kapag ito yung Mami Immaculata. Taga niya ka pa na isang libre nga gatas.
0: Aba, yes. I-look forward na lang ka, Kim.
1: Dara na sa unan, sang La Paz Plus. Or before, sang La Paz Plus. Naidlaw na si Mami Immaculata. Igan to, mga interns ato, nag-get ka to. To ang pamahawan niya.
0: Wow.
1: Ito yung nagganta sa labala to.
0: Ah, yes. Lang ka, nadunduman ko to.
1: Diba? Sa mga avid listeners, gano'n, sa K5 News FM Iloilo, sa mga taga-Arevalo, dara. And molo sa mga nagatinira sa Coastal Ears. Tamo kita listeners, dara. Halong-halong lang. And of course, mga inalerto lang, dara. Once nga may mga konmatsagan yung dudelikado na ganyang sitwasyon. O as much as possible, pwede ka mo ka-evacuate. Kanto ka mo dara sa mga barangay halls ninyo, sa mga daycare centers, o kung gina-designar, no, nga mga evacuation centers. Pero subong nga gabi, may pag-aistoryahan naman kita ka K5 Dion.
0: Yes.
1: Ano ba lang aton nga palamang kutanon for tonight ka K5 Dion?
0: Yes, yes. Ang aton nga question for tonight is paano, no, kung i-invite ikaw sang imong ex sa iyang kasal?
1: Ikaw matyagan mo. Makado ka, yali mo yan.
0: Siguro lang kay mo depende sa circumstance, no, kung may partner na ako or kung siguro kung hindi kami good terms, depende.
1: O karon na sabton pa na naton more, and of course sa mga viewers naton, oh, pwede gud ka mo ka-comment ha. And of course, open man ang aton lines for tawag, no, kung gusto niyo diri mag-interact, magbaro istorya kay K5 langga diyon, dira kay Edsi inyon. Okay lang, hi ka mo ni Edsi.
0: Yes, yes, yes. Senior ko siya langga Kim na sang wala pa siya ka-graduate sa CLC.
1: Dara mag-andam kay Dion. O basi sa uli, may bagyo ng hala niya, bla Dion.
0: Ay, apa. Ngayon wala tamang ginapangayon na lang, Kim, no? Kaya do, kakusog sa mga bagyo sa mga gasolod diri sa aton nga country.
1: O, di ang Dion, pag itadaan, no, bal nila ko, no, mabagsik.
0: Abaw.
1: mabagsik, nagahasik ng lagim. Kay Sir Benny Hermano. O, dara, sa, sino tamiyawan mo ka K5, Dion?
0: Yes, gusto ko tamyawon no, ang akong mga fellow interns sa buong
1: nag-hi sa imo.
0: Yes, na, gusto mo tamyawon si Sir Ray. Hello, Sir Ray.
1: Nag-check-in
0: ka naglantaw.
1: Nag-check-in sa imo. Kaya ko sa mga... by the way, kay Sir Jason Wyatt Bigula, langga Kim, welcome back. Pila manabi kita kasi mga, I think, 3 weeks. 3 weeks or 4 weeks ako ka K500 nga wala ka program. Due to some activities natin sa anniversary, kag medyo masako-sako no mga ka K5. Yes. Pero we're back bolder and stronger. And
0: fiercer, yes.
1: And of course, sa mga K5 nato, ang bali rin nilang ka-Yash sa Salbon. I miss you, Mom Yash. O, teacher, mandira sa may banwas ang uton. Ang bali, grabe di ulan, di samon, nang ka-Kim, basko, gid ang ulan. Kakay lang ka-ay siya, man. Bundak di ulan sa may haro. Dengka sa haro, subong, ma'am. Sir Alan Tokoyo, dara sa pamilya manaay, kay Tita Antonina and Ricky, kay Sir Benny Hermano, Mami Immaculate, and to everyone watching right now. Hello, hello lang dira sa over mga 37 live viewers naton subok. Share pa sa naton program. Nagpwede nyo kami ha, kung for example, nagamayan ka mo sa inyong cellphone, o itanawan nyo sa inyong mga TV, kay pwede get through YouTube channel namon. K5 News FM Iloilo. Over from mga 40 viewers na naton subong ka K5 Adion, no?
0: Yes.
1: Okay, last time na may nagligat, may katanaw sa aton, kagi kita kadto sa may Saraga. O tapos gina-playback yun na balang program, naka-TV.
0: Ay, yes.
1: Ano ako man na?
0: Baka-avid viewer, gin siguro lang ka, Kim.
1: So thank you so much, ha. And of course, for our first set of ladies, kay ma-commercial break kita, anay, no? O kag kung karon ka K5 Dion, kung may gusto ka man ipa-play nga mga music, pwede kin.
0: Yes.
1: Kung may mga music request nga aton sa ring mga suki, Oh, pwedeng padikid. By the way, for our first set of playlists, mga ka-K5, a song Too Good at Goodbyes by Sam Smith, All I Ever Need, and a song from Ben and Ben sa Susunod na Habang Buhay. By the way, ang inyong mga information kakaringawan ang ginadulong sa inyo sa kaalaman. Sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C, agod ang lawas, resistant shadow good per me. And of course, ka-K5 diyon, na anong namit niya kape? Kung namo ni nga maulanon.
0: Yes, no, DTX Coffee Mix. Aba, yes.
1: Ano ang benefits ng DTX Coffee Mix?
0: Yes, no, makabulig na ang DTX Coffee Mix, maka-help yung detox na sa aton mga kalawasan, no, para mas mapadasig ang pag-digest na sa aton niya ginakaon everyday. Bisan anong napakakaon, imnan to lang sa DTX Coffee Mix, madasigid ang pag-digest.
1: Nakakape ka na, naka-detox.
0: Detox ka pa.
1: Stand by mga ka-K5. And of course, this broadcast is proudly brought to you by Eon Group of Companies, bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Eon Group of Companies, we make life better. Oras at 26 minutos, makaligad ang alas 7 ng gabi. Stand by mga ka-K5, baga panumbalik at adrigid lamang. Yeah. Sa Saturday Night Sweet Langka Kim.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang panubok.
12: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Sa likad.
12: Epic Tibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
12: Yung may D3.
7: E3 Bio. With BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.

0: oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 47 minutos, makaligahan ang alas 7 sang gabi. Sa mga K5 naton, nagapanumbali kita para sa aton siringa pagpangalagad. Direge lamang sa programa, Saturday Nights with Langga King. Upod naton.
1: Yes, lang ini si Langga Dion.
0: Nga Pride, sang Banate, Iloilo. How are you na mga ka-K5? It's time para sabdon ang mga palamangkutano naton ka-K5 Dion.
1: Yes.
0: Again, anong pamangkot naton ka-K5 Dion?
1: Yes, ang atong question for tonight is, paano kung i-invite ka sang imo nga ex sa iya nga kasal?
0: Aba, ikaw ka-K5 Dion, sa amo na nga palamangkutano, kung i-invite, pila na by the way ang imong nga ex? If it's okay for you to disclose, ha?
1: Ang siguro, hindi ta pag-i-count ang mga hindi serious, pero ang seryoso ko nga ex lang ga Kim is mga four.
0: Four?
1: Yes. Do mga wala man nagdugay, amulan ni Subo ang current relationship ko ang nagdugay.
0: Usually, ang mga previous relationships ni mo, mga ano kalawig?
1: Mga 5 to 8 months, dira-dira.
0: Pero at least, naka-mansari ka mo.
1: Yes, naka-celebrate man kahit paano. Bisan wala lang dugay.
0: Kaya ba ganin nila ka K5 Dion, amo na, nga may mansari tungod nga iba nindi kalabot na sa
1: yes, anniversary.
0: O, diba? O, tikon, unlike before, nga ti, usually yung mga relasyon nag-alawing-lawing. Pero especially subong damo na sa temptasyon.
1: Yes.
0: Especially sa social media.
1: Sa social... Yes, lang ga kayo.
0: Like for example, may matchat sa mga partner. Damo sa ginatawag ba lang ang mga iras?
1: Oh, yes, yeah. Mga makatul.
0: Makatul.
1: Kamot. Yes.
0: Oh, ano ba lang balaan nila nga in a relationship ng isa katawo, ma-chat pa, no?
1: Yes, palapitan pa ginila kag sabadon.
0: Oh, pero actually ka K5 Dion, I believe nga both sides man na may kapaltahan kumbaga.
1: Yes, no. It takes two to tango. Oh. Hindi man pwede nga isa lang ang nagdesisyon nga obrahon ina.
0: Kag especially ka K5 Dion, nangga Dion, nga baga ni nila, nga kung ikaw may karelasyon na, it's up to you kung i-entertain mo pa, diba?
1: Yes.
0: Kung hindi.
1: Kung ma-entertain ka pa sang iban, knowing nga may partner ka na, taniging nga consider mo ang mabatsyagan sang imo nga partner.
0: Pero sa pamangkot nga, paano kung i-invite ikaw sang ibong nga ex sa iyang nga kasal? Sa apat mo ba ito ka mga ex? Kung i-imbitaron ka nila, no? Maybe in the future or sooner, K5 Dion. Makadto ka bala? Are you in good terms sa imutanan nga mga exes, K5 Dion?
1: Yes, lang ka, Kim, no? Hindi.
0: Oh,
1: yes.
0: Yeah.
1: Hindi kami in good terms for the reason. Yado, tanan sila ang may rason kung nga nag-break kami. Mm. Tapos after that though we did not get the chance to have a closure nga mag-ayusay kang magpagwaay balas ang amon nga ginabatsya kung nga anatabuad to.
0: Oh, mga hibubun o.
1: Yes.
0: Especially kung may mga third party issues.
1: Yes, especially amo na ang mga situation no, sa apat ko nga ex to amo gina ang natabo lang ga Kim.
0: Ambal diri ni Langga Kisha. Isay.
1: Yes.
0: So, ano gani ang memorable si ang iyang kadlaw. Pero kung kadlaw na siya sa tanggatan-aw mo.
1: Yes.
0: Ang balya, sa palamangkutano natin nga kung i-invite siya sa iyang ex sa iyang kasal, ang balya, nga, go lang, mamutos ko rechon kung i-invite ako.
1: Aval, yes.
0: Kasi I believe do medyo not in good
1: terms. Yes, though hindi sila good terms nga though as of now.
0: Oh, medyo ano pa, ang init pa kumbaga ang sitwasyon.
1: May sakit pag hibubunot.
0: Amo pa na kon fresh pa lang.
1: Yes.
0: Adri kay may nag-comment man diri si Langga Shamira Faye Ganakogumban. Ang bariya okay man lang nga i-invite niya ako sa kasal niya. Suksukan mo man lang nasang itom nga bayo kag
1: man. Yes, so para agaw eksena no.
0: Agaw eksena, mambal ka ay. Oh, amo tong inimo mo sa kon. Ari yes. Suksukan ta. Do ala yes. Wildflower.
1: Yes, ka Lily Cruz.
0: Uy. Ano na gani nga lugar nila to sa ila to nga palagwaon.
1: Yes, so hindi ko gin madumduman lang kay medyo dugay na gid ang ing palagwaon ni ina.
0: By the way, good evening dira kay Carlo Camarig, dira sa kay Ma'am Vilrose. Dira sa may Kaliboklan. O, dira man sa kay Langga Benny Hermano, mga gid ayad gid nga gabi. Oh, pero kung ikaw ka K5D yon, kung mag-attend ka gin man, no? Pero kung ikaw pa mangkot, yes. Ma-attend ka or hindi?
1: Siguro yes lang ka, Kim, no? If okay ang situation namo niya duwa, ma-attend ako gid.
0: Oh, pero out of the four access that you have, pila na dira ang in good terms kamo bala nga nag okay lang man ang pagbulagan niyo, wala man bala sa mga third parties.
1: As of now lang kim do wala gid.
0: Nga
1: so wala gid. Yes. Oh. Puro gid alang-alangon.
0: Oh, pero ikaw ya, naka-move on ka na.
1: Yes, of course. Nalimtan ko naman ang ay hindi. Napatawad ko naman ang ilang mga sala no, pero hindi tagid pagkalimtan.
0: Oo. Oh, oh. Amo na gani nga marunong magpatawad pero hindi marunong
1: makalimot. Yes.
0: Amo gid na kung kaisa mo natural na sa aton kasi syempre as time goes by, patawaron
1: yes.
0: Naton sila sa mga sala nga nahimo yes. Diba sa aton. Pero hindi naton malimtan ang sakit
1: nga gindulot nila sa aton nga balatsyagon kag tagipusoon.
0: Pero ikaw, yeah, it takes ano ka dugay before kaya naka-move on.
1: Siguro na it took me mga 8 months lang ga Kim before ako maka-move on sa akon nga last nga ex last year kag bago magsulod sa relationship with my current partner. Medyo nadugayan gito kayo lala gito ang daan ng naagyan.
0: Oh, pero kung ikaw, abe, maka-attend ka sa kasalsang ex mo, anong dalon mo nga regalo para sa iya?
1: Siguro dalon ko lang ga Kim no, ibutang ko sa box ang mga promises ya nga ginhambal sa sulat yung gina isa-isa, isulat isa-isa ang mga promises ya nga ginhambal no kag isulod sa box kag ihatag saya para madumduman niya bala kung anong mga sala ya nga ginhimo.
0: Oh, kung kaisa abi, maybe you're not meant to be together.
1: Yes.
0: Sometimes you're building a man or a woman
1: for another person.
0: Yes. No? Okay, depende man na sa sitwasyon. May times ka ti feeling mo kamo pero hindi galing kamo para sa isa kag isa. And those situations nga natabo between you ang natabo because you're meant for greater things.
1: Yes.
0: Na, and for greater person.
1: Yes. Do kumbaga, siya lang to ang experience mo. Practice ba? Experience, practice. Do kinalan mo to maagyan para ma-discover mo ang another person nga mas para gid sa imo, agin tadhana gid ni Lord.
0: Oh, pero amo na ah. Mayo man na nga kun i-invite ka, at least nadumduman yan ka, di pala?
1: Yes, do nadumduman yan man kahit papaano, no? Bisan wala, nagdugay ang amon niya relasyon, no? At least he remembered bala nga may past, ang non-remember yung amon niya past, no? Kag may, at least kahit papaano, maging pagsamahan man, kag do, naging masadya ma kami for a short time.
0: Hmm. Insakto, gin, no? Kag mangin kumari or kumpare, nakabusan
1: yes.
0: Niya yan na
1: kasnan. Yes. Do, kasnan. Kung magkatuman ako do, it's a way na lang na to show to the people around you sa iyaman nga naka-move on ka na and you're already good with yourself, nga sadya ka na, happy ka na, hindi ka na bitter, kag do, pagpatawad mo na lang naka-closure sa inyo nga duwa.
0: But of course, before doing it, especially kung mayara ka sa partner, yes. You have to ask man.
1: Yes, permission is a must lang ga Kim, no? Siyempre, hindi tama na mahambal nga, maka-decide ka nga ikaw lang nga, ay makadto ko sa kasalya. Dapat i-consider mo gitang nabatsyag sang imo nga partner kung comfortable siya nga ma-attend ka sa kasal sang imo nga ex.
0: Oh, amugin, it's a matter of respect lang.
1: Yes, respect.
0: Oh, respect lang yun pag may time. Pero kung di single ka, it depends na lang yan sa imo
1: yes.
0: Personally. Yes. Balik ka K5, Kisha Marie Hanay, sayang bali tama na.
1: Do alang-alango nagigo kong si K5 kasi siya ang i-invite sang iya nga ex sa ilang nga kasal.
0: Oh. Basi siya ang mag-invite sa iya nga ex.
1: Ay no. Basi mag-makig pag idang iya nga ex.
0: Sige lang basi bala mambal tong iya ex nga siya gina topic tang tama man isang ex si kasi.
1: Yes, hindi lang ikaw.
0: Dira gali sa kay ka K5 Krisha Face Buza. Nagatan-aw man diri sa aton nga pagpangalagad. Hello. Oh, yup din yo disunod si ka K5 Dion.
1: Yes.
0: Even after your internship kag internship ka K5 Dion, oh pwede ka gid diri.
1: Yes. Yes.
0: Share sang imong mga thoughts, ka join diri sa aton program.
1: Yes. I would be more than willing nga mag guest liwat lang ka Kim sa imong nga show kay do medyo maluwag ang load naton mag fourth year. Tawhay, medyo tawhay.
0: Magbulubugat lang na mag second semester.
1: Oo, oh, yes lang, Kim.
0: Sa mga Drakay De Guzman AJ, Hernani Malikan Malaka Jr., Open ka lang atong siringa hotline na. I-save nyo dira 0919-098-6314. Hambal na rin nilang ga-joy ang balya sa iya nga side kung siya i-invite sa iya nga ex sa kasal. Baya hindi siya kunuya magkadto.
1: Kadto.
0: O tungod nga ti gin-betray siya. Mm. Kag ang makaslan sa iya nga ex, ang iya nga best friend.
1: Ouch. Duka sakit yun na lang ga kim nga experience. And valid man ang iya nga decision nga hindi mag-attend. Do respect na lang sa self yaman. Kay gininto na siya sa iya nga best friend nga sa iya nga ex. Do it would be wrong kung makadto pagid siya.
0: Oh. It takes time to heal.
1: Yes.
0: Especially kung may mga friendship man dyan naguba tungod sa...
1: Higugma. Paghigugma nga na.
0: Oo. Ang balihan ni Sir Benny Hermano, daw insult sa akon, hindi ako mag-attend. Wala ko no sang plastikanay.
1: Ay, yes.
0: Oo, insakto gid, no? Especially, konti... Amo na gani, no? Hindi nangin maayo ang inyo yung...
1: Break up.
0: Mm-hmm. Tapos kaya imagine mo, Braka K5D on, nga... Ang ilang wedding, arab lang
1: wedding song. Yes, so, amo ginang pinakamasakit siguro klanga kim nga matabo.
0: Oh, arab lang like ang design,
1: ang colors, ang motif, ang simbahan, ang foods, ang cake.
0: Oh.
1: Tapos inyo ginplanuhan iban ang naglakat pa kadto sa altar ka nag-celebrate.
0: Ahay. Amo na gani ba lang isa ka plano ka mo, pero it ends up nga, ang iba na yung upod yan.
1: Yes, iba ang ma-fulfill sa inyong mga plano together.
0: Jack to get. Kaya ang Manila, nga pati ka na ka-K5D yun. Nga kung ang, ano ganit na ang saying, nga kung ang lalaki ko no, wala-wala, gastay na dahil sa ilaya ang
1: babae.
0: Pero kung mag-grow na siya, maging successful na siya, there will be times kasi...
1: May tendency. Maladasig siya mat-tempt kag mag-kadto sa iban.
0: Oh. Aba lang, you've been with him or her for from, sa times nga
1: yes,
0: wala-wala
1: from
0: siya.
1: From the start or from lowest, yung yun nga situation, hasta sa nag-grow siya as a person, nag-successful. Tapos in the end, bayaan niya kag i-betray kay nakakita siya sang ka-level yan na kumbaga.
0: Oo. Ano bang ala ka sa iya sang times nga awag yun na talikdan siya sang kalibutan. Pero subong nga he's on his top of the success, ikaw na ya ang yung talikdan.
1: Yes. Oh, though, imo siya ginsuportahan, no? Pero ang sang na-achieve niya na ang iya nga kumbaga peak sa iba niya i-celebrate, hindi na ikaw.
0: Amogin, no? Kag would like, for example, pag-inabi, no? Didoblada mo sa mga natabo na sa mga social media.
1: Yes.
0: Nga ti, arab lang long-term ang inyong relationship. O tapos, like after nyo na magbulaganay, duha lang sila kasimana, isa lang sila kabulan, nga nag-ubdanay, nagpakasal sila.
1: Yes, no? Doon may mga ara, gina nga nagkalatabo this past few months lang ga, Kim, nga, how come, no? Ano ang ilang thought process, no? Nga, ginbitawan nila ang like 7 years, 6 years nga relationship just to be with another woman or just to be with another man. Tapos nagpakasal sila in just a short span of time, no?
0: Oh.
1: Do kung ako to ang guy or girl nga ano, masakitan gid ako syempre. Do i-question naman ang imong worth kung amo na ang matabo lang ga Kim.
0: Amo gid tapos kung kaisa arab lang maki-break siya si mo ang balon niya nga hindi ka pa ready.
1: Yeah,
0: hindi pa siya ready. O tapos after a month, nagpakasal siya sa
1: yes.
0: Iba.
1: Yes. Do, mapamangkot yun na gid lang nga, kaya mo man gali, pero nga akong sa ako, nabudlayan ka.
0: Oh.
1: Oh wow, yes.
0: Nga akong kanakin, hindi how.
1: Yes.
0: Kamo, saba natin, anong tono niyo man? I can't distinguish yun sa tono.
1: Kami saba natin lang, Kim, no? Do, medyo...
0: May pagkapasi.
1: Yes, may pagkapasi lang ka, Kim. Kaya do, medyo neutral lang ang accent sa hiligay nun. But at the same time, may mix niya karay. Sometimes, especially if mga suludlo na siya balang barangay, kaya do, medyo lapit na siya sa Pasi and San Enrique.
0: Daya, gamit.
1: Yes, daya.
0: Oh, pero, amo na ka K5D yun, no? It's so painful lang. Kapin pa kung may betrayal, no?
1: Yes.
0: Pero kung, for example, kung ako abin, no? Wala pa man ako sang ex ka K5D
1: yes.
0: Pero may mga previously man nga tayo alam na doon baka fling fling
1: yeah, situationship.
0: Situationship. Yes. Oh, may na-crush ako for 9 years, 10 years ang, from high school up until college.
1: Ay, abo. Nakadugay gina ng admiration. Grabe.
0: Admiration. Pero kung for example, ah, kung i-invite niya ako sa iya yung kasal, ay, hindi man kami close. Oh, pero kung i-invite niya ako, I'll be glad.
1: Yeah. Do, hindi ka man mag-sana all hangga, Kim.
0: Hindi man ako mag-sana all. Oh, tapos what if Abin, no? Ikaw pagid ya ang i-invite ya barang makanta.
1: Abado. Anong kantahon mo lang ga Kim if amo na ang matabo?
0: Feeling ko pusong bato. Or pwede man nga ano-ano ikaw ya kun ikaw pakantahon ka sa kasal sang ex mo. Ano ang imo kantahon?
1: Siguro kantahon ko lang ga Kim ang kay Ogie Diaz na bala lang ga Kim nga nandito ako. Aba, na kung maalang-alangan sila sang iyang nga bride or groom, ari ako gahulat. Aba.
0: Pwede man nga di sana nalawa ang puso ko.
1: Aba.
0: Puso mo, ganun.
1: Yes.
0: Oo, tapos pwede man, ano pa yung mga ideal nga mga songs for that? Ano man? K-K5Andre,
1: basi si K-K5Andre, may suggestion.
0: May, may gasulod, just like sa gina-feedback ba na ni K-K5 Matt, may nagasulod. Hindi lain siya nga, piyak siya nga bakod, K-K5Andre. Matian ko ang mga programa. pero this time, mga K-K5, commercial break kita na. Anong gusto mo ipatukar ng mga songs sa K-K5, Gion?
1: Yes, naman patakar kita siguro sa Eroplanong Papel by December Avenue.
0: Oh, panood, K-K5. Eroplanong Papel.
1: Yes.
0: By December Avenue. Ano pag-in?
1: Hag sa susunod na habang buhay.
0: Ah, na,
1: ay, na-play na. Na. Siguro ato ang nandito ako ni Ogie Diaz.
0: Ogie Diaz or Alcacil?
1: Ay, Ogie Alcacil. Sorry. Ay, sorry. Hala, si, sa mga si fans ni Ogie Alcacil, Dani, mapatawad niyo po ako. Kay
0: si
1: medyo
0: yes, komedyante na.
1: Ay, oo, gali. Yes. Sorry, good.
0: Manager, road manager.
1: Si Ogie Alcacil, gali. Ang nandito ako by Ogie Alcacil.
0: And the song na pagit mga trend ga songs so bo.
1: Siguro ang bag of la lang kay ang The Apartment We Won't Share by Nicki. Kay do amo gina ang makarelate ginang damo tang listeners no sa amo na nga song kay it's about letting go of a person nga wala na chance bala.
0: Wala na kamo chance
1: yes.
0: To be together. Oh, patukaran na to karon, ma D3 Bayou Health Alert kita anay. Kag in a while, tawag na no, mag baton man kita na sa mga tawag. I-save nyo na drang aton sa nga hotline 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314.

0: championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
4: katabo sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
6: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanulukan.

0: isang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mabakal sa mga buti ka.
0: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: Glaucoma.
0: Eye Care Gold
2: Capsule.
0: Bacterial Conjunctivitis.
2: O Pink Eye.
0: Eye Care Gold Capsule.
2: Eye Allergy.
0: Eye Care Gold Capsule.
2: Cataracts.
0: Eye Care Gold Capsule.
2: Ang Eye Care Gold Capsule
0: may aras sa lutein,
2: vitamin A,
0: vitamin E,
2: vitamin C,
0: zinc,
2: kagdil berry extract.
0: Eye Care Gold Capsule
2: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
0: Mag-inom sang Eye Care Gold.
2: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
0: Adlaw-adlaw.
2: Eye Care Gold Capsule.
0: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabakala mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
5: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
9: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbaka na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
18: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5 News FM.
24: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. It's 18 minutes past the hour of 8, mga K5. Mabulubog naman sa gihapon ng panyempo. Nagapanalupsop ang lamig. Doon namin ito, yung maghigop subong sang sabaw. And namin ko nag-aaway, malakam sang yung mga partner. Siyempre, basta after away, may...
1: sabaw.
0: Ang-angga.
1: Aw.
0: May angga-anay. Kay Daryl Park, Sir Daryl Park Confuerte, watching from Duran, Dumalagka, Capiz, dira sa may sitio na bayi sa Park Confuerte family, always good nga nagapamati. Thank you so much! Ikaw ka K5 Dion, may talamyawon ka da?
1: Yes, no, gusto kit, talamyawon lang ako niya, papakagma mga galantaw subong, no?
0: Aba.
1: Hello, hello, stay put lang muna sa balik ang maglantaw.
0: Lawag lang ilang angalan.
1: Yes, ako niya papa nga si Nelson Rizaldo Jr. kag si mama Desiree Rizaldo, yes.
0: Oh, so bali sino ang gidna third ni papa mo?
1: Ang akon nga agot lang ga Kim. Kay do naalang-alangan siguro sa subang ang ikaduwa ang gin junior.
0: Mm, ikaduha nga lalaki ang
1: yes. Mayo lang no, nasundan sang lalaki.
0: Oh. Pero ano nga ni mama mo ya?
1: Desiree. Yes.
0: Pero akin kuha ang imong D sa Dion.
1: Yes, langga Kim. Ang DE sa Desiree, ang ON sa Nelson. So that's why Dion.
0: Ako ginawa na, no? Mga pangalan, combine.
1: Combination of
0: both of your parents. Kung kaisa ganin sa mga grandparents.
1: Papas. Yes. Oh. May mga circumstance nga, ang alan mo, Copernico, kay Helion sa imong tatay, nga lolo.
0: Oo, pero na-amaze ko yan sa history isang pangalan ni Halilu.
1: Ay,
0: oo. Oo, kaya ang bali ako, no, nga Halilu, kay tungod nga, dubless gidang iya nga parents, ang ginbata siya. Mm-hmm. Nagamba sila nga, Halilu.
1: Hallelujah. That's why ang alan niya, Halilu.
0: May comment pa dari regarding sa aton nga topic. From Mom Yash Asalbon. Aliya, ara naman ang NDRRMC. Mahi pang NDRRMC, no? Nag-remind.
1: Yes, ga-remind yun siya maghalong.
0: Feeling ko, namin, naguro, nubiho ng taga NDRRMC.
1: So, mahalong, agit permi, kay ga-remind yun sila nga, do, hindi agit, bisan dasma, hindi agit makadasma, nag-aktim.
0: Ano mag ga-remind ka nga, dapat okay ka at all times.
1: Yes.
0: Kapin pa kong bagyo.
1: Kung maulan.
0: Kan mag-ulan-ulan. Pari nga halong ka, hindi mo gud pagpapayanay mo ka o galingoy. Hindi namin enough, subong ang pamangkuton ka lang kung kakaon ka
1: na. Kakaon ka na. Dapat may reminder man nga, halong, kaon ka for me. Tasug po ng pagitsang, I miss you. Bado ka gala naman maghulag sa adlaw-adlaw.
0: Nga tanan. Like Ma'am Stephanie Karumba, maayad-ayad nga gabi. Dara, from Ma'am Yasha Salbon ng Balia, hindi na to mang-invite ka sa langga. May asawa na to siya.
1: Oh.
0: Pero antes siya magpakasal, nangagad pa siya nga makaon sa Jollibee.
1: Aba,
0: grabe ba? Ano bang, may fiancé ka na, manugpakasal ka na, mang-invite ka pa sa mga ex.
1: Siguro, on a last meal nila together, no? Before nga magkaon to siya forever upod ang iyang asawa.
0: Basta last supper. Pero grabe man, no? Anong, may pakaslan, may
1: pakaslan ka na.
0: O ma-invite ka pa yan sa ex mo nga makaon ka mo sa Jollibee.
1: No, siguro basi may galinger pa nga feelings, no? Do, basi closure yan to para do, last na akong baga last na.
0: Budlay na naghungita na, ipasala ba lang?
1: Abaw. Do, basi mabasa, inisa kag malantaw, inino, sang wife subong sanggabaw.
0: Why pa man, why pa man kasanghin? Adire from Ma'am Yasha Salbon, do ex ko man bahen, sang nag-successful na si ex, inbayaan niya na ako.
1: Aba, masakit.
0: Oo, ano ka, dani nag-engineer ka na lang Ma'am Yash, because you're building a man for another woman. sa imo na nuto, isang tanan-tanan, sa iba niya gin-apply ang natunayan sa imo.
1: Aba, dog ini mo ka lang praktisan.
0: Oo, ganyan mo ka lang learning lesson.
1: Aba.
0: Abaliado, si ex, gigi na pabati-batian yun ha. O dasig lang sila ginkasal sa asawa yung adaan after breakup nila. Ahay, feel ko imo ni Kapalaran, Ma'am Yasha Salbon, ang subong gabi.
1: Yes.
0: Good evening, dira kay Sir Ronel Simpang, mga ano na, tondera, mga volunteer responders sa Unicorn R6 sa Iloilo. Maayda-ayad yun yung gabi dresa yeah. Inyo, Tanan. O pang-comment, dali pangalan nila Sir Ronel para matamyaw natin sila, Tanan. Watching live from Taguig City, from Ma'am Remya Panes. Kaki 500, may request si Sir Edgar Badbado. Paki-play lang ga, Kim. Langit ang pag-ibig by Donna Cruz. Thank you so much. Ano na nagkaling Langit ang pag-ibig?
1: Ito, hindi kita ko familiar.
0: Ang namalaan ko lang daan, langit ka, lupa ako.
1: Wala ako kinalangga, Kim, na abtan pa nga mga music.
0: Hello, Landira, kay. Sa ako nila, Blos, nagatanaw. Landira, kay Totoo, sorry. Okay sa dan ka kay Viva Dion. Okay sa may mga circumstances nga do hindi ako kapuli. Garing nahidlaw ko sa hinablos ko. Muna nagkakapuli ko lang.
1: Yes, don't need get pulian na mga bisan laka pa bata pero may hinablos nga gahulat.
0: Amo kira yung mga hinablos. Ang fantasy natin subong is mangin rich tita.
1: Rich tita.
0: Pero subong tita lang ana.
1: Tita lang. Amat-amaton lang ang rich lang ga kyan.
0: Rich and love lang ana.
1: Yes.
0: Para kay Sir Ma'am Arlene de Guzman, good evening watching from Balasan. Ang pagsama ka K5 bagay naton. May caller kita ka K5 Andre. Ka K5 Nathan. Basi may hina-hina ang sagna. Kaya actually nag-brown. Okay, nadaan ka K5 Dion.
1: Yes.
0: Medyo mabulubudlay ang yes. Signal. O di subong pala na iba naka-charge, nag-aulo-ugtas base na ganing iba. Pero pwede kita ka-update lang pag-asa kay K5J para at least, no, despite nga entertainment program kita subong, makadulong kita sang litas kung anong lakat or sitwasyon sa ato siring panahon. Good evening man kay Langga Jens Aligonoro. Langga Kim watching from Benedicto Haro. Kay Neneng Kakilgan. Mayang gabi sa inyo, Sir Kagmam. Pwede ko kapangayo bulig sa inyo kay dako ganang problema ko. Ano itong problema, tamam? Shout out watching from Malaysia, si Ma'am Nena Libuna. Sa mga overseas Filipino workers, dira kay Sir Boyet Parcona sa WBTC nga nagasubaybay man sa aton siring nga pagpangalagan. Okay na, K5 Dre. Pati yung taray nga itong sininga pen. Ati, sige. May mga comments, additional comments pagdira. O, dira sa mga interns naton. Kanday Crisea, kanday Frenchie, nga nagtutok man sa itong sininga pagpangalagad. Okay, naka K5 Andre. This time, no, upod naton sa linya ang itong sininga koreksyon from Pag-asa Iloilo si Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, by the way, good evening. Welcome dari sa K5 News FM Iloilo. Sir, may gabi, no? Upod mo si K5 Kim Kaluyo. Update, sir, sa aton siring sitwasyon sang panahon.
2: Yes, ma'am. Good. Upod mo sa aton mga tagpalamati. Latest analysis naton, actually, kainang nakagawa na sa aton Philippine Area of Responsibility ang aton ginamonitor ng bagyong si Bagyong Inday. Pero sa karon kadayon, gyapon, ga-apekto sa aton pungsod, Southwest Monsoon or Hangin Habagat. Nga among nagadala sa mga pag-ulan, pangilat, panagoog, labi na gayon sa dere sa aton nga rehiyon, Western Visayas, sa subong nga kagabihon. Mapasko nga hangin na din sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin mabalod aton mga kadagatan. Aton na temperatura, yara sa 20 degrees centigrado, aton nga adlaw, nagtunod ala sa 87 sa hapon, kagbabutla kinibuas, alas 5:34 sa kagahon. Amo niya itong latest weather update, halin din sa Pag-asa Iloilo, Friends Rubin, madam, magiging sila.
0: Engineer Rubin, by the way, sir, no, mga until when ni siyang dumaulanon, yun ang atong siring nga panyempo.
2: Possible ba isubong lamang na gabi kagbuwas ng aga, no? Kaya yung expectar na ito ng mga pag-ulan, possible nga mag-shift na lang ni sa babaw sa may Antique kag sa Aklan area by tomorrow. Tag by Lunes, isara na sa Malazon area.
0: Sige. Thank you so much, good engineer Ferds Rubin, sa imo siniya, Champo, dari sa K5 News FM. Sir, may gabi.
2: Thank you, ma'am. May saluwat, may gabi sa tanay.
0: So far, ka K5 Dion, no? Nakagwa na si Inday.
1: Yes, no, finally.
0: Inday.
1: Kamusta ka dira, Inday?
0: Pero mga Inday nga nagapamati sa aton, kabay pa nga okay ka mo.
1: Yes.
0: O nagligad, naghina si Inday, kabay pa nga kamuya, okay.
1: Kag mabaskog.
0: Ang tuhod. By the way, may nagatawag ka kay 5 Dre. Amo siguro kayo na nga nagatutututut. Oh, di ba na? Pero yung may diet yan kagabi, dira sa mga listeners naton sa may area sa Kalinong. Dira kay Daddy Edgar Badbadon. O dira man sa mga taga-Miagaw, sa mga pamilya Nagalio. O dira sa Kirayan Miagaw, no? O kanday ni Sir Skag, ma'am, I forgot the name. O para mga solid listeners ka naton dira, no? Sa mga listeners sa K3 News FM stations naton. Dira sa Pasig, hindi siro ganyan upod naton to kay 5 Drayman. O technician naton to sumong. Si Kaki 5 Edmar. O kagdara sa may K5 Sara naman, si Kaki 5 Herman Flores. This time may nakastandby na sa aton siring alinya. O para magsabat sa aton nga panamangkutanon. Hello, hello lang ga. Good evening.
3: Hello lang ga, Kim. Good evening sa imo.
0: Ba? Grabe na kabugnaw sang iyang tingog ka K5 Dion. Ihatag ko sa imo ka K5 Dion. Ikaw yes. Ang mag-entertain sa aton sino niya caller number 1.
3: Dali na gid bala ka K5 Kim. Kola pa ko pa ko ka tawon ligan kay bala mo ngarin ako sa makaingan sa K5 Kim.
0: Si ka K5 Dion ang mapamangkot sa imo. Ini watun ang question. K5 Dion, take it away.
1: Yes, no. Ang aton niya question, liwat na, sir, paano, no, kung ikaw i-invite sang imong ex, no, sa iya nga kasal? Anong imong obrahon? Nakadto ka bala or hindi?
0: Oo, pamangkuta siya, anay, kung sinuna sa piyak nga linya, kung kuntaga diin sa
1: P5. Yes. Yes, no, sir, ano imong nga ngalan? Galing kagtaga diin ikaw, yes.
3: Ay, katipad diyon, ako galing si, si Rinan sa nga Banate, Iloilo.
1: Ay, abo, taga Banate, yes, oh, no?
0: Ngayon ka sa Banate, kung ano
3: kay... Kasi ang DJ Matukulit, nag-report ka, o. Yung nga pa mati lang ko, kasabja rin yung doon mo.
1: Yes, no? So, Sir Rinan, no? Pamangkutan tayo kalat sa ating niya question, no nga?
3: Thank you, K5 Dion, sa kung i-invite mo ko sa... ako sa... hindi ko ba ng mga balak. Kung i-invite ako sa... sa iya kasal... siguro para sa akong guro, makatito mong guro niya po niya.
1: Aba, yes.
3: Uy, kaya siyempre, wala naman kami isang, ano mo, wala naman kami isang relasyon niya. So, siyempre, siya ay may ilain naman niya pamilya. Kasi hindi kaya nga wala pa ayan ng pamilya, kinalan mo ganyan pa po noon. Kaya siyempre,
1: yes.
3: Nakasal na siya mo. Masakit ako na, pero kung natural na yan, masakit ang mabalas siya doon kung makita mo sila kakaslo na.
0: Oh, pero ikaw, kaki-five Renan.
3: Mag-enjoy sa Japan, kaki-five Kim and kaki-five Dion.
0: Kaki-five Renan, pila nakabilog ka na ng iyong mga ex, ha?
3: Doa pa lang kaki-five Kim, ha?
0: Pero, for example, tiko ni-invite ikaw, tawag na ano ang irigalo mo sa ila kasal?
3: Kaya ako sila sa nga maayo, ganyang regalo, siguro kaki-five Kim, ha?
0: Ano nga regalo?
3: Pero taga ako sila kang simple man ang regalo ha. Pero nang regalo pa lang ang ma-appreciate man nila. Kag makambal sa kagalingan niya nga. At least yung bulagay na kami sa ngayon ko. Pero ginaregalohan naman ko sa Japan.
0: Aba. Aba. Awa na tawag nga endless love.
1: Yes, no ka very thoughtful bisa nag-break na.
0: Oh.
1: So K5 Renan, saan no ka mo nag-break sang imong ex-how?
3: Dugay na to.
1: Dugay na
3: mo. Una nga eh, nag-break kami sa ang... isa lang kami tiwala yung kabulan. Ngayon pala mo... siyempre, lahin niyang napangitay. Kuro nga, ano mo nga... kung lahin pala niya napangitay, ang tao ka, hindi sa... hindi siguro happy sa relasyon naman ba.
1: Ay, do ka sad man na lang ga, Kim. No nga, ikaw na ang ara. Iban pagaligya po ng ginapangita.
0: Oh,
3: naman na ako, ipaib diyo ng pinakamasakit sa tanan.
0: Pero feeling mo ti anong ginapangita ya sa iban nga wala sa imo ha lang ga ren
3: pero hindi man ko pa ganon pero kasi wala mo hindi man pa ganon ipay kay mga kay pay diyon ang yada niya no to medyo cheater na bala cheater so kun pa rin to kanang pinapaka cheater ya bala
1: ay
0: pero
3: halos na mga nakilala ko sa online saka ano wala sa nababaya phone wala nang next second to 5 team wala
0: pero sa isa ka pero sa isa ka bulan yung K5 Renan so far do nalipay ka man may debatyagan ka man nga kilig do fi nga tawag na no within that relationship within a month K5 Renan
3: siguro para sa unip may rakit yae kasi siyempre hindi kami kapag alam mo yung amo tong ako na first love pero tama lang kanin kasayang kay isang maglugod-lugod kumigay-migay wala pa ko trabaho mo te, wala pa ko isang ako hindi pa ako makidister makidmit sa iya black kipay team.
0: Pero kunye, pila na to edad ya ka K5 Renan?
3: Bata ko
0: to
3: ha, mga 18.
0: Hindi ito gaya pa na siya
1: yes, no, do.
0: Pero pakatuwigan na.
3: Yeah, may bana mga... na subong kipag
0: kin. May bana na siya ganito.
1: May bana na subong. Siro mga that time, no, ga-explore pa lang siya siguro sa amuto nga mga time lang, ga-Kim.
0: Mm. At least ka K5 ba, Renan?
3: Hindi ko, siyempre, bata pa man sa mo.
0: Pero ikaw, pala na ganito mo edad, subong?
3: Pero kung nga... kung panaro lang kasi kung mga si Sunshine nagiguro ang para sa akong Rocky 5 game.
0: Oo, no, biya mo galay sa mga si Sunshine. No? Ano ganing tawagan na inyo? Anong endearment yung Rocky 5 Renan?
3: Ano, Rocky 5 game? Uwem, pero wala pa mambag ako kung ano ang meaning ni si Rocky 5 game. Kay,
0: feeling ko, sali na sa kanta nga.
3: Hindi na ako na yung mga gaya. Gamit sa mga awkward na kulasayin lang.
0: Ah, hindi ka mo magtawagan na yung baby. Aba. Hindi ka mo yung magtawagan na yung langga. Ano yun yung kaki 5 day yun? Anong mga nabalaan mo nga mga call signs usually sa magkarelasyon?
1: Yes, no, may ara man sang ano, babe, honey. May ara man sang mosh, no? Ang mosh na, ano meaning sang mosh, no? My only sweetheart. Wow.
0: my only sweetheart kung kabong up the night.
1: Yes, pero kung sa, iba na...
0: kung nagkatalikod ka na,
1: damo na sweethearts na.
3: Okay, siyempre, one year na kami sa September 12, kipag game.
0: Aba, grabe no.
1: Dugay naman gali.
0: Makaselebrate ka na at least ang gilatawag nga anniversary. Bongga. Pero
3: maganda kipag game.
0: Gapamati siya sa buong? Ang
3: muna tayong kipag game nga birthday naman. Kumbaga, ang muna lang, imbestahin nga siyang regaluan ko. Siya pa nagregalo na kung saan pinakanamay nga regalo kipag game.
0: Baligin sa batya ikaw, saan time nga birthday ya?
3: Okay,
0: 5-10. Oo, diba si Kun magbulagay ka sa ulihi, puro yung palayo lang. Diba si ang mangin, ano ya, mangin trauma yan ang iyang birthday. Pero ako ba ipa, you'll be stronger.
3: Eh, pero mo, nang kumbaga 5-10, nagkuha na siya kang right time siguro.
0: Oo. Pero kung may mensahe, ikaw sa iya, subong, anong luyag mo ipalabot kay Wem Sunshine?
3: Wem, ama yung gabilir rin mo kung gagamati ka man sa buong sa live o kung karatyo man. Tanda lang nag-turming nga palangga, tagad ka. Hindi niya nung una ako pagpalangga kasi mga seryoso, hindi nga ako pagpalangga rin mo. Kung ano man yung yambal sa mga tao sa aton, kung sa imo man, kung sa aton man both side, hindi talaga na yung pagsapa. Kung ang importante, palabihon tayo ang aton ka... kung halimbawa kung nakatana kayo matatuloy sa isa ka trabaho, kung sa kulubran, sabay pa nga, kung ma-meet na kita in person, sabay pa nga, patayon sa Japon na ito nga, relasyon ka, maging stay strong sa Japon na.
1: Oh yes, ka very sweet.
0: Amogin na, no? Nami kang mga lalaki nga, very, ano ba lang, vocal man. Sang
1: yes, vocal, sa ila feelings. Yes, hindi, wala sila na huya magpabatsyag sang ila pagpalangga, sa ila mga nobya, no?
0: Sige. Sa K5...
3: ang nahuya ako naman iba na.
0: Oo. Oh, ate mo na galing. Kung for example, nahuya siya, feeling mo may iba na siya galing.
1: Amo-amo ganun no, lang, Kim. No? Kung hindi siya kaya, ikaw palang gaon in public. Diba si may ginahalungan in private, no, lang, Kim.
3: Ang iba ba lang ang mga lalaki? Kung kisa pala, doon ako kaya nila pala ang ginahanog. Kaya mo na pala.
0: Sige. Okay, syempre, may ano ikaw? May music request ikaw para kay...
3: Siyempre, instincts ang babaya mong duwa-duwa, kinayo kipad, Kim.
0: May music request ikaw para sa imo pinalangga nga si Wem.
3: Ano nguro kay Pet Game? Nguro, mayara ka mo kay Pet Game, ano? Heaven by Your Side, Tagalog version, mayara ka mo ka?
0: Tagalog version. Ang pagkaka-play kita na, kaki 500, Heaven by Your Side.
3: Sige. Ano na kay Pet Game? By Ira Piscador kay Pet Game, ah.
0: Sige, try na namon kaki 5, Renan. Sige, thank you. May talamyawon ka da.
3: So kung ano kipad game, kung wala kang event by your side na Tagalog version, ang ano nyo lang ah, ang You Are My Sunshine na lang ni Moira de la Torre ah.
0: Sige, you are my sunshine,
1: my only sunshine,
0: you make me happy
1: when times are great.
0: Pabori rito, kumana mo. Ate, sige, talamyawan mo kay 5 Ren.
3: Ano na mo kay 5 Ren, mayang gabi. Kay 5 Ren yun, mayang gabi, mandira sa'yo mo.
1: Mayang gabi, kay 5 Ren, ha.
3: Mga kapara mo, madala mga interns lang, K5 News at Emilio Ilo. Saka kay Remedra, ano, sa Rodel, kay Ryan, kay Rostom. Kinang Gulbert, kinang Albert, kinang Rona. Saka kay, mga kabata, Andres, saka kay Tutuna, Taniel, Indahil, Aiza. Sa tanong-tanong na lang siguro nga nagpamate ha, sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa K5, matukulit sila ha. Sama ko salamat sa pang-visit dito sa Ramon ha.
0: Diin kagali sa Banate.
3: Sa siguro nga nagpamate, K5 Digon na yung
0: gabi. Diin kagali sa Banate. K5 Ranan.
3: Yes, K5
0: Game. Oo, diin kagali. Kuno yan sa Banate, kid.
3: Sa barangay Merced, K5 Game.
0: Lapit na sa inyo layo.
1: Medyo layo lang ga kin do mga 4 ka barangay pa before ang amon.
0: Sa Dalapas.
3: Diyan ganin niyo, diyan ang inyo ka K5 diyan nga lugar sa Banate.
1: Yes, K5 Rena, nas ara lang ako da sa Dalapas. Gapuli ako da mga kung katapusan para mag-restock sang bugas.
0: Aba.
3: Da sana all wa.
0: Dalapas.
3: Sige. Pulay ko to ganing ma-meet up kita ganing ka sarang parang ato na may mambala.
1: Yes. I-look forward tagi na K5 Rena. No, madamagin niya salamat sa pagpamati subong sa K5.
0: Thank you so much, yeah, K5 Rena. Thank
3: you so much, K5 ha. Siyempre, may mga nanamihan mo ko talaga mga music at mga kalingawan.
0: Thank you so much.
3: Next round ako, K5 Rena.
0: Sure, ball ha.
3: Ang programa ang Saturday night, siya dulong sa inyo sa Power Trio. Na pangunahan siyang DTX 500 MyTC sa D3 Bio, ang anti-viral and antibacterial specialist. Kaupod na gid lamang natong subong si K5 Dion, si K5 Kim, Montano Caluyo. Ngayon na gid lamang si K5 Renan Bison para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo number 1 na kita. K5 News FM, kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon! Thank you!
0: Kampiyon man niya extra. Thank you so much.
1: Yes, lang gak kinudo ano tagi avid listener tagi siya permi siya gora gapamati adad lang no kay sa ulado yang aton mga products sa gang syempre ang extra. Yes.
0: Tara na mga MyTC mga extended for bio dito X 500 sa ulo yan amo naka avid listener naton diri no. Pero good evening kay Sir Aldrin Dingno nato pa shout out la sa tanan nga emergency responders and volunteers sa Iloilo sa mga responders nato nga mga friends diraman kay Sir Hernani Malihan Maliaka Jr. Crisella Sumagaysay, Crisella Subusa, Isan Kuya Prito, De Guzman AJ, kay Alpha, Sophie Calumno Tolentino, Kate Nicole Sibunga Sigurigan, or Sigurigan, Linlin Calambro Camral, kay Stephanie Carumba, dera sa mga responders, sa mga taga Bureau of Fire Protection, and to everyone watching right now, mapatukar kita na sa mga music. Ano ka ba na kayo na K5J?
1: Yeah. You Are My Sunshine by Moira De La Torre.
0: Kagangin mo tong apartment?
1: The Apartment We Won't Share by Nikki.
0: No, may ara, ikaw ka kay 5J. The Apartment We Won't Share. And ato ka kaina pag ito isa.
1: Ang Aeroplanong Papel.
0: Aeroplanong Papel. Yes. Sige. By the way, mga ka-K5, inom ka mo dira sa pre-bio coffee. Aside sa DTX Coffee Mix, may aramang kita sa creamy nga kape. Para at least namin subong na mga pinghapi, timplahan mong yes. Mga partners sa kape. O dira na in small ways, in small nga mga acts ni mo, ma-appreciate na sa imong partner lang ka diyo.
1: Yes, mapakita.
0: Ikaw, ano ba lang imong acts of service?
1: Ang ako nga acts of ako nga love language ang love language ko lang ga Kim no acts of service kay syempre words of affirmation no para mabalaan man sang ako nga partner nga bisan na matabo balay pabatsyag ihambaw ko sayo kung ano ko siya kapalangga.
0: Pero paano ikaw magpakita sang acts of service anong ginahimo nimo?
1: Yes na lang ga Kim in simple ways lang ga Kim magluto. Magluto sang iyang favorite wala nga sudan maghimo sang iya gamit mga amor na wala nga you know the small things that matter
0: amo gid no kun kaisa we have to do things man for our partner
1: yes.
0: Hindi lang isa lang
1: isa lang that give and take yes balik-balik lang
0: ang bagay sa ambal mo gani kay na it takes two to tango
1: yes
0: and of course no sa mga ka K5 na tandara it's really good to be in love. Yes. Nami sa malatsago niya mangin in love.
1: Yes, no. Do kamag-an sang tanan-tanan niya kag do ka vibrant sang palibot ka sana kung in love ikaw lang ga Kim.
0: Mm-hmm. Pero yung mga beings PSJ nagapamati man dira sa may Singapore. May dayad yun dira ng agabi. And to everyone nagatutok sa ton kay Kamix Vlog. Kay Sir Hiji na sumagay sa ikon ako invitaron ka ex ma-attend gid ako. Magkaon estofado kag lauya bisan gatulo ako luha.
1: Yes. Bisan masubo lang bla pero busog ang chan.
0: Oh. Dala kay Sir Jesse James Garvirias, gahilay-hilay na kami ni tatlo Kim, wala pa mati si Nyo ni Langga Dion Jr. Ah, si Junior, yes,
1: yeah, Jesse James.
0: Kag-partner Adeline Bedores Garvirias. Ma'am, good PMD, yung pa-shoutout ka guards ang Salangan Elementary School. Thank you so much, Sir Ryan Ornido. Kay Sir Regina Sumagaysay. Kaka Kim watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Hello, Kaka K5 Kim. Mauna nun yung gabi nami ni Ate Kim kung may ginakupan tasubong ng gabi.
1: Apaw.
0: O na, duyan yun ko no sa music. Kasi Sir Regina Sumagaysay. Watching from Barangay Bulabog, Bingawan. Thank you so much. Next time, mapatukar kita na isang pinaka mga ambahan nun. Kag magbabalik kita karon for more shoutouts kag sa dugang, no? Nga mga request ninyo. From Sir Aldrin Ding Donato, shoutout man sa team Tikal Bikers and Hikers. Time check, alas 4:44 minutos, magkaligal ng alas 8 sa gabi. Saan ba ay magpanumbalik kita dirigid lamang sa Saturday Nights with Langga Kim Wee.

0: campeón, la estación sa Iloilo.
1: K5 News FM.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 8:51 na sa gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Sa Saturday Nights with Langga Kim. Mayang gabi kay Francine Melea Cabanero Daza. Dara sa may Banwa sang Leon, maayalayad yun nga gabi sa inyo tanan. Kay Langga Kate Iris Naxo, may ay mo na mga friends sa K-5.
3: Yes, yes. Shout out sa kanyang friend niya, si Kate. Miss you, love. Halang ka dira sa Australia.
2: Ano ba? O taga ba natin, manina siya?
3: Hindi, Langga Kim. Taga dira lang sa La Paz. And also, shout out man sa kanya friend man, yung friend naman doon ni Kate, niya si Fritz Arada sa Subong sa Guimaras. Galantogid, Langga Kim.
2: Aba. Mga supportive ng mga friendships.
3: Yes.
2: Amo na ba ng mga friends? Yung naripay sila kon you're growing.
3: Yes.
2: Ah, di ba lang?
3: Yes. Ginasupport gina mo ng achievements ng isa kag isa.
2: Ah, insakto gina. Amo nga ng mga real friends.
3: Yes. Amo ng mga manami, K5, Kim nga mga friends, no? Ang ginasupport kag wala ka gina abutong padalong.
2: Amo gid. By the way, it's time for our shoutouts.
4: Saturday nights. Shoutout!
5: Saturday nights.
2: Maayadayad yun yung gabi sa mga listeners natin dira sa may area sang Molo, sa mga taga-barangay Katilingban, sa Rifoyo family dira, naman sa mga taga San Joaquin, of course sa may barangay Kalaparan, Arevalo, halong-halong nandira, kay Kagawad Rodrigo Montaño, Langga Agosto 5, watching from Kuwait, Idol Kim. Hello, hello. Naraman sa mga sukit natin yung mga tagpalamati sa may Haro area. Kay Sir Benny Hermano. Dara sa may MH Del Pilar. Sa may ano, Paguntingan, dara ka K5 diyon. Aga pamati yes. Dara sa ton. O naraman sa may Paguntingan, lapit sa may Robinson Saro. Kay sa mga sika drivers, tricycle drivers, may mga additional ikaw ka K5 niyon.
3: Yes. Yes, gusto ko tamyawan na akong nga cousin nga si Eunice Amber Glory kag si Andre John Steven Brillantes kag si Renz Louis Arroyo ara sila da subong sa balay gahampang-hampang and of course akong mga utod nga si Nelson Rizaldo the third ang akong nga manghod nga laki and of course ang agot namon nga bayi nga si Angel Denise Rizaldo stay put lang mo dira sa balay no miss you
2: ako po mangkotin ni kako K5 Dion so far sa imo nga internship there is a yes. K5 News FM have you learned something man
3: yes no K5 Kim lang nga kina damo gid ako subong na learn sa pila na 4 weeks na nga pag-intern diri sa K5.
2: Nasig lang may picture ako to ganin kita nyo pag briefing yes. Sa inyo. No, sa una do hindi ka mo ma ano to do mga anghel.
3: Yes, do ka buot.
2: Subong yan nang tatarantado na.
3: Do barkadahay na lang din.
2: Oh, pero so far ano mga na-learn mo ka K5 Dion?
3: Yes no as ang sa for example, sa first week na Langga Kim kay sa tech department na no, do na damo gid ako na learn na mag-operate sang program of course sa pagtudlo no kag sa guidance ni K5 Andre sa second week sa creatives kay K5 Sir Andoy no gintulo niya kami paano mag-obra sa mga ads no nga gina-play diri sa aton nga station
2: ano kalawig yun yung mga recording
3: yes mga 30 seconds Langga Kim
2: pero
3: mga,
2: ano kalawig ka mo nagtinir
3: about mga
2: achieve nyo.
3: Do nga wala pa asa subong Langga Kim no, in progress pang among yung recording kay syempre dapat nami gid pamatian ang aton mga ads nga gina-play diri.
2: Oh, wala ka kabalo nga iba na sa una nga mga batch interns panga 5 hours sila dira.
3: Aba.
2: Sa sulod sang recording
3: book. Yes, do ka dasig sang ilang progress no. Sa amo na bilang Kim no do medyo busy si Sir Andoy sa sa anniversary so mabalik kami sa iya next week para
2: ma-ano. Yung mga batch sang interns, it took them 5 hours para sa 30 seconds lang.
3: Yes.
2: Until ma-achieve na, kaya dapat with perfect tone.
3: Perfect tone. Oh. Ang intonation, ang pronunciations. Yes. Dapat on point.
2: On point. Mo na nga, for example, mabalas na 30 seconds, so mo na nga VO.
3: Yes, no?
2: Hindi lang na basta 30 seconds.
3: Pero yes.
2: Behind that, it's the
3: hours of work. And syempre, kakapoy sa tutunlan, no? Kay masakit sa tutunlan, mag-record na sang solid.
2: Ano ba yun ang na-learn mo?
3: Yes, ang third week naman sa newsroom with Ma'am Alira and Sir Sonny with Ma'am Kesha, no? Ang damo-damo sang balita nga dapat sulat to, no? Pero at the same time, dapat, no, gina-fact check ang news niya, gina-post, and of course, make sure nga gasunod siya sa standards, no, sang, of course, ang ginabalita ta. Kag sa reportorial, yes,
2: pero
3: department.
2: Pero sa ano, sa pagsulat sang news, have you encountered nga tinabudlayan ikaw in terms of hiligay nun? Di ba lang natin nga medyo hindi man gid amo naka ginatudlo na
3: good,
2: sa school.
3: Yes na lang gakim amo ginang pinako kauna nga nabudlayan lang gakim mag translate kay magsulat sang hiligay nun nga articles no kay wala sang third year kami wala kami subject nga hiligay nun sa fourth year pa siya itudlo. So nagstruggle gid ka ako mga 80% nga struggle no kay ang 80%. Spelling ang mga madalom nga terms ang hiligay nun do ka budlay gid for me bisan hiligay nun kita nga hambal
2: pero subong do na nag okay okay
3: yes nag okay okay nag langa came with the guidance of course din K5 Sonny and K5 Alira
2: ano pa gid
3: and sang sininga week man langa came no upod kita sa reportorial and amo ginang pinaka na enjoy langa came kay as a journalist, no, I love being on the field. Kay diragid ako nga forte. Kay I, as an extrovert, no,
2: you love to interact.
3: Yes, interact with people, with different kinds of people. Kag mabatian man ang ilang mga, you know, kaugalingon nilang experiences, stories, and kag nami mag field kay damo gakakita, damo gakabalaan, kay damo gakakilala.
2: That was for example, ma-overwhelmed kapag yun na mambalay. Ay, nabatian ko tingog mo.
3: Yes. Ang naka-encounter, no? Naka-fulfilling mabalaan nga may gapamati sa imo nga tingog, no? Kag na-appreciate nilang imo nga obra.
2: And of course, you're able to help others.
3: Yes.
2: And ano ba lang baka pa yuhum ikaw.
3: Mm-hmm.
2: Mga sometimes, no? Life is really challenging. Tanan yung mga tao sa kalibutan, mga nagapamati sa itong nainain na silang mga struggles.
3: Yes.
2: No? But at the end of the day, we are somehow a platform man kagpaagi para mapayuhom sila.
3: Yes, bisan gamay lang nga pamaagi no makabulig kita sa ila nga bisan mapamag-anta ba lang ilang adlaw by talking to them kag maka-smile gid sila.
2: By informing them.
3: Yes.
2: Kasi syempre, kung kaisa ako nara, ikaw sa work mo, ako kamanan mo, there will be times ang pagpuli mo, tapos pagpaandar mo sa radyo ko, dira ka nang kapamati.
3: Yes.
2: Thank you so much for being with us with mga ka-K5. Salamat gid. O base sa mga masunod nga mga programs naton, makasabay-sabay diri sa aton si Langga Dion, Rizaldo Always Pride sang Banate Iloilo. Padamo-damo gid nga salamat upon naton sa Master Control K5 Andre La Pastora the third charis. La Pastora lang. And of course, dinaman sa aton suning news center ka K5 Sunny Punay, sa aton patrol K5 Jason Talaron and ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa aton man yung mga ka K5 dira sa may Paso City, upunta si ka K5 Ed Marley Kinya, ka K5 Herman Flores, dira sa K5 News FM Sara Iloilo. Ako naman ang inyo lang ka Kim na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one call away. Upod ko dari si ka K5.
3: Yes, ako ang inyong student intern from West Visayas State University si Langga Dion.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gini carrots.
8: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nuno.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sini nga babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
11: Mas na.
10: Ano yung engineer man?
9: Maedukar ka pa.
10: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
13: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
12: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
13: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
12: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
13: Yes.
12: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
13: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
12: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
13: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter. Pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka-hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
12: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
13: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabul

0: aton gallbladder, aton pankreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo, gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw. DTX
1: 500! Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
2: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
1: Carrots da, orange da, mga orange.
0: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
4: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatugas ang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage nga kalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is,

0: ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain.
1: Amo na Sir Boy. Basi bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
0: Correct.
1: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
2: Anong sekreto niya?
3: Mahilig sa taguay?
1: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
3: DC, ako no, DC. 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plug to mo. Uy, oh. 19 ha.
2: Ah, kampiyon ni
1: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500.
7: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
3: pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plate. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
0: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mong magyapon.
1: Ah, wala magtaas.
3: Wala magtaas.
0: So, wala.
1: Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
3: Confident. Confident.
8: Amo na ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
0: Mangapi na ta.
8: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
0: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
3: Natural sugar.
1: Natural sugar.
0: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof coffee ka na.
8: Ka-engineer ya pampabakod, extend.
1: Iba na yan pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa supporta, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Fat Boy. Hindi man tanan nga fast line, ha?
0: Correct.
3: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
0: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
1: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
0: Oy,
1: building blocks na mo. Kinahanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
0: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
1: Ya work hand in hand, Sir Boy.
0: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
1: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
1: Kung sa kurinti pa,
0: covering. Cover sa ang
1: dapat may cover para di ano,
8: hindi maglakta, wala ground.
1: Kurintal, wala ground. Importante gid katama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
8: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
10: Uy,
1: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
10: Dementia.
1: Oh, dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imong mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
10: Kampyon.
8: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag natin nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
10: Kampyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
11: D3 bio with Physio.
12: Ako si Ana, for problema ko gid nga kon irregular nga regla, isa agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 bio.
13: Ang D3 bio.
11: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: Mga buti ka.
11: D3 bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managin
11: gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Sa mga dugang benepisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
3: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa 6 mil katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
15: Kalma lang.
3: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
15: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
1: May ara kagito ang import immune system.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
0: Happy kanunay.
6: DTX 500.
0: Masaligan.
6: Epektibo.
0: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Ikaw bala ang may diabetes.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar.
6: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
0: may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time. Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Kalingawan Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500,
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500,
7: masamig ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500,
7: ang DTX 500,
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gihapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
12: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
11: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
12: Eye Care Gold Capsule,
11: may aras ang lutein,
12: vitamin A,
11: vitamin E,
12: vitamin C,
11: zinc,
12: kag bilberry extract.
11: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
12: mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Adlaw.
13: Mighty C,
14: ang alkaline nga vitamin C.
15: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, magnamigid ang ako nga pamina. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mapaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C, mapaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Gadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaw magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may PCO,
13: ang PCO
12: yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika,
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal.

0: ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Matakas, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
14: may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kung aga. Kung
2: wala na, daw hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye, tunay na ha-K-5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K-5 News FM. K-5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinha One Time。
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga naga-istoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahi mo.
1: Hey, hi, Galinga One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo, 88.7. E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Gabalo bala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala kapatid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang My TC. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My TC.
6: My TC! My TC! Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang My TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag pang sakit.
6: My TC! Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang

inyo ang K5 News FM 88.7 sa inyong kapistahan sa barangay Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo. Ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyong barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinong na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo.
10: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio.

0: Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Nagdawin ako sa loto! Imus na da! Imus na da, Berta!
3: Ha? Sa din tapakad do?
2: Imus na gamit mo, layas na to!
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Makatapos mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matakas mga butika.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na!
9: Mag DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: TDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
7: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod. Kung kasabot ko, pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
7: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Bali ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman from Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman from Man. Extend Food Supplement from Man.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tay.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
23: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
23: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
23: DTX 500.
20: Masaligan.
23: DTX 500.
20: E3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
20: D3 Bio. Ang D3
23: nga may Physio.
20: Ang Physio
23: nga may D3.
20: D3 Bio.
23: E3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio.
23: Ang D3.
20: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
20: Yung may D3.
23: D3 Bio.
20: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
16: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy

0: K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panin.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angka Kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, 5 by Norte Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarah
11: French. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matinong na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
16: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikan.
16: Epic tipo.
17: DTX 500.
9: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
9: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
9: Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kong irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakat sa mga butika. My family history ba na kamuos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX.

0: tayo with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man-kala registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Mag-inom
0: sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nag tuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Pan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Babakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX.
9: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
11: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kaga-kontrolar
11: sa imo blood sugar. Sugar.
14: DTX 500.
11: Masal Rica.
14: Epic
11: Table.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Nga may BCO.
14: Ang BCO.
11: Nga may D3.
14: E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligat, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalig das sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Asal-

0: K5 News FM.
1: Dugo matingin ako sa K5 News FM kay damogit ako natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay! K5 News FM! KKB! Kalingawan sa Barangay!
9: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba.
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
12: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3
13: yung may Physio.
10: Ang Physio
13: yung may D3.
10: D3 Bio.
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio
10: yung may D3.
13: Mga, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya, sa gihapon aton nga pasalamatan ng Dios sa dayawon bangod sa tanan nga mga pagpakamaayo nga gyan ginubo sa aton. Kamusta ka mga tanan? Kamong tanan nga mga suki sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kastanan nga nagapamati sa tanan nga programa sa sining estasyon K5 News FM Philippines. Kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa inyong ikayong lawas kag sa sining nga bag-o nga tuig. Kamay pa nga mga pagpakamaayo inyong nabaton halin sa Ginoo. Kag ang pinaka-importante nga aton ginaliwat din ni diri amugid ang aton nga pag-alagad sa Dios. Kay sa ginasiling na naton diri, walay pinaka-importante, mas pinaka-importante sa kabuhi naton diri sa kalibutan kundi ang aton pag-alagad sa Dios. Ngaman, ginabalik-balik naton para at least ma-impress sa aton nga tipusoon sa aton nga hunahuna, aton balatyagon, nga ini nga kalibutan sa hindi madugay, silutan sa Ginoo, maguba, baguhon, sunugon, ilakip ang mga di-Diyos nun kag ang tanan nga mga butang ngyari sa kalibutan, ang tanan sunugon sa Diyos. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3, versikulo 7, laktaw kita dito sa 10:11-12. Basahan ninyo inyo Biblia. Amo nang aton mabasa. Amo na nga, gina-encourage kita dirpirmi nga tani ang aton hatagan gid first priority amo gid ang Dios kay sa aton na pirmi gina siling ang mga bersikulo nga komon memoryado sa mga nagabasa sa Biblia ang Matthew 6:23. Ano ginambal dito? Ang mali Kristo, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Tinguha ako no, pangita ah, unaha sa pagpangita ang ginharian sang Dios. Amo na ang aton unahon. Amo na tinguha unta, unahon ta pagpangita ang ginharian sa Dios kag iya pagkamatarong kay ang tanan nga mga butang idugang. So dugang na na siya. Kabalo ang Ginoo tanan bisan way pakita pangayo. Way pakita mga pangita kabalo na siya. Mananga ang iya pangabay tani, pangabay ni Kristo, nga aton unahon. Kaya nga aman, ang matabuna kung aton tinguhaon ang manggad, sunod sa bal ni Apostol Pablo, sa 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 8 hasta sa 10, sa versikulo 10, dito kuno nga ang nagatinguhagin mangin magaranon, abaw, nasiod sila, kag nagbutang sila kagulingon sa kabudlayan, nga daw, hindi lang daw, madula ang ilang relasyon sa Dios sa pertikadikado. Muna nga, kamusta ka mo tanan? Permi na ni nga ginaliwat nga kamay pa. Bisan ano ang aton kamtangan, basta kay importante kada adlaw magaliho kita, magagiho kita, magaobra kita. Dayon, magakabuhi lang kita nga patas, hindi maghimo sang malain. Pero mo gani nga perminatong ginabalik-balik nga ang pinaka-importante mapabakod ang buong aton espiritual aron agon nga hindi kita magahimusing malain. Mo gani nga importante. Muna nga, wala na ang aton nga mga pagpadasig sa inyo. Dayaon ta, pasalamatan ta Ginoo sa tanan nga mga pagpakamaayo nga physical, mental, espiritual, pinansara ng proteksyon. Mga muyo anay kita, antes kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos. Muli po kaming dumunurog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong habag, sa inyong pag-ibig sa batis sa amin. Pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Oy at pamilya, patuloy na wa ang mga pagpupala kasama na ang mga kawani. Mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo man ang mga nakikinig, nawa maging pakinabang ang inyong banal na mga salita. Nawa maging kapakipakinabang sa amin ang aming mga pag-aral upang sa ganun. Lumago ang aming pananampalataya. Kami nawa ay maging matatag at maging tapat sa inyo upang kami karapat-dapat man sa inyong mga pagpapala at mendisyon. Ito ay aming hinihiling
sa pamagitan ng matamis na pangalan ng ni Pinesos. Amen. Ang aton nga pagtuon, padayon kita. Diri makutunan, hambal ni Apostol Pedro, kung aton basahon ang 1 Pedro, Kapitulo 1, mga versikulo 3 hasta sa versikulo 6-7. 1 Kapitulo 1 sa 1 Pedro, dayon mga versikulo 3, 4, 5, 6, 7. Siya nagasiling? Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagkabanhaw kay Hesukristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga paglaom. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga mga kaayuhan nga gintigana sang Dios para sa iya pinili nga mga katawhan. Iya ini gintigana para sa inyo dito sa langit. Sa diin indi sila madunot ukon madagtaan ukon maalintun alimunaw. Ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangod sini, magkalipay kamo bisan pa nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang mga pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo bisan pagani ang bulawan nga sarang mawala ginataliwan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa ka malahalon sang sa bulawan ginataliwan man agud mapamatud-an dayon magamaton kamo sing pagdayaw himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Jesucristo ipahayag. Ginhigugma ninyo siya bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya bisan karon wala ninyo siya makita. Gani dako kag makatilingala ang inyo kalipay nga indi masaysay sa mga pulong. Tungod kay ginabato ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan sang inyo mga kalag. Ginbasa ta hasta sa versikulo 9. Halin sa versikulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sa Kapitulo 1. Kanami sa self-explanatory nga mga pulong ni Apostol Pedro nga atong ginabasa sa sulat niya dari sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hasta sa 9. Muna makaturan, ang aton pagtuo, hindi na ginmatawo ng walay pagtilaw. Amo na nga si Sos nga naghigugma sa imo kag kun ang mga pagtilaw mag-abot sa imo kalag subo nga patud gid nga matabo dapat ka masami nga makita upod sa Dios sa pagpangamuyo. Ang aton nga dako nga bulig sa panahon sa pagtilaw amo nang pangamuyo pagkadto kadayon sa Ginoo halimbawa balatian pagtilaw na siya. Halimbawa, kung ano man ang mga kabigaduhon, pagtilaw na siya. Tanan, kato ka dayon sa Ginoo. Ginoo, buligan mo ko. Nagpati ko, nagtuo ko sa imo promisa. Hindi mo ginpabayaan. Pero ang importante man sa aton, na mag-alagad na siya. Kaya kung kisa, hindi man pamatian sa Ginoo ang atong pangamuyo, kung sige magkita, kabalo na kita nga ang aton hinimuan malain, kung rasa kawuton sa Ginoo, hindi ang ginuluya nga ato na himuon dahil himuon ta muna nga matingala na lang kita makibot kita nga hindi man siya magsabat kay gali mahinimuan kita nga malain muna nga ang kaaway pirmi na siya nga nagganyat sa aton nga maghimo kita sang mga paglapas muna nga ang kaaway mahimo magsiling sa imo nga ang Dios hindi magpamati sa imo apang dapat kita magpahuway sa iya saad nga pamatian niya ang pangamuyo sang mahinulsulon nga kalag. Ang pamatian si Ginoo ang mahinulsulon nga kalag.
Padayon na ang imo mga pangabay sa padayon nga nagasaka kay Jesus. Kag magtuo ngagin pamatian kaniya. Kag pamatian kaniya, kag luwason kagikan sa tagsa kapagtilaw kag pagsulay. Pero ang kondisyon, hindi ka na gani maglapas, hindi ka na magsige pa pasaway sa Dios. Hindi kita sige pasaway. Kaya ang apostol sa aton nang ginasiling diri nga gibasa naton, agud nga ang mga pagtilaw sa aton nga pagtuo nga labi pa kabiliduhon sang sa bulawan nga nagakadunot, bisan pa nga hindi ginatiliwan sa kalayo or bisan pa nga ini ginatiliwan sa kalayo, makita sa pagdayaw kag kadungganan kag himaya sa pagpakita ni Jesucristo nga bisan wala naton siya makit-i pero aton ginhigugma. Nagatuman kita siya sugo. Amo man na ang ebidensya nga nahigugma ka sa Ginoo kag nagtuman ka siyang sugo. Kaya kung wala ka magtuman siya sugo, wala ka mahigugma sa iya. Parehas lang nas mga kabataan aton mga anak nga wala mahigugma sa aton. Kung aton sugoon, wala hindi gan magpumati pabungol-bungol lang nga man. Kaya wala mahigugma ang aton anak. Amo man kita kung pabungol-bungol lang kita sa kasuguan sa Ginoo, pero sige kita nga pangamuyo, amo na nga hindi kita matingala nga. Kung kisa, hindi kita niyagin sabat. Amo na nga, gintilawan ng aton pagtuo, dayon. Pero, kung bisan wala naton siya makita, pero aton siyang hinugma. Bisan nga wala naton siya makita, pero aton siyang gintuuhan. Amo na nga, magkakalipay kita sa kalipay nga hindi naton matakos. Ah, grabe. Naman kay mabaton ta ang himaya sa bugos nga nabaton ta sa aton nga pagtuo. Bisan pa ang kalwasan sa aton mga kalag. Kaya naman, ang dugo ni Kristo ginpaagay sa pagtumbas ang sala kag sa pagtinlok sang mga sasala. Kag dapat naton kaptan ang mga merito sang dugo ni Kristo. Kag magpati nga may kabuhi kita paagi sa iyang ngalan. Hindi pagtuguti ang mga sayop ni Satanas nga magpatalang sa aton. Di napakamatarong kita pagi sa pagtuo lamang. Apang ang pagtuo kay Kristo wala nagahilway sa imo gikan sa pag sa obligasyon sa pagtuman sang iyang kasuguan. Muna kay hindi gina siyang bago. Ang iyang kasuguan sa Dios hindi mabago nga subong sagrado sa kasagrado sa iyang trono. Parehas kasagrado sa trono sang Dios siya kasuguan nga man. Lantaw ninyo, ginbasa ta ang Hebrohanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay. Agod nga sa panahon sang kinahalan ta ang iyang bulig, iya man kita buligan. Kung may trono ang Dios, but na balon ara siya kapungko. Kung may trono, may nagapungko nga hari. Kung may hari, may ginharian. Kung may ginharian, siyempre may mga sakop nga katawhan. Ang pamangkot, ano nga klase nga ginhiharian kung wala'y kasubuan? Ang munang dapat intindihon, napaka-simple nga analogy. Napaka-simple nga analysis. Akong libaton, magpalapit kita sa trono sang bugay. Kay damo ang naghambal nga bangod kay aran kita sa panahon sang bugay, wala na kuno ang suguan. Amo na ang sala nga mga pag-intindi. Nga man, akong libaton, kung ara trono, siyempre may nagapungko sa trono. Kung may ara nagapungko, nga hari, kay may ginharian. Kay may ginharian, may ara ginakasuguan nga ginharian. Kay kung ang ginharian walay kasuguan, perti kagamuna nga ginharian. Amo na nga, hasta subong. Samtang sige kita wali nga, hindi magpakasala or maghinulsol kita. Ang tanan subong sa bilog kalibutan nga nagawali sang paghinulsol, nagapahangop lang sila nga may ara gali hinulsulan nga sala. Kag kun may sala nga hinulsulan, may ara gali kasuguan. Kay tani kun wala kasuguan, wala na'y paglapas. Kun wala na'y paglapas, wala na ang sala. Pero nga ang ay ara pa man ang sala. Suno sa atong mabasa. Ba diba? Muna nga importante katama. Basahan ninyo ang Roma 4:15. Ang Apostol Pablo. Kun wala'y kasuguan, wala'y sala. Ngao, kung wala'y kasuguan, wala'y paglapas. Adi, kung wala'y paglapas, wala'y sala. Kung wala'y sala, wala'y paghinulsol. Pero nga, ang hasta subong sige kita ay istorya sa paghinulsol. Muna nga, importante gid katama nga atong mentsindihan.
ang pagtuo kinanglanon apang ang matuntuod nga pagtuo magapahanugot sa tag-iya sini sa pagdala sang mga bunga sang espiritu. Amugin na, ang sala amo ang paglapas sang kasuguan kag wala sing tao nga maluwas sa sige pagpakasala. Ang makasasala dapat maghinulsol sa Dios kag mangin matinumanon sa kasuguan sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Mahambal nila, ang tao daw hindi makatuman sa sugo. Yes, I agree with you. Hindi makatuman ang tao sa kasuguan sang Dios kung wala si Kristo. Kay ginabalik-balik na natong dere nga si Kristo naghambal, wala ka mo mahimo kun wala ako. You can do nothing without me, or without me you can do nothing, hambal ni Kristo. Amo na nga, kung wala si Kristo, wala gid kita. Pero kung ara si Kristo, mahimo ta ang tanan ng butang. Mahimo ta ang pagtuman basta ara si Kristo, kay hatagan kita ni gahom. Suno sa Juan 1, versikulo 12. Sa tanan nga nagatuo siya, sa tanan nga nagabaton ni Kristo, hatagan niya sing gahom. Adi may ara kita gahom. Ano nga gahom? Gahom nga matuman na nato ng kasubuan. Pagi sa bugay ni Kristo, pagi sa grasya. Kaya ang pagtuo, amo ang kamot nga nagauyat sa makagagahom. Kung ginahimo naton yadtong mga butang nga suno sa kasuguan kag matarong, pagi sa grasya ni Kristo, ginatuman naton ang mga sugo sang Dios. Kag sa amo nga mga butang, ang Dios nagsaad sang iya pulong nga magahimo siya sing dalagko nga mga butang. Kaangay ni Daniel, mahimo ka magtuad sang imo sala. Kag magpresentar sang adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Dios apang bisan anuman kaimul kag indi katakos ang kag sayop ang imo gilabatyag nga imo kagulingon nga inyo kagulingon inyo pribilehiyo nga magpanag-iya sang mga saad sang Dios. Mahimo nga maangkon naton ang grasya kag bulig nga si Kristo lamang ang makahatag sa aton. Indi na malipatan sang Dios ang isa sang iya mga anak nga nagatinguha nga mangin matinumanon sang iya balaan nga mga kinanglanon sang sa indi nga niya malipatan ang iya kabalingon. Ang kasulatan nagapahayag nga si Kristo nagtigib sa aton sa mga palad sang iya mga kamot na ginahuptan niya kita sa wala katapusan nga anumanan. Ato mabasa si Isaiah 49, versikulo 15, nga ginasulat na kita sa iya palad, na daw ginatigib. Ang isa ka impulso, isa ka emosyonal nga ehersisyo, hindi pagtuo o kung pagpakabalaan. Ang pagpakabalaan, amo ang pagtuman sang tanan nga mga sugo sang Dios. Ang iban sa inyo, napaslawan sa paghimo sini, tungod kay ginkuha ninyo ang inyo mga mata kay Sos, kag nagtulok sa inyo kagulingon. Ang iban nagpahilayo kay Kristo sa ila mga kabuhi tungod kay nabatyagan nila ang ila kagulingon nga pagkawalay takos, pagkaindi takos apang si Kristo napatay sa krus sang Kalbaryo para sa mga di matarong kag di takos. Kung magtulok kita sa iya, magtulok kita kay Kristo, mawala bala sila? Mawala. Hindi. Sila dapat magtulok kag mabuhi. Magkabuhi kita kay Kristo. Kay ginhambal na sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 1, versikulo 17, the just shall live by faith. Ang matarong magkabuhi, paagi siya pagtuo. Mayroon kita pagtuo. Amo na nga magkabuhi kita paagi sa aton nga pagtuo. Kamu nga nakapatyag sa inyo mga buluhaton, hindi takos kag puno sang mga pagkadihimpit. Kamu nga ginakapoy kag ginabugatan siling Jesus. Si Jesus nagaagda sa inyo, sa aton, sa pagpalapit sa iya. Agod, makakita kita sing kapahuayan sang aton mga kalag. Luyag ni Jesus, ngisok-sok naton ang iya guta sa pag-alsa sang iya mga lulan. Kag nagasiling siya nga ang iya guta mahapos kag ang iya lulan mamag-an. O di hindi man budlay, di ba? Amo na kasimple. Sinoy isa ka manugwali sang pagkamatarong. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 2, versikulo 5.
Apang ang tanan niya nga mga paandam gintamay sang kaliwatan nga ila gintumod. Ang kamatuoran indi gid mangin popular sa kalibutan. Kag ang kalibutan nagapakig-away sa kasuguan sa Dios. Ang kalibutan puno sang sala, puno sang kabutigan, puno sang paglapas. Si Jesus ang bantala sang kamatuoran sing matutong, sing mapinalanggaon, sing hanuot na nagabuhat sing pagdumili sa kagulingon, kag nagdagsa bala ang kalibutan sa iya bandera? Indi. Sano ang kamatuoran na kasugata sang mas istrikto kag positibo na pagsikway sang sa panahon ni Kristo? Kunibutang nato ng aton kagulingon sa husto nga kaangtanan sa Dios, agud nga makatuddo kita sang kamatuoran, makahimo sang kamatuoran, kag mangin balaan pagi sa sini. Indi kita pirmi magmadinalagon sa aton mga panikasog para sa iban. Kinahanglan naton nga magsalig sa resulta sa Dios. Kag indi pagitulod ang aton kagulingon sa bibi sang pagkawalay paglaom bangod ang mga tao, magapatigas ang ilang mga tagipusoon kag magsikway sang labing maathag nga deklarasyon sang balaan nga kasulatan. Dapat naton kaptan sing malig-on ang aton pagtuo, kag palig-onon ang aton kalag paagi sa malig-on nga pagsalig sa saad sang Dios. Mahimo ka magsiling. Naibaluan ko nga ako isa ka indi takos nga mamumugon apang nagasalig ako sa pagkamatarong ni Kristo. Ang merito sang Dios, sang dugo ni Kristo, amo lamang ang akon pangabay. Naibaluan ko nga ako isa ka magkasasala apang ang dugo ni Kristo nagatinlo gikan sa tanan ko nga mga sala. Dapat naton padunggan ang Dios paagi sa pagtuo sa iya mga saad. Mayara niadtong mga nagaangkon na nakaangkon sing isa ka maayugid nga inagihan nga nangin mabakod sa kamatuoran nga nakahibalo kon ano ang pagpati sa Dios kag ang ila pagtuo giniisip sa ila para sa pagkamatarong apang si Satanas nagapangabudlay sa pagpaluya sa ila mga kalag sa paguba sang ila pag-uyan sa Dios. Amo na kamaldito Satanas, bisan pa nga ginlikupan sila sang mga panganod ang Ginoo wala magpabaya, ang Ginoo magabayaw sa ila, magahatag sa ila sang physical nga kusog kag magpaisog kag magbuhi liwat sang ila pagtuo. Kinahanglan naton na makig-away sing dalayon kay Satanas. Kung tipigan naton ang aton pagtuo tubtob sa katapusan sa tunga sang mga pagluya sang buot nga makapapilit sa aton. Dapat kita magtulog palayo sa kagulingon. Kay si Jesus lang ang aton paglaom. Ang hambal sang kalag dapat akon siya. Si Kristo akon, indi kugid pagbuyan ang iya butkon. Pakamayuhon niya ako ang nagatinlo nga dugo igabutang ko sa akon kalag. Kung wala sing pagtuo, hindi makapamuot sang Dios. Hebrehanon 11 versikulo 6. Pribilhiyo naton nga gamiton ang aton kagulingon. Gamiton ta sa aton kagulingon ang mga saan nga ginhatag sang Dios sa aton sa iya mga pulong. Nakaangkon kita sing dako nga kapawa ang labing makatilingala nga mga kamatuoran ginbutyag sa aton. Kag ang aton pagtuo dapat magsanto sa kapawa nga kag ang gahom sang kamatuoran na nabuksan sa aton paghango. Ang aton pangamuyo dapat mangin pareho sang pangamuyo ni David. Buksi ang akon mangwata agod makita ko ang makatilingala nga mga butang gikan sa imo kasuguan. Salmos 119 versikulo 18. Muna nga diri kambal ni Apostol Juan sa Rome sa Revelation 14:12. Diri kinahanglan nga magbatas ang mga tumuluo, ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag ang nagatuo kay Jesus. Grabe no? Namit ni siya nga mga bersikulo. Ang kay David, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amo na nga buksan sang Dios ani ang ato mga mata agun makita naton ang makatilingala nga mga butang gikan sa kasuguan sang Dios. Ang diri naman kay Juan,
amo na nga ari ang pagpamainantuson, ang pagbatas sa mga tumulo. Sino sila? Ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag nagatuo kay Jesus. Dayon sa Revelation 22:14, here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. Sa Revelation 14:12. Sa 22:14, nabalito nga, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Amo na nga, may isa kita kadako nga basihanan, matuod-tuod nga, basihanan patuod nga, basihanan, nga ang nagatuman sa makasuguan sa Diyos, amo to sila ang inkabig nga mga balaan. Nga aman, kay ang gin sa English diri gin hambal diri saints, mga santos, ha? Pero diri sa hiligay nun ang magbatas ko na ang mga tumuluo, pero santos ang gin hambal diri. Here is the patience of the saints. Sino sila? Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Amo na nga importante siya katama magotoran magkabiyanan nga ang aton pagtuo kag pagtuman sa kasuguan sang Dios indi gid magbulaganay, dapat pirmi gid sila magupdanay. Kay kun wala ang pagtuman, indi man kita mangin balaan. Kay ang kasuguan balaan sa City versículo 12 sa Roma, ang kasuguan balaan matarong kag maayo. Amo na nga kun tumanon mo ang kasuguan, walay rason nga indi ka mangin balaan. Amo na nga kamay pa ang Ginoo magabuling sa aton, mabuksan ang aton nga paino-ino, ang mata sa aton nga pagtuo, ang mata sa aton pag-intindi, suno sa episo 1, versikulo 8, agon nga matuman tang kasuguan sa Dios. Suway naman kita siyang timpo, magpadayon pa, agon tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaroon mo sa amin. Maraming salamat sa yung banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro Camilo White Pamilya. Gayun din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na patuloy nawa ang mga pagpala naming kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinansal ng proteksyon. At gayun din sa mga nakikinig, ginawa mo nawaan yung banal na mga salita at may isa sa kabuhayan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Masto, ano tayong itinerary?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selulas ang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na taya na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas unless Sir GP may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo na ang pinaka namis Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sa imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow. No?
6: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may Tisero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ni
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times at
9: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa

0: lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Attention, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan, is more on mo? Fruits.
0: Ngrustan, palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik siya tagoay.
0: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
4: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plan mo. Oy, ka 19
3: na. Kampyon ni
0: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
0: Oh, maligo.
4: Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes
1: body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm.

0: puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis, ang pila ka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
3: Wow.
2: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo sa DTX 500 kay namigit ini sa akong nga lawas.
1: DTX 500.
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So pareho man imbla nga perme na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
5: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
7: para may pares kina, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh.
6: Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Deo Fresh.
0: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pektoy deodorant nyo, amo niya. Ang makapaepekto sa inyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
5: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
5: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat ka Rubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Rubin, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
7: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
7: Nagkabituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
7: may
0: pa.
7: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Labag at Indog Tanan.
6: Kaya, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend ka namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina kabalo kang kung hindi ka magilanat kaya ang imosilula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti pero may na mabalik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, well, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gito ag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo blocks ni lipids.
6: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, anak na.
6: May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
8: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
7: So importante na ang good fast aton yung mga cellula, sir boy, labilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
8: Correct.
7: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero pina itong patihan sa una, no? Kaon mani. Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
8: Layo
6: gidya. 100 times.
9: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
7: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
8: Nerve cells,
7: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
8: Amo nagnatag sa D3 bio.
7: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga.
6: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
7: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
7: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
8: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Mil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imo selula nga kung wala D3 bio wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
10: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man sang ano? Wala side effect, wala
10: it's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nga suplemento D3 bio no ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumagabuti ka. D3 Bio.
13: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
10: virus,
6: no? Kinahanglan inom D3 bio.
9: Bisan dinggi, ganyan inom ko.
6: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
10: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
10: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3 bio.
9: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 40 minutos makaligad ang alas 4 sang aga.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga ka-K5, mabulubog na nga aga. Sa atong siring mga suki nga tagpalamati, nga tinagabugtaw na aga pa. Kahit siyempre may mga obligasyon, wala sang choice kundi magbangon. Sa mga ka-K5 naton, kamusta ang inyo siring nga tulog? Nakatulog bala sang maayo? O kung medyo nagpulaw-pulaw tungod sa maulanon nga panahon? O pulaw ka o sag-adra sang baha? Pulaw ka sa lodra sang tulo sa inyo nga mga atop? O kung pulaw madara, iba nag-evacuate na mga ka-K5? By the way, it's a blessed Sunday morning sa aton siring nga mga suki nga tagpalamati diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Makaupod ninyo ako from 4:30 a.m. tubto bala sa isang aga. Dari sa aton siringa programa, The Sunday Morning News, ka K5, Kim Montaño Caluyo. Yeah.

0: Asa mga raga, ribs, subong sang mainit nga malunggay pandesal. Asa mga kaki, five naton. I hope you're fine dira, no? Kung sariin man ka mo subong, especially sa mga nagatinera sa mga coastal areas, sa mga nagatinera malapit sa mga kasubaan, ang mga kaki, five. Despite nga tinakagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Inday. Inday, baba. Yeah. Oh, grab, damo man sa nahalitan si Inday kag ining habagat. O oh, mga ka-K5 ha? Outside the Parna ining si Inday o ganing ti ining habagat o kon southwest monsoon ang padayon nga nagaapekto sa pila ka mga areas sa Western Visayas. Sa mga suki naton nga tagpalamati dira sa First District of Iloilo, kamusta dira ang inyong mga sitwasyon sa mga merkado publiko dira sa may banwasang tubungan at igbawan bago ginabaha man dira kagabi ho or ginbaha man dira kagabi dira sa mga taga Gimbal, Auton, sa mga taga San Joaquin, banwasang Miagaw, kag mga nearby or mga adjacent municipalities pa dira ng mga ka-K5. A blessed Sunday morning to everyone. We'll drive on and follow the sun. Sa mga negosyante dira, kasi nagahuluhimos-himos na sa ilang mga balaligya nga iplastar. O para ang baganin nila dapat gwapo ka gwapa, well arranged. O ang inyo dira nga mga baligya para damo magbakan o kagdamo ang inyo nga ginansya. Sa mga ka-K5 naton dira sa Second District, kamusta dira ang panahon? Laban-laban na tamaan man kabugnaw sa mga nabukid ng area. O dira sa mga taga Leon. Sa mga ara dira subong sa Bagsakan at sa Leon Public Market. O dira sa may Sara Maulanon man kuno ambal ni Sir Ram Park Mendoza. By the way, naka-live kita subong sa aton sa nga Facebook page. K5 News FM Iloilo 88.7. Kung may mga talamyawon ka mo dira, o may pila ka mga input sa aton sa mga topiko subong nga kaagahon, o welcome na welcome gid no, diri sa aton nga pagpangalaga. Research nyo lang, K5 News FM Iloilo 88.7. Good, baka ulo istorya kita, apisan digital lang. Sa piyak sa mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, dapat magyuhum-yuhum. Sa mga taga Alimudyandra, San Miguel, sa mga taga Pavia, Santa Barbara, Saraganyu, Lucena. Oh, may nalimtan pa ko. So, tanan-tanan sa mga taga-Leganes. Good morning. Sunday. And of course, dira sa mga suki manaton yung mga tagpalamati sa 3rd District of Iloilo. Tagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. By the way, good morning sa mga suki naton dira sa mga taga-Pototan, sa mga taga-Haniway, Badyangan, Binggawan, sa mga taga-Mina. When I see her. O nga, lutak subong. O madumduman ko ng iba niya mga jeep, no? Nga nagasaka, bala sa mga kaumahan. Kaya sana kung galubong na balang ilasin ng mga roida. Mga ka-K5, nabutangan sa ano, no? Sang kadina. O may siyempre balan manaton na despite nga modernong aton nga panahon, madamo pa man sa gihapon sa mga dalanon pakadto sa mga nabukid nga bahin diri sa Iloilo Province. Ang wala sa gihapon na semento. O, di ba lang? Nauluog task yung mga pumuluyo naton. Nga grabe kalutan. O ang perwisyo man no, sa mga estudyante o sa mga trabahador dira o mga empleyado. Kung kay sambot lang, kung dugay na lang nga problema sa inyong mga lugar, nilaban-laban tita ni nahimuan na natani paagi sa mga opisyales nyo dira sa inyong mga barangay. O naka-request na dira sa inyong mga banwa. Although nga balaan naton nga ti it's not that easy nga mag-request sa mga bagay. No? Pero I hope nga mangin prioridad na, no? Kasi syempre, basta mag-inulan ang panyempo naton. O mga ka-K5, expect gid no nga ti may mga area sabi nga grabe kalutak damog agi nga mga salakyan, mga motor, mga jeep, may mga truck pa, di ba lang mga ka K5. Kay Ma'am Regeline Denorma or Denoman. Gatan augid sa aton sini nga live subong aga. Sir Jean Ray Seman, blessed Sunday morning. Sa mga nagahimos na para magsimba. Good morning, good morning. Maupod kay Lola, kay Tita. Upon kay Lolo Mandera, no? Or kay Mama, mga kakifay, Mama or Nanay. Dira ko na naman ang tawag ninyo. I hope you're fine right now. Kasi syempre, basta weekend, no? It's family time, it's church time for most of us, no? Pero konti may trabaho ikaw, o may duty, ikaw subong, ulo antos ng gamay, by the way, sa aton siring patrol, may disgrasya dira sa may diversion road ko, no? Comment rin si ano ni ngalan ni Sir Mababa. Arabic ni nga mga ano ni ngalan sa Facebook ka duha ka motor nga sa single motorcycle pa temprano pa ang disgrasya no. That's why nga halong-halong git. Siyempre, basa dalo naton, maduludan log, hinay-hinay lang sa pagmaneho. Maganin nila lang nga slowly but surely. Makaabot kayo kagagin na sa imong destinasyon. Always remember nga timay pamilya nga nagahulat sa imo. Ang mga masugata mo, mga makasabay mo, makadungan mo sa dalan. O may mga pamilya mandara nga nagahulat sa ila. Halong-halong gid sa mga motorista naton. O hindi man magpakampante, bisan ano pa na daram, dala mo nga salakyan. Whether four wheels man, adlag kuan man na kun motor lang o kun tricycle dapat nga defensive driving gid no sunod gid sa mga rules and regulations sa dalanon o despite nga ti syempre kaagahon kag wala sa may nagabantay di ba na kay Sir Salvador from Bulilaw nag-inform diri sa aton nga may disgrasya dira sa may diversion road Mandoriao. Ma'am Rowena Reconquista, good morning ma'am from Pototan. Comment bi kamo kamusta dirang lugar ninyo? Apektado man kamo ba lang sang pagburubahan dala sang ining habagat? Pero good morning man sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa may Pasig City. You're listening via K5 News FM Pasig. Upod naton dira si ka K5 Von Sorigen Sapio. And of course, diraman sa K5 News FM Sara sa mga taga Quinto Distrito. Nagkahapon dira sa may banawasang ahoy. O mga ka K5, no? Doon may mga nasalbar dira, no? Na mga pasahero. Ang isa ka motor bangka na luwas no sa mga katapos ng Philippine Coast Guard. Ara iya sa tunga sang lawod tungod nga naguba ang ilisi. Sa mga nagatabok no pagkadto sa iladra nga mga isla halong-halong gid ha. And of course kun may mga advisories gani o nga hindi anay pwede kun inyo man no sa mga nagabiyahe man dira sang motor bangka kun gina-assess nyo man yung sa maayo as much as possible pasiguro ang safety sang tanan, no? O hindi magrisgo ang mga ka-K5. Epo dato na rin sa master or sa technical side, sa Quinto Distrito, si ka-K5 Mar Aramelo Pale. Pagkatuan na nato na sa patrol, awid ka K5 Karen. Masakit ko ng motor nila mamo, tatlo ka kaya kagulob sa dalan. And of course, there is K5 News FM Iloilo 8.7 upon naton sa Master Control, K5 Lawrence Espeja Suliman. Sa aton sa mga suki nga tagpalamati, dira sa May Haro, sa Mandoriao, dira kay Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, nga nagahuluhimos-himos na dira. Oh, and of course, draman sa mga sikat kag tricycle drivers. Kabala naton bisan nga ulan-ulan, nanganang nila na sa tawag na ano, sang tabon dara, plastic, o biyahe man sa Gyapon, no? That is why nami, na kung for example, ikaw nagabiyahe, basa ka rin sa imong pagbiyahe. Pagpuli mo ba, may mainit nga sa bawag na himusan, kasang imong asawa o kunubiya, aba, may amo ka mo sina. O kung wala, again. Ano na sana all na lang sa nawa ka K5 naton. Upod naton sa Master Control K5 Lawrence Suleiman. Sa mga listeners naman naton dira sa may area sang Haro. Dari sa Haro. Amusta dira sa mga nagabiyahe dress kilid sang 7-Eleven ho. Sa mga taga Tabok Suba. Okay, sa mga nagaulo og tas dira subong nga ti ning bigay bigas sa masa balang nga program sang national government o damo no sang wala nakaambit supposedly kun pabasihan ang guidelines qualified sila no mga ka K5 galing kay ti it exists gid no damo gid na reklamo sa mga proyekto basta o hindi bala masalamahan kag hindi athag ang mga guidelines wala na explain karan o kung wala na paathagan dira mga pumuluyo no kagkapin pa nga tiining proyekto no sang gobyerno wala nagaagi sa barangay o iban gani no wala nagaka-coordinate sa mga barangay officials o, nagatinampok lang dira sa sang bugas sa pila ka mga facilities o tapos wala sang coordination pero ang barangay mga kapitan subong ang rabason. Good morning kay Sir Alan Tocoyo watching from Giso Calinog. Shout out galay si from Sir Salvador no sang Bulilaw na pa shout out ya si Tio Inos kag Jun kag Roger o tanod sa mga andra sa may area sang Bulilaw Mandurriao. Ano ang gapabugtaw sa inyo sir? Kami na kun inom-inom ka modera no, ito syempre mabugnaw ang panahon o panalupsop kumbaga ang lamig. Kami na samtang ga duty inom ka modera sang DTX coffee mix. Ang healthy coffee sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. And of course, ari ni siya yung may ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract. And of course, sinuman ka mo sang D3 Bio ha. Subo nga uso ang trangkaso, sipon, hilanat, kag iban pa nga mga sakit, no? Dapat nga maghalungan nato ng aton sining kaugalingon, ang aton sining ikaayong lawas ang mga ka-K5. And of course, good morning, good morning, good morning. Sa mga suki naton, plaster na, plaster na, plaster na. O mga ka-K5. Sa aton siri nga mga headlines subong nga aga nga pag-aistoryahan naton. Pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, ginbaha bangod sa ulan, dala sang habagat ang mga ka-K5. Hindi natabo kagabi, no? Kag probably may iban pa kayong mga areas sa Iloilo province. Sa Premier Distrito, kag mga iban pa kayong mga district diri sa Iloilo province. Even, no, mga kabarangayan diri sa Iloilo City, ang padayon ba lang agrabahan? Lang wala lutsan ng tubig. Amo gala ginahambal, no? Nga malawig ang tiyempo o sa mga barangay officials, sa mga local government officials o para magdeklag dara sa mga drainage sa mga kanal o maulo init ang tiyempo sa mga nagliligad yung mga sinamana kag mga binulan o pero ti iban ti subong nang magululag unsan o nga ti baha na ang iba na lang nga mga pumuluyo no naga evacuate na diba Sir Ken Palyaza Rote o mga ka-K5 ya K5K mamunog ang ulan dyan sa Haniway halin pa kainas ang tungang aga tub-tub subong o ganyan maghalong kita tanaan keep safe everyone pangapis ang DTX coffee mix para sa malamig nga panahon halong lang nila Sir Ken Palyaza Rote ha o kag of course charge ka muna nga daan sang inyong mga power bank sang inyong mga cellphones e balaan man nato no nga ti basta mag ulan-ulan mabaskog ang mga pag-ulan diri ang hangin hindi nato mapaktan kung kaisa nagabulo brown out no mayo man gani kuno for example may mga solar kamo solar nga suga solar nga mga radyo o para at least no bisan wala sang kuryente you'll still be updated mga K5 sa mga impormasyon sa inyong palibot kag makakontak man kamo sa gihapon sa inyo dira nga mga himata. Istoryahan na naton karon na kag ipakita naton karon ang pila ka mga footages nga nakuha sang aton sering patrol kagabi tubtub kay inasang kaagahon dira sa may area sang Uton o mga ka-K5 no nga damo dira sa mga kabarangayan o mga ka-K5 nga ti ibanto naglabot sa hawak na ang tubig baha mga ka-K5. Sa dugang naton na rin nga headlines, ginabanta 19 ka mga badyaw nga natrap sa idalom sang Tumagbok River sa Miyagaw, Iloilo, natigayon na nga na-rescue. mga ka-K5. Sa balita national, masobra na pulo katawo patay tungod sa habagat kag bagyo Inday, sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pa-flash na naton ka K5 Lawrence ang disgrasya to sa diversion. Okay ka K5 Karen Badilia. Sa diin, no, ang hatag diri sa aton impormasyon nga ti motorsiklo, no? O, mga ka-K5, nagbungguan na idra sa may area sa Mandurriao. Sa messenger lang ko na, sir, ah. May hulugi na ang signal. Ma'am Erlina Telar mag or para sa video. Pa-check lang dira, sir, ah. Sa Kaiser Noel Gole. Ay, halong-halong gid, no, sa mga ka-K5 na ito. Sa dugang diri nga balita, 200 pesos nga legislated wage hike inapa-certify nga urgent kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Masobra 16 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpeskar sang Police Regional Office 6 sa napulo kaadlaw nga operasyon. Kaya muna, no, ining mga kampanyang yapon sa illegal nga droga, mga ka-K5. Kaya ining ginapa-certify bala, no, nga urgent kay PBBM na 200 pesos nga legislated wage hike, mga ka-K5. Kinanglano naman, no. Iti damo sa nagreklamo, no, kasi ang pag-regionalize bala sang sweldo, hanay, nalang lain sweldo sa tagsa ka mga rehiyon. Kung kaysa gani, mataas pa man ang cost of living sa ibang nga rehiyon compared sa ibang nga mga lugar nga mas mataas-taas ang ilayang aswelduhan na eh. That's why mas mayo ko, no? At tanan man subong ko ng mahal, ti pataasan na lang ang sweldo. Even sa imong transportation, o sa pagkaon na aton subong, o rental sa mga apartments, dira, sa tubig, sa kuryente. Okay na kay Five Lorenz. We're still trying to establish our connection sa aton siring nga patron, mga ka-K5. And of course, good morning. Okay na, sir. Pwede na. Sige, para sa aton siring flash report, mga ka-K5. Disgrasya dira sa may diversion road, Mandurriao. K5 News FM Flash Report. Yari sa linya, si KK5 Karen Badilia. KK5 Karen, please come in.
1: Messenger lang ni for video.
0: Kita mabatian, KK5 Lawrence. A messenger ya for video, tapos ang number ya tawagan na KK5 Lawrence. Trying to establish to ang aton nga connection dira sa aton siring nga field mga ka-K5. Kay Sir Ken Paliazarote, bago lang nagbalik oriente, diya mga ka-K5 sa Haniway. Okay na. K-K-K-K-K-K-5 Karen, please come in.
2: Diri sa Subong, no, ang aton nga area sa may diversion road sa Barangay San Rafael sa distrito sa Mandurriao, ang iyan ning landmark K5 game atubang gid mismo sang Sam's 21 Hotel kung sa diinduha diri ka motorsiklo ang involved sa vehicular accident. Subong lang gid yang kaagahon K5 game, no, makitaan diri sa dalan nga ti may dugo gid kag base sa initial nga information nga nakuha naton K5 Kim. Ano pa ni subject for verification pa ni K5 Kim sa Subong kay ti ang ginaaligar diri nga ang isa ka driver sang motorsiklo katapo sang Philippine Coast Guard kung sa diin siya ni ang or ang iya ni nga condition ang critical. Pro subject for verification pa ni K5 Kim kay ti kung mahibaluan nga sa Subong nga kaagahon ang pihak nga lane diri sa may diversion road nga halin ka sa Pavia going to Molo K5 Kim ang sirado kay bangod nga may ginapatigayon nga fan run, so ginhimo na din nga two-way ang isa ka lane K5 Kim, no, so posible suno sa sa mga responder naton nga nga nag head on collision ni ang duha ka motorsiklo K5 Kim, pero sa Subong ongoing dire ang investigation sang aton nga kapulisan K5 Kim.
0: Bali tawag na wala may mga signages man dira sa area for the fan run ka K5 ka
2: ang may mga triangle ni nga makit-an naton K5 Kim no then may mga ano man may mga enforcers man kita nga nagabantay dere sa area especially sa may fun run area K5 Kim.
0: Bali dira sa may area na drapang mga motorsiklo ka K5 ka ano ni nga mga motor ang involved ba?
2: Kung makit-an naton sir ano nga motor na sir? Ano type sang motor?
3: Sniper.
2: Ah, itong isa ya. Do big bike siya. Ang isa K5 Kim sniper, then atong isa sa punta, do ang ano ni, ang big bike kay makitan. Ano sir? Suzuki Jetser. Suzuki Jetser K5 Kim.
0: Pero ang ano dira do may mga nagkalalapta dira sa dalan ka K5 ka wala man.
2: Critical ang Coast Guard. Amo na ang iya ang kwan sir.
3: Ang gas bro ang ano ng Coast Guard no. Iya ni mo to. Bas.
2: Tatlo ka persona sir.
3: Ha?
2: Tatlo ka person.
3: Tatlo ka person ang PT nila mo ang pasyente. Tatlo, kaya mo ito gorong grabe din sa tunga mo na iadugo sa ulo. Puro lalaki, tanan.
2: Sa kapasyete, diin nag-haplakon, sir.
3: Dito sa gilid sa iya motor, ato, may top box pa to sa dito siya ang isa. Ari sa tunga, tapos ang isa ari sa gilid. Kapali ako na tatlo ka pasyente.
4: May top box.
3: May gapang lapsit lang to.
4: Kaya nga.
2: So, possibly, sir, nga nagsinugat align.
3: Oh, laban-laban kay ako, Lisubong, bali, two-way ni siya, kay may pangod nga may panran sa piyak, in two-way ni siya. Pero galing kay sa pagkalapat sa karsada, wait ni mapaktan kung ano, kung ang hubukuro sila. Kay nakalapat man sa karsada mo.
2: May signage man galing kay 5 Kim.
3: Galing kay posible, pang nagbungguana, pang duha ka motor man mismo.
2: Nadasig man ni ang ilang.
3: Oo po, dasig. Ay grabe, kitang impact sa
2: helmet man ni sila.
3: Do wala gid ko may nakita nga may helmet mo. Oo, do amo lang dito isang helmet dito, may helmet dito diri wayo.
2: So, posible nga ang sa diri nga part ang sa may sniper, amo ni sila nga duha ang angkasanay.
3: Wala lang gid ko ni kabalo kun ang isa ni nga sa tunga kun amo ni nakaangkas sa sniper. Eh, pali isa man lang ang digto mo. Kung iya kid man tumotor ti ato dala tin ni Goron ang angkasanay kiti.
2: Ini oras ang sa pagbanta mo sir.
3: Daw wala ko ka ano kay nagwa ko di do mga 4:45 bala o 4:30 nagwa ko di sa ano diversion kay digto ko na sign sa sulod mo sa Gaisano ICC.
2: Oo.
3: Inagwa lang ko di kay daw may nabatian ko nga lagapok kay muto nagdalagan ko dayon.
2: Mga 4:45.
3: 4:30 to 4:45 oh.
2: Ani sir ang tatlo ka pasyente kung sa pag-observe mo lang
3: ang sa pag-observe ko sa duwa kito siguro daw ma ano kito sila daw walang alang to sila sa 50-50 guro to sila kay daw panulukan ko to sa ila nga daan daw ano na nawlae nang ila nga pag itsura bala okay na ding isaya kay na istorya pag ani oo. Prong duwa to di daw wala pa ko to ka confirm kito nga no kay daw panulukan ko to sila daw laway na kitang ila pala nga itsura. Wala nga ano to dugo pero daw kapamutla na kito bla.
2: Ano gani pangalan mo?
3: Arnela.
2: Arnel Praza. San Cosmo. Okay, sige. Ma'am, akin K5 Kim, si K5, akon si K5, akon si Sir Arnel Braza sang Cosmo. Isa sa mga nagresponde K5 Kim, no? So binabanta mga 4:30 to 4:40 K5 Kim natabo ni ang insidente kay tinakabati siya sang baskog ni nga lagapok K5 Kim, no? Then sa iya nga pagwa, ti amo na ni nagbungad sa iya K5 Kim ang tatlo ka persona nga nagahaplakon diri sa dalan sa may diversion road K5 Kim.
0: Duha ang duha ka K5 ka nga namin yung medyo do alang-alang sa 50-50. Ano, unconscious sila during that time?
2: Yes, K5 Kim.
0: Pero, adira kayo na sa area ka K5 ka, wala ka na dira nabtan nga pasyente, no? Sang pagabot ni mo?
2: May ari pa di K5 Kim, pero gin, ano na ni gin sakay na ni dayon sa ambulance.
0: Oo, pero na determine ka K5 ka, nakilala ni sila o ba si Bala?
2: Sa Subong ang wala pa K5 Kim na, pero ang ginaaligardery is ang isa ka pasyente katapo sa Philippine Coast Guard. Nga isa sa critical ang kondisyon. Amo ning ang sa suno sa ila no, ang dugo na di ba lang makita sa video ta. Amo ni iya ni sang ginaaligar katapos ang PCG K5 Kim.
0: Diin gid gyud to ang injury ya ka K5 ka ano sa ulo? Ano wala sila mga helmet?
2: Ang ginaaligar man diri nga wala sang helmet, kiti wala sang may nakit-an K5 Kim eh nga may helmet diri sa area, so posible nga base ang igo diri ay hindi lang kita makasiguro K5 Kim sa luwat, subject for verification kung diini ang mga igo gid nila or mga naangkon nga mga kapilasan K5 Kim.
0: Sige, balikan ka naman karon ka K5 ka para sa update. Thank you so much.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, inin man si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Madamo gid niya salamat kay K5 Karen Badilla. Kamo na as of this time gid validate pa no kon sinugod to be specific ang mga involved sa disgrasya, pero allegedly ang isa katapo sang Philippine Coast Guard mga ka K5 ang mga motor no nga involved sa disgrasya sa ka sniper motorcycle base man to kay ina no sa mga taga TTMO kag ang isa naman mga ka K5 ang big bike no. So we're checking pa. Accordingly, unconscious ang duha during that time. Yeah, so may fun run na sa piyak nga dalan mga ka K5. Or sa iya nga piyak nga lane kay dugin two way lang dra, no? Pero halong-halong gid no kay ta syempre madulo dan lug ang dala, no? Aram basa-basa pa kay duha sta kay inasang asta subong sang kaagahon nag inulan ula no dari sa main syudad sang Iloilo. Ma'am Yash Aselbon, kamusta ka dara? Tudubaha dara sa inyo area ha? Sa mga ka-K5 naton, mga commercial break kita, anay. Sir, Ma'am Yash, draga na sa inyo, no? Draga sa may butong. Arada kagabi ang patrol namon mo. Sir Jessie Amola, Senior, Ma'am Kim, good morning. Patamyaw lang kay Marilo Kagmulong. Sang sityo sa pa, Zone 1, Balantangaro. Jojo Ababagahira, good morning, Ma'am Kim. Paki-shoutout lang sa Villa, kay Villa Elio. Sa Patungon Antique. Nag-backwit man ka mo dira, ma'am. Oras, alas 5:09 na sang aga. Inom ka mo ha sa DTX 500. Agon mahagan-hagan dira ang inyong hypertension, diabetes, kag iban pa nga sakit. Inom man ka mo sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Agod ang lawas, resistant siya, dugid permi. Kasi siyempre subong nga kaulan-ulan, basta matalitihan ka gani, prone ka na or madasig ka na dakpon sa ining trangkaso mga ka-K5. Kani mas maayo kung protektado ang aton nga lawas. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amilitang Uy, may branch sa area sang Miagaw, mayara man sa Pasay City, sa Banwasang Kalinog Kagdrino, sa tupad sang Robinson's Place, Saro, o kundra sa makikilid no sang St. Robert's. Kag sa mga malapit man niya butika sa inyong mga lugar kay available man na dira. Pero mas maayo, no? May mga discounts kung ara ka mo sa klinika branch naton magbakala. Standby mga ka-K5, magapanumbalik kita to discuss more. Dari sa aton nga programa.

0: D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabagat, magabuti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
3: Masamig ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal, magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
5: C.
8: Mabaka, mabuti ka.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
11: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.

0: antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi, ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatimlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay,
5: happy ka nunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati kita ko sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. Alas 5:19 na sa aga mga ka K5. Dira na sa ilang barangay ni Ma'am Yash Asalbon. Baha-baha man dira mga aga K5. Tungod man niya sa malawig-lawig. Kapag ulan-ulan, dalaman niya sa hanging habagat sa mga aga K5 na to. Pero good morning kay Ma'am Beth Edar Lilia.
14: This is my
13: watching from Barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo. Iyang abada nga si Arturo Lilia. Of course, the family. Family Lilia, dara subong, no? Mga ka-K5.
14: Oh, my, it's a beautiful day.
13: Actually, ang bagay ni Mama Yash Asalbon. Sige, beautiful ang Sunday, dire samon. Pero masimba na lang kita. Mga muyo na lang nga tani mag-untat ng ulan. Sulod man na lang, ano ma'am? Sulob man ras ang tubig ang inyo. Tubig baha ang inyo balay. Halong lang ha, delikado man, no? Mga leptospirosis. Dress why nga, importante man sa mga balay-balay nato, no? May mga butas. Ano rin kaso, bala, no? Magbinabaha. Ano rin mapanyempo, no? Delikado nga, for example, may pilas ikaw. Magubog-ubog ka dress sa tubig baha. O, siyempre, kung kabalas ang ginatawag mo lang at your sense of urgency kung taas na libre sa tubig. pag ang reaksyon sang lawas mo, to syempre, kung kaisa ka dasigayin. Ubog ka man, dara. Mayroon sana ako, dara, Kaki 5 Lawrence, kasi pwede na natin ma-play, no, ang interview ni Kaki 5 Aaron Refoyo, ang ining barangay kagawad, no, dara, sa may barangay Butong Uton, sa diin, no, angot man niya sa pagbahaba, Kaki 5 Lawrence, sa ilang lugar. Kaki 5 Law. Sige.

0: dito sa may area sa Gimbal, sa may banwasang Miagaw kagtigbawan. Yan baha-baha man dira no aton siri nga mga pumuluyo no mga residente dira sa area kag dira sa may barangay Botong Uton ang isa sa mga ginatudlo nila nga rason no sa pagbaha-baha kag di madasig gidya nga pagtaas ang level sang tubig amo ang gintampak o kun gintambak nga lupa nga ginapahayag para sa flood control project mga kaka-K5 no address sa may area sang barangay Botong Uton Iloilo kaka-K5 Lawrence kasi ma-play dira ang aton sining interview gin send ko dira sa GC waiting for me. When I see her, I know that you'll say, hey, hey. Sulod gid sa ila, tapos gatulo pa din sa balay namo. Kailan nga, anad man kami sa baha. Sobra pa nisang unang nga baha, nga gamay pa kami. Tagahawak ang baha di sa ilang lugar dala sa may Botong Uton. Kamo na no, kabay pa nga isama ni sa pagatutukan sa aton siri nga mga local officials, no? Ang mga provincial officials man, takon mo ang ga-apekto sa aton, habagat pa lang man mo. Mga G-K5, wala man kaya kita ya direct dahil nga naapektuhan kaya sa Bagyo Inday. Kundi may vision dira ang inyo sa nga mga local officials. Mala nato ng uton, do grabe ka na bahao, no? Mga palibot yung nga mga banwa, hindi man gina mo natanto, bilang kataas ang level sang tubig. Tapos sarap lang baha nga nagatinir. Ito halos wala sang guaan ang tubig, no? Ayari pa matiya naton ang kabahin niya sa nga interview ang mga ka-K5. Sa isa sa mga barangay kagawad, no? Sang buasang asasang trapeche uton. Kaya actually, sila dira ang inadiretsuhan sa tubig halin niya sa Botong Uton. No? Ang interview kay kagawad Jocelyn Malaga, ang Committee on Social Services to kon chair sa Committee on Social Services na tuhoy sa mga apektado sa pagbaha dira sa may area naman niya sa barangay Trapeche Uton, Iloilo.
1: Mga ka-K5, may nga ganas sa buong kubo natin si Barangay Kagawad Jocelyn Malaga no, sa Barangay Trapeche Uton, Iloilo. Iniangot sa kumusta ang assessment nila ng mga barangay official angot rin sa tinali ng pagsaka sa tubig ba? Kagawad, good morning.
2: Good morning. Subali, amo ni sa sir ang tubig na nagtaas dili sa school na sa subong lang ni Natabo. Nga gamay lang nga ulan, amo na ni Dayon, no? Dugol piaga ng balak ng sulod. Kaya mga pumuloy, amo dito nga apektado, di sa lipon, amo nang, dili sa Dayon, nag-evacuate, ay gataas ang tubig to sa ilam, sa lipon, nagkato, madaligin na si Mayor, nag-advise niya sa taning nga, kung pwede sila i-transfer sa barangay Hulamon, kaso lang, ang mga kay Mayor, hindi buro ma-accommodate sila din sa barangay Hulamon, kaya tulad nga damo na sila nga families. Okay lang kung mga 5 families pa lang, kaya pwede pa dito. Kaya ang balya, advise siya taning nga kung pwede i-transfer sila sa evacuation dito sa may banwa. Kaso lang, in istorya, manamon sila, hindi sila magaling, diri-diri na lang daw sila anay.
1: Okay. Oh, mga pilani ka, mga pamilya, kagawad?
2: Mga almost, ano na sila, 11 families na sa Subong. Okay. Na, sang tiprano pa lang, mga 3-5 pa lang. Sang nag, ano na ni Gilpiada na nagtaas, nag, ano na sila tanan, nagsalaylo ng kutob dito ng apikado sa likod.
1: Okay. May mga pilani po ka, mga pamalay, kagawad, ang sa likod?
2: Sa likod, siguro mga ano ay, ang kundig to lang ganyang lapit, ganyan sa Suba, daw 5 sila bala dito mo.
1: Okay.
2: Tapos ang diri naman pababaw, kaya ang diri nga area, medyo dalom, nagigmana ako sa likod sa eskilaan, di pala. Galing kay Iban to sir, hindi naman sila magaling sa balay nila, kaya may second floor na sila.
1: Okay.
2: Pero kung ano lang daw ako dito, pamalay dito sa likod.
1: Okay. Bali, ano first time na ni kagawad na tabo, doon mo na yung gulpiyata ng pagbaha?
2: Sa muning na sitwasyon, ito gamay lang bala nga ulan, the first time nga nag-amuni dayon, kadalom, diri sa eskilaan, no?
1: Okay.
2: Kaya may ano dito sa likod mo, doon may tinumbra, ito bala nga flood control. Amo siguro kaya wala ko matapos kasi amo ni Buro ang ano niya apektado na nag-ano siya ang post siya bali na nagbaka dahil hindi rin.
1: Okay, sige. Sa bali kagawad, may ano ni, may mga ano man, ano mga pagkaon man siguro din
2: eh? Ano pa kami sa barangay na ano pa kung 5 cup, kung ano bala ang mga ano na sa mga evacuees din eh. Kung nag-coordinate man kami sa ano, sa MS Banwa, nag-update man sila kanay Ma'am Ann, ang aton na
1: pag-MSWD. Okay. Sige. Kagawad nyo sa Lin Malaga. Sa time nga natagri sa Amon. Kagawad, thank you. Kagmang aga.
2: Okay, sir. Good morning.
0: Nabatian mga ka-K5 ang interview dira no sa kay Kagawad Malaga sa Barangay Trapiche Oton. I-play naman naton ang interview kay Kagawad Jerry Basco dira sa may Barangay Butong Oton. Dira do damo-damo gawa nga mga residente no ang nag-evacuate tungod man diri sa mataas nga level sang tubig baha. Yari ang kabahin sang pahayag ni Honorable Basco sang Butong Oton.
1: Okay. Mga ka-K5, mayong gabi sa inyo sa buong kupod natin si Barangay Kagawad Jerry Basco. Barangay Kagawad Rizang buang ano ni, butong uton, ilo-ilo iniangot sa may ginabaha ng mga pumuluyo kag may reklamo. Angot rin sa ongoing di Kagawad ang construction, ano ni, flood control ng Big Mandre.
3: Oh, flood control niya siya.
1: Kagawad, kumusta subong inyong assessment?
3: Ang sitwasyon subong ito yung mga pumuluyo, gaguluwa, ano, kaya hindi maayong ilang sitwasyon, ginabaha sila. Kaya subong gani, stranded ang kutob ng mga ato sa balay nila, kapangayo sila sang rescue, gani nga, ano, kaya hindi sila kagwa.
1: Sa subong mga what time gani sa Kagawad, nagsaka ang lubog sa tubig?
3: Sa sunok kay na pag ano ko, kay antes ko din ng kadto, nagbuwang pagkuksang drainage sang amon niya no dito sa lapit sa barangay hall namon. Antes ko nagadto dito nagumpira nag ano mga alas 9 media. Ang pagkita ko nga nag ano ng mga tao gaguluwa ng mga tao kay nabaan na sila.
1: Anong sitwasyon no to kagabat? Ano no to ang mga suna gano? What?
3: Ang mga suna nga na epektado subong zone 2 7A, zone 7A at zone 7B.
1: Okay. Ano na itong sitwasyon? Sigawad, ano manapit na? May suba ang dito?
3: May suba na, may suba.
1: Anong sitwasyon?
3: Ang sitwasyon suba sa ano doon, sa subak nila. So muna daw, hindi man yung anong sitwasyon nila. Gulpiyada lang nag-amuna yung sitwasyon nila na nag-ano ang project.
4: Okay, dapat dito nagdasig ang taas ng tubig to kay ano hindi gidman maagyan or dirigagi ang tubig before Kagawad kay may ongoing construction dire.
3: Ang mga tubig niya ano galing sa iba-ibang ano Sambaludan, Batuan ni Lahod, Batuan ni Raya, Kalamisan, dire ni ga ano subong dire gid na tingog nga mag-aagi di sa ano sa
4: Taytay. Okay, subong Kagawad, mga estimated, pila ka mga pamilya ni? Eh? O affected yun subong?
3: O damo, ganyan pamilya. Siguro nga mga tiktado, gid sa ano kung ba.
4: Okay. Kung lang tawon to Kagawad, mga kung sa ton nga height, abi mga din ang level sa tubig, gid nga nagkasunod sa mga pamalay.
3: Sa lapaw gid sa ano, sa mapakato, maano na sa awak.
4: Siguro. Awak, doon na, na. Okay. Aasob na ako Kagawad, nga pag responde na ito, may mga naka ano naman no may na rescue naman subong kag na ano na evacuate na ining mga pamuluyo mo
3: may pagani kay ang ginano namon nga no ano na gani nga nagkatoko di nga yung balon ng mga tao nga ano sila mag evacuate na sila kay si amo nang sitwasyon da available man ang evacuation center ang center namon nga no dira sa barangay
4: hall
3: dira sa ano sa high school
4: okay, may nag-respond din abi Kagawad nga daw taga disaster ta fire pag iban nga mga natungdan abi
3: do ano do why pa man nga ano kay nagkontak si may nagkontak sa disaster nga no do why
4: pa man
3: ano kay do busy pa man kay damo man subong nga mga lugar nga epektado man sa bahay
4: okay so why man sang casualties abi Kagawad no or why man sige sige Kagawad Jerry Basco Kagawad in chocolate sa time kinatagdiri sa amon mayong gabi sa imo mayong
0: mga ka-K5 na batian ang interview no sa may area sang Butong kag Barangay Trapiche Oton tungod man diri sa pagbinaba. Bali rin Ma'am Arlene Alfonso, K5 Kim dalom na ang sapa sige paulan diri sa may Sambag sa Haro Ma'am sa Pagaro. Sa Haro si Ma'am Arlene. Kumusta ka mo dira? Ulo aligmat nang ha. Ma'am Ninita Del Prado, good morning. Daraman gani sa amon sa Plaka area sa may Leon, bigin baha man to mo. Joanna Panier, watching from Kapitan Fernando Leon, Iloilo. Ninita Del Prado, good morning. Adraman sa kay dira sa inyo sa Kalinog, Ma'am Beth, wala man dira. Good morning sa tanan niya taga Sinikway, Alalasan, Barangay Boulevard, Molo. Salamat gid. Kamusta ka mo dira i-comment yobi kung anong latest situation dira sa inyo nga area. Mag-commercial break kita anay, no? Oras 31 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Pero gamit ka mo sang DTX Beauty Soap sa inyo nga pagpaligo para feeling fresh all day. Ini siya ang may ampalaya leaves, the sugared sugarcane akon, the ampalaya leaves, mga kaki-five kag papaya. Para fresh ang inyo sininga panit. Mahamis kag mahamot no all day. Standby mga kaki-five, magpagbalik naton, istoryahan naton ang pila ka mga balita national. Diri sa aton sininga pagpanglagad kag latest situation karon man sa aton sininga patrol kag pila ka mga market report. Standby, magpanumbalik kita diri lamang sa programa Sunday Morning News.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kuso!
7: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio!
9: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
9: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika. D3 Bio with Vizio!
10: Ako si Ana, before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
9: Ang Vizio!
7: Yung may D3! Mabakas,
9: mga butika.
11: My family history, bala ka mausang diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas bala ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compound!
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado,
12: epektibo,
11: aramis mo.
12: DDX 500.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DDX 500 na.
11: Ang DDX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubos
12: ang imo blood sugar.
11: DDX 500.
12: Garantisado.
11: DDX 500.
12: DDX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akong sugar kay Mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayara, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
15: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo ng akong mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang dyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
9: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre!
22: Wow!
19: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men.
27: Para sa matilaw nga dugo.
24: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
27: Mas tagtilo ang atay.
24: Happy kanunay.
27: DTX 500.
24: Masaligan.
27: Epektibo.
24: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
27: Masamit ka bala gina allergy.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
24: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
27: Masaligan.
24: DTX 500.
27: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
24: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
24: Yung may D3.
27: Mabakat sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: With Visio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio,
27: ang D3,
24: yung may Visio,
27: ang Visio,
24: yung may D3,
27: D3 Bio.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!

oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. 40 minutos makaligad ang alas 5 sang aga. Good morning kay Ma'am Rey, kay Enola Puig, rainy morning K5 Game, listening from San Jose, San Miguel, Iloilo. Baskog ulan, kaghangin, dira sa ilang area. May ginsan ako dira ng mga footages sa page sa GC natin ka K5 Lawrence. Adra, no? Justine, bago lang ganda mga information. Adra, sa may Leon, Iloilo, may isa dira ka hanging bridge, no? Sa may barangay Kamando, Leon, ang nautod, no? Tungod man dira sa mabaskog nga dalo-do sang tubig sa suba. Dalasang pag-ulan-ulan tungod sa habagat, no? Kung enhanced southwest monsoon. Kung mapakita natin kay K5 Love, we're trying nang makuha dira, no? Sa kay posted, no? Sang isa ka pumuluyo man dira, no? Sa may banwasang Leon. And actually, you know, ang ilang hanging bridge, dako na tanang bulig, no? Kahit tawag na, gakonek ini siya, halin dara sa may Leon proper, ang agyan niya dara, no? Dara sa may area sang Buga, Leon, before sang hanging bridge. Tapos pagtabok mo dara, amo na ang Kamando, and then mga barangay sa Barangay Awis, barangay sa may Paoy, barangay dara sa may Gumbok, kag Kapitan Fernando, o mga kakifay, makita, no? Kati nga dautod, gidara, o te medyo madako-dako gina nga problema, no? Sa mga pumuluyo, dara, yawa naman sila kalibot, o mga kakifay. Subong, mabatsyaga naman natin dari sa Iloilo City, o dara ng mga kakifay, no? Kung ma... abatian ninyo, medyo nagbulubundak naman ang mabaskog nga ulan, mga ka-K5. Halong-halong lang yun, no, sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Dari sa may syudad sang Iloilo. I-check na to na karon, na. Amot may contact pa ko dari kay Kapitan.

0: Cedriza and the RRMC mga ka-K5, yara na sa around 17. Ang na-record ng mga nagkalamatay tungod diri sa habagat kag ining bagyo Inday. Kag ining habagat nga ginpabaskog sang nasambitan niya nga bagyo mga ka-K5, no. Based diri sa information nga ti kalabanan diri, no, ang tungod niya sa landslide sa diin, no, ti out of the 17 napulo ang ginbawian sang kabuhi sa landslide. Mga ka-K5, no, kagasandig diri sa impormasyon ayara man, no, sa ginatos kalibo ka mga individual ang apektado, no, mga ka-K5. So despite nga habagat lang, oh, dito sa may iriyagan isang Atigbawan, Iloilo, oh, may isa dito ka flood control ang iyang tamburong na nautod, oh, tungod man niya sa mabaskog nga dalo-do sang tubig. Ginatestingan man ang kalidad sa mga flood control projects naton, oh, dari sa may probinsya sang Iloilo. So buong nagalibot-libot ato na nga patrol sa pila ka mga area sa Iloilo Province, ang Gojekeron, no, ang ining mga sitwasyon sa palibot ang mga ka-K5. Kag by the way, tiyan mo na, no, as I mentioned kaina, isa man sa ginapa-certify as urgent sang aton siri pila ka mga grupo sang mamalida kay President Ferdinand Marcos Jr. Amo ang tawag na, no, ang pag-certify as urgent sa pagpasaka yasang sweldo, 200 pesos sa bilog yang pungsod, no? Kasi madugay na nga ginapalabot sa aton sa ring mga mamalida na tikulang yan ang sweldo sa mga pumuloyo. Iban na iban gani, dari sa aton sa Western Visayas, yara sa around 500 plus, no, ang aton sa ring minimum wage. Pero kung maglabot, abot ka naman sa iban yung mga rehiyon, mas manubo, makaluluoy ito ang ilay ang mga empleyado. Dugin na mo na lang kanadawan ni isang iba niya mga employers. Numbo-numbo ang sweldo, damo sa mga demands sa trabaho. Magasunod na ang Sunday Morning Newscast. Dari sa aton nga pagpangalagad. By the way, good morning, Sir Alex Asabo, Ma'am Enola Pinuig, Alan Tocoyo, and to everyone watching right now. Mag-prepare na ka muna mga ka-K5. Kaya dugay-dugay, magadulong kami sa mga balita kag-impormasyon dara sa aton suring mga suki nga tagpalamatiya. Upod sa Master Control K5 Lawrence Soliman, ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na iHealth, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
0: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas tagtilo nga tayo.
14: Happy kanunay.
0: DTX 500.
14: Masaligan.
0: Epektibo.
14: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
0: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
0: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanunay.
2: grupo kag kontrolar sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: Asalika
3: Epektibo.
2: DTX 500
3: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3
2: yung may BCO.
3: Ang BCO
2: yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
8: Sa mga butika.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalikan.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
8: Mabasa sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong aday. Digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
23: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
26: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika DioFresh, Dio Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
26: Klinika DioFresh.
4: Available now.
5: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
24: Ganito ako!
27: Tigasi!
24: Tigalaba!
27: Tigasay!
24: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
24: Supplement for men!
27: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
27: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
27: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
24: happy ka nunay.
27: DTX 500
24: masaligan,
27: epektibo.
24: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500
27: ikaw pala
24: ang may diabetes.
27: DTX 500
24: ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
24: yan ang gapanupo
27: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
27: DTX 500
24: masalikan,
27: epektibo.
24: DTX 500
27: D3Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3Bio,
24: ang D3Bio
27: yung may PCO,
24: ang PCO
27: yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
27: D3Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
27: D3Bio,
24: ang D3Bio
27: yung may PCO,
24: ang PCO
27: yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
27: D3Bio with PCO.
30: Ako si Ana, for problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta, subong normal na gid.
27: D3Bio,
24: ang D3Bio
27: yung may PCO,
24: ang PCO
27: yung may D3.
24: Mga butika.
27: D3Bio.
31: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ila lang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
27: D3Bio,
24: ang D3Bio
27: yung may PCO,
24: ang PCO
27: yung may D3.
24: Mga butika.
27: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
24: Mag-DTX 500 ka!
27: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-DTX 500 ka na!
27: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
27: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
24: DTX 500
27: garantisado,
24: epektibo,
27: aramis mo. DTX 500
24: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
27: Magalingin ba na ang imo nga uno?
24: Masami nagapangihi?
27: Masami ginauha?
24: Masi may diabetes ka na?
27: Mag-DTX 500 na!
24: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
24: nga nagapanubos
27: ang imo blood sugar.
24: DTX 500
27: garantisado.
24: DTX 500
27: DTX Coffee Mix.
32: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
24: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka
27: ka butika.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
34: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
24: Mighty C,
27: mabaka sa mga butika.
24: Mighty C,
27: ang alkaline nga vitamin C.
35: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
24: Mighty C,
27: mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotics. Nagababaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami
1: sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman for Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
12: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
14: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
15: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Nga may BCO.
15: Ang BCO.
16: Nga may D3.
15: E3 Bio.
16: With BCO.
19: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
16: D3 Bio,
15: ang D3,
16: yung may Visio,
15: ang Visio,
16: yung may D3.
15: D3 Bio.
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
21: Iloilo
20: 88.7.
22: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:08 na sang aga. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Hulyo 12, 2026. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM Giant. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako ang inyong tagbalita sa subong aga, sa K5 Kim Montaño Caluyo. Tag sa aton nga mga headlines, kagad dulong sang kaaluan sang DTX 500. Human sa Ampalaya leaves, kag the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes sa hindi makatulog kung kagabiwan, kagagod makalikaw si cancer. Mag DTX 500, the superior antioxidant. Sa ilo na kita sa detalye sang aton mga headlines, mga ka-K-Fan. Una kita sa aton top story of Jere. Sa aton top story of Jere, 17 katawo gin-report nga napatay. Bangod sa Bagyo Inday, kaghangin habagat, sino sa Office of the Civil Defense, 2nd OCD.
0: Balitang lokal.
22: Sa balita lokal, landslide nagluntad sa Sityo Rumbang, Barangay Hovelyar, Igbaras, Tuga, sang mabaskog na ulan, dala sang habagat.
0: Balitang lokal.
22: Ginabanta 19 ka mga badyaw nga natrap sa idalom sang Tumagbok River sa Miyagos.

0: tumawakag na Gapalanuka. Sa Balitang Nasyonal, Vice President Sara Duterte, mahimo piliton niya magtambong sa impeachment trial. Agod personal nga sabton ang tax records kag financial discrepancies.
1: Balitang National.
0: International Criminal Court o kon ICC ginkanselar ang status conference ni Anay Presidente Duterte sa Hulyo 14.
1: Balitang International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, US President Donald Trump nagtugon na nga bumbahon ang Iran kung siya ang mapatay.
1: Balitang negosyo.
0: Sa balitang negosyo, magkatuhay nga price adjustments ang petrolyo ginalauman sa masunod nga semana.
1: Balitang sports.
0: Kag sa ato naman balita sa patagsang sports, Victor Wembanyama nagpirma sang $252 million rookie maximum extension sa San Antonio Spurs.
1: Balita Entertainment.
0: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Angelica Panganiban hindi na pag ipasundayag sa social media ang iya anak.
2: Balitang Extra Special.
0: Kag sa ato naman balitang extra special, road sign sa Benguet, Nueva Vizcaya, may lungon. Agud ipahanumnom sa mga driver nga delikado ang dalan. Ang ini nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaalwan, sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas resistant shadow good permi. Sarang mabakal sa mga product centers ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sailo na kita sa detalye sang aton mga balita. Una kita sa aton top story of the day. Naglabot na sa 17 ka tawo ang napatay. Tugas ang epekto sang bagyo Inday kag ginpabaskog sini nga hangin habagat sunod sa Office of the Civil Defense kon OCD. Ginpayag pa ni OCD Deputy kon Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort nga mayorya sa mga napatay ang gikan sa malapatan sa Rangani, 5 ang gikan sa Lanao del Sur sa Barm, kag duha naman sa Bukidnon. Suro kay Alejandro nga kalabanan sa mga napatay ang tugas ng landslide dala sang mabaskog nga ulan. Gindugang sini nga ang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sang Hunyo 8 ang posible nga nagpahumok sa duta sa kabukiran kun sirin. Nagpanalupsop ang tubig sa among mga lugar kag nagtugas sang landslide. Samtang nakagwa naman sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo Inday. Kahapon sang aga, pang padayon pa nga nagadala sa mga pag-ulan ang ginpabaskog nga hapagat. Sa kasaysayan, ang mga bagyo ang nagagwa sa naminhan nga bahin sang pungsod. Ang masami nga nagadulot sang mabaskog nga ulan, bisan wala na sa PAR, bangod sa interaksyon series sa Southwest Monsoon. Sailo na kita sa ato nagapanguna nga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Bangod sa mabaskog nga ulan dala sang habagat kon southwest monsoon, nagumok ang duta kag natipag ang duta sa sitio Rumbang, Barangay Juvillar, Ibaras, Iloilo kagabi Hulyo 11. Gilayo naman niya nagresponder ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Ibaras. Kaupod ang kapulisan kag gilayon kag mga barangay responders agud magbutang sang signage para maabisuhan ang mga nagalabay sa lugar. Wala man sang may nahalitan nga residente o kun pamalay sa nasambit nga pagkatipag sang duta. Nagapanugya naman ang mga barangay officials sang Juvillar sa mga motorista nga maghalong bangod madanlog ang dalanon. Nahibaloan nga isa ang banwa sang Igbaras nga garakabig landslide prone area sa Iloilo province. Sa dugang balita ang lokal, natigayon nga na-rescue ang 14 kapasahero sang isa ka motor bangka matapos maguba ang LCC sa tungasang lawod sa Banwasang Ahoy, Iloilo.

0: Kahapon sang aga Hulyo 11, surok sa Philippine Coast Guard o kan PCG Station Iloilo, halinang motorbangka sa Punta Buri Island kagpadulong kontani sa barangay Mangko o kon Mangorokoro sa maguba ang LSC bangod sa mabaskog nga hangin kagdalagkuan nga mga balon. Bangod sini, wala nakapadayon sa pagbiyahe ang sakayan kag na-stranded sa tunga sang lamod. Yalayo naman nga nagresponder ang mga katapos sang PCG Iloilo sa bulig sang bantay dagat kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, second MDRRMO sang Ahoy, agud maluwas ang tanan nga mga pasahero. Sa maayo nga palad, wala sang may napisa ako nasamaran sa insidente. Kagluwas o kon safe nga nadala sa maayo nga lugar ang 14 tanan ka mga sakay. Nagpahanumdom naman ang PCG sa mga nagabiyahe sa dagat nga maghalong kag magmonitor sang kahimtangan sang panahon antes magpalayag. Ilabi na kon mabaskog ang hangin kag matag-as ang mga balod, agud malikawan ang kapareho nga insidente. Samtang natigayo naman niya na rescue ang 19 ka mga badyaw nga natrap sa idalom sang Tumagbok River sa Miagao, Iloilo. Iniang natabo pasado las 12 sang kaagahon Hulyo 11. Base sa Miagao Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, yara na sa gindesignar nga evacuation center sang Banwa ang mga badyaw. Naghatag naman sang bulig pinansyal para sa pagkaon si Mayor Richard Garin nga nagresponder man sa area. Madumduman niya nagbuligay ang katapos sang Miagao Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Philippine Army kag personal sang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Sa piyak nga bahin, nagkalabuka ang mga vintage decoration plates nga ginabanta na gabalor sang 50,000 pesos o kan 50,000 pesos sa isa kapuloyan sa distrito sang La Paz. Gabi sang Hulyo 10, base sa uploader sang video nga si Randy Celis, koleksyon niya ang mga pinggan umpisa nga lamharon pa lamang ang iya edad. Makita sa closed circuit television o kan CCTV nga naka-display sa ibabaw nga porsyon ang mga pinggan sang hinali lang nga naghuyop ang mabaskog nga hangin. Pahayag pa niya, pugada sa mga inoras ang rason nga mabaskog ang hangin. Yara sa isa kagatos ka mga pinggan, mga vintage plates ang nagkalabuka.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Sa dugang balita, patay ang isa ka 47 anyos nga mangunguma matapos na kuryente samtang nag-aobra sa iya talamnan sa barangay Balabag, Dumangas, Iloilo sang Biyernes ang aga Hulyo 10. Ginkilala ang biktima nga si alias Sherwin, residente sang nasambit nga barangay. Base sa investigasyon sang mga kapulisan, ginkuha kuntani sang biktima ang isa ka nag-YY nga fiber line o kon telecom wire sa sulod sang iya talamnan. Apang wala niya natalupang danya nakasabi bit kag nagakonekta gali ang amunga linya sa power line sang Ilocos 2 nga nangin rason sang gilayon niya nga pagkakuryente. Alas 6:40 sang aga, nakita na lamang sang isa ka residente nga si alias Vicente ang biktima nga nagahapaon sa talamnan kag wala na sang pangalibutan. Gindala pa sa sang Dumangas sa rescue team ang biktima sa Ramon D. Doremdes District Hospital kag opisyal nga gindeklarar nga ginbawian na ini sang kabuhiya.
1: Balitang lokal.
0: Patay ang grade 11 student matapos nga mahulog sa ginasakyan si ring ang motor sa National Road sa Banwa San Carlos padulong sa Balasan. Gabi isang tinalikdan nga adlaw. Ginkilala ang biktima kay alias Tisoy, residente sang barangay Nabitasan, Balasan, Iloilo. Suno sa iya amay nga si alias Jess, nagpauli ang biktima kaupod ang iya barkada nga among nagamaneho sang motor sang matabo ang aksidente. Suno sa iloy, bangod sa madulom kag gabaon nga dahilan, rason kun nga natumba ang motorsiklo kag nahulog ang iya bata. Gilayon nga gindala ang biktima sa Jesus M. Colmenares District Hospital. Apang gin-refer ini sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo City para sa dugang pagbulong. Gindeklara naman ini nga dead on arrival pagkasunod nga adlaw. Sa dugang balita, gin-launch sang San Dionisio Municipal Police Station Sa pagpanguna ni Police Captain Jesus Batilante Jr., kaupod ang lokal nga panguluhan sang San Dionisio kun local government ang Armas Baylo Bugas nga programa bilang kabahin sang kampanya batok sa mga loose firearms. Sa sini nga programa, may pila ka mga individual ang voluntaryo nga nag-surrender sang ila armas lutang nga hindi lisensyado sa diin bilang kabaylo sini among isa ka sako nga bugas. Ginpayag sang kapulisan nga ang bugas ang wala ginahatag bilang bayad sa pagbaligya sang pusil kundi isa lamang kapamaagi agun mapasanyog ang voluntaryo nga pagtugyan sa mga loose firearms kag mapaligon ang pagbinuligay sang komunidad kag sang kapulisan. Nagapanawagan naman ang San Dionisio Municipal Police Station sa publiko na magpadayon sa pagsuporta sa ila kampanya agun mapabilin nga malinong kag luwas ang banwa. Sa dugang balita, nagdangat sa 16.7 million pesos ang balor sa mga suspected shabu. Nga na-confiscate sa nagkalailain yung mga drug by bus operation sa Western Visayas, humalin Hunyo 1, tubtob Hunyo 10. 41 ka-operasyon ang napatigayon sa nagkalailain yung mga operatiba sa Bugos nga rehiyon sa is. Sa riin niya ra sa 2,464 grams ang kabugaton sa mga shabu. 55 naman ka mga suspect ang naaresto nga nalakipan. Sa 23 ka mga high-value individuals sa kan-HVI, kag 32 naman ang street-level individuals o kon SLI. Samtang ang kalabanan sa mga na-confiscate nga suspected shabu, ang gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo base sa monitoring sang Police Regional Office o kon PRO6. Ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang naka-confiscate sang 5.78 million pesos nga balor sang suspected shabu. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 4.48 million pesos nga confiscation. Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU nga may 4.45 million pesos, Aklan nga may 1.56 million pesos, Capiz nga may 462,000 pesos, Kagimaras nga may 13,600 pesos. Sa ilaw na kita sa ato nagapanguna nga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Apat ka tawo dakop sa nadiskubrihan nga illegal online sabong sa Negros Occidental. K5 Carla Longa sa report.
2: Diskubrihan ang isa ka illegal online sabong sa banwas ng Iwi Magalona kahapon, Huwebes, Hulyo 8, 2026, kaginaaligar nga ang lugar, ginapanagiyahan sa isa ka provincial board member. Ginpahayag ni Police Brigadier General Romano Cardinio, Regional Director sa PRO-NIR, nga mayara sila sa gipatigayon nga manhunt operation sa isa ka wanted person kaupod ang Negros Occidental Police Provincial Office. Nakabaton sa impormasyon ng otoridad nga ang wanted person ang ginaligar yara sa sulod sa isa ka farm. Dugang pa ni Cardinio, samtang ginpatigayon ng operasyon, nadiskubrihan ang illegal online sabong sa lugar kung sa diin naaresto ang apat ka mga individual kagilayon nga ginaksyonan ang implementation sang appropriate law enforcement procedures sa mga imbolbado. Kilala ang mga naaresto kanday alias GJ 40 anyos, alias FD 38 anyos, alias RL 36 anyos, kag alias EC 29 anyos, kag ginaligar na dakpan ang mga ininga nagapatigayan sa illegal nga online sabong kag wala sang may napakita nga legal nga dokumento nga nagahatag sang authority nga maka-operate ang mga ini. Na-recover sa nasambit nga operasyon amo ang 142 live fighting cocks, 106 dead fighting cocks, 156 gulfs, 2 camera stands, kag 2 ka television monitors nga ginapatihan gingamit sa illegal online sabong. Sa karon, magapangatubang ang suspect sa kaso nga R89287 o kung illegal gambling kag R81175 o kung Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ang mga suspect yara na sa kustudiya sa IB Magalona Municipal Police Station kag padayon pa sa gihapon ang investigasyon kung mayara pa sa ibang involbado sa online sabong kag kung ginapanagiyahan ginman ini sa isa ka provincial board member ang lugar. Inigabalita nga lulong sa Yusang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Balita.
0: Alin sa balita regional, sa ilo naman kataas sa aton sa ring K5 Network News. Dila ka mga estudyante sa Baybay City Senior High School sa Tacloban gindala sa ospital. Nabangod na budlayan sa pagginhawa kag nagparanuka. K5 Roger Tilana sa report.
3: Ilang estudyante ng Baybay City Senior High School ang isinugod sa ospital nitong nakaraang Huwebes sa Hulyo 9 matapos makaranas ng pangangati sa mata at ilong, hirap sa paghinga at pagsusuka habang nasa loob ng paaralan. Dahil sa insidente, agad na ipinatupad ng pamunuan ng paaralan ang kanilang emergency response protocol na bigyan ng paunang lunas ang mga apektadong estudyante habang ang ilan ay dinala sa ospital para sa karagdagang gamutan. Agad ding rumisponde ang City Emergency Response Unit, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at magsagawa ng investigasyon sa posibleng sani ng insidente. Bilang pag-iingat, sinuspindi ang mga klase at pinauwi ang lahat ng mga estudyante habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan naman ang pamunuan ng Baybay City Senior High School sa publiko na umiwas sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng investigasyon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Sa ilan naman kita sa ato nagapangunang balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
0: Nagapati ang lagting abogado nga si Attorney Jojo Lacanilaw nga mahimo piliton nga magtambong si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial agud magsabat sa pila ka mga kontrobersyal nga issue nga nalakip sa impeachment complaint batok sa iya. Suro kay Lacanilaw, apisar bastante na ang presensya sang iya mga abogado o kuntig lawas agud magatubang sa korte. Apang may mga tiyon nga mas mapaatag mismo sang Vice Presidente ang konteksto sang pila ka issue nga ginaangot sa iya. Nagapanguna diri suno sa abogado ang tax record gag financial capacity sang Vice Presidente kag sang iya pamilya. Sa siri nga issue mas maintindihan suno sa iyang sang publiko kon mismo si VP Sara ang mag-explain. Sa dugang balita nasyonal, ginkanselar sang International Criminal Court kon ICC Trial Chamber 3 ang ikatatlong status conference ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga nakaschedule sa maabot nga Hulyo 14. Sa bylaws ni, ginpahayag sang ICC nga ang masunod nga status conference ang paghahibaton sa September 16 samtang ang formal nga pagsugod sang iya hearing ang natalana sa Nobyembre 30. Si Duterte ang nagapangatubang sang kaso nga crimes against humanity nga may kaangtanan sa ginapatian kampanya kontra illegal nga droga sang iya nga termino bilang presidente kag alkalde sang syudad sang Davao. Ginmando man sang ICC ang dugang nga pag-usisa sa iya ikaayong lawas agud matumod kun pwede siya nga magatubang sa hearing. Sa dugang balita, nagpanawagan si House Deputy Speaker kag Trade Union Congress of the Philippines sa CUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-certify bilang urgent ang hagna para sa 200 pesos nga saka sa inadlaw nga sweldo sang mga mamumugon sa Pilipinas. Apelar ni Mendoza kay PBBM nga hindi na pagulaton ang mga indesisyon sang Regional Wage Boards antes matapos ang karon nga tuig. Gintumod ni Mendoza ang pagnubo sang pagbanta sang International Monetary Fund kon Monetary Fund kag Asian Development Bank sa nangin sa mangin pagsanyog sang ekonomiya subong nga tuig. Ginpamilit ni Mendoza nga sa duha ka tuig nga nabilin sa administrasyon ni Marcos Jr. hindi bastante ang ikalipay ang classification sang Pilipinas bilang upper middle income country kon hindi ini mabatyagan kag mapuslan sa mga ordinaryo nga trabahador kon mga empleyado nga mga Pilipino. Kag sa aton pinakaulihi nga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal.
0: Wala sang employer-employee relationship sa tunga sang universidad kag-anay Coach Tab Baldwin sunod sa abogado sang Ateneo sa nagapadayon nga hearing sang Department of Labor and Employment to kondole. Ang hearing amo ang proseso agud ipahatag kung ano gidman ang matuod nga employment status ni Baldwin. Angot sini wala naman nagtambong si Baldwin sa hearing kag amuman ang presidente sang Ateneo nga si Father Roberto Yap. Sariin nagrepresentar sa ila ang ilang mga abogado nga Sunday Attorney Philip Philip Kimbo kag Attorney Krishna Santos. Sailo kita sa aton mga balita sa luwas sang pungsod.
1: Balita International. International.
0: Ginpahayag na nagtugon na si United States President Donald Trump sa advisors nga bumbahon ang Iran kun siya ang mapatay. Ginpahayag ni Trump kun may matabo sa iya, dapat nga bumbahon ang Iran sa level nga wala pa sini ma-experiensyahan. Madumduman niya sang February 2025. Una man nga ginpahayag ni Trump nga mapanas sa mapa ang Iran kun siya ang pagapatyon. Apesar nga ginpanginwala niya ang mga report na tuwi sa parigabag-o nga plano sang Iran nga ipapatay siya, ginpamilit ni Trump kamadugay na siya nga target sang Tehran. Samtang
1: Balita International. International.
0: Patay ang 12 katawo matapos nagluntad ang wildfire sa southern Spain. Ini ang suno kay Juan Mamoreno, regional leader sa Andalusia nga mayara sang 19 ka iban pa ang nalista nga missing o kun nagkaladula. Nagabuligay naman ang mga residente agud matap na ang nasambit nga sunog. Sariin ginatudlo nga kabangdanan siri ang pagkatumba sang poste sang kuryente kun sariin nagtupa ini sa mga hilamon kag mga kakahuyan sa Los Gallardos, Almeria. Lubos naman nga kasubo si Regional President Juan Mamoreno bangod sa kadamo sa napatay kun siriin. Ginalauman siri nga madugangan pa ang numero sa mga napatay. Mayara na sang masobra isa kalibo ka mga residente ang ginbakwit bangod sa nasambit nga wildfire. Hali naman sa balita sa international, sa ilo kita sa aton balita sa negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginalauman niya magapatuman sang magkatuhay nga price adjustment sa produktong petrolyo ang magasolinahan sa masunod nga semana. Basa sa Mina Bot Singapore, kag foreign exchange averages trading, sang subong nga semana, ginabanta nga ang presyo sang diesel ang magasaka sang 2 pesos and 50 centavos subdob 4 pesos and 50 centavos sa kada litro. Kag ang gasolina naman ang magarumbo sang 1 peso and 25 centavos sa kada litro o kung magasaka sang 75 centavos mo sa 75 cents sa kada litro. Iga-announce man sa mga kumpanya sang langis ang actual nga price adjustment sa Lunes kag ipatuman sa masunod o kon ipatuman sa Martes nga adlaw. Good morning kay Ma'am Asun Pineda nga nagatanaw sa aton siri nga pagpangalagaan. Mga KK5 ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 50 centavos. Ang euro ang may baylo nga 70 pesos and 20 centavos. Ang British pound ang may baylo naman nga 82 pesos and 42 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 76 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 44 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 47 pesos and 60 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 76 pesos and 9 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 11 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Barini Dinar ang may baylong 163 pesos and 56 centavos. Ang Brazilian Real ang may baylong 12 pesos and 3 centavos. Ang Bruneian Dollar ang may baylong 47 pesos and 60 centavos. Ang Chinese Yuan Renminbi ang may baylong naman niya 9 pesos. Ang Danish krone ang may baylong 9 pesos and 39 centavos. Ang Emirati Dirham ang may baylong 16 pesos and 74 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 84 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylong at 20 pesos and 43 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong at 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong at 200 pesos. Ang Libyan dinar ang may baylong at 9 pesos and 61 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylong at 35 pesos and 44 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong at 159 pesos and 75 centavos. Ang Qatari Rial ang may baylong at 16 pesos and 89 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong at 16 pesos and 40 centavos. Ang Singapore Dollar ang may baylong at 47 pesos and 60 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may baylong at 1 peso and 91 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may baylong at 1 peso and 84 centavos. Good morning kay Ma'am Raquel Gubatanga. Nga nagapangape, dala pa mahaw man, no? Kay Sir Bobby Riman, Ma'am or Sir Nemesio Tahala Sr. Sir Maki Kenoveva, good morning sa tanan. Kay Sir Janila Rayas, dira sa may Tambubuhan, Maabay Cebu na Gimaras, sa Galiaga family, kag Redan, kay Redan Ersaniva Ronilo, Garansyal, dira kay Cheng from Tagaytay City. Dira sa may Kuwait kay Sir Augusto 5 and Sir Alan Tocoyo. Dira sa may Kalinog, Gizo, Kalinog, Iloilo. Sailo na kita sa aton Sri nga mga balita o kon balita sa patang sang sport. Nagpirma na sang maximum extension ang 7-foot center sang San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama. Naglabot sa $252 million ang kontrata ni Wembanyama sa iya rookie extension nga magalawig sang 5 ka tuig. Kalakip siniya ang player option sa ikalimang season. Base sa NBA Insider nga nagpasugot si Wembanyama na magpirma sang 25% sang maximum sa baylong nga 30% super maximum extension matapos ang sunod-sunod nga hinun-anon kag negotiation. Ang kontrata sang baguhanon nga sentro sang ikatatlong pinakadako nga rookie extension sa kasaysayan sang NBA. Sa ilo naman kita sa aton balita sa balita sa showbiz.
1: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Hindi na makita sa social media ang anak ni Angelica Panganiban kagsang bana nga si Greg Homan nga si Amila Sabine Aconbin. Ginpahayag ni Angelica nga hindi na niya luyag na ma-involve sa social media ang ila anak. Nga na ginunod sa social media pages nila nga mag-asawa ilabi na sa ila YouTube channel. Patagsang aktres nga hindi niya luyag na basulon sila sa ulisang bata kung nga ginhimo nila ang pag-expose sa iya sa social media humalinsang lapsag pa ini. Inang rason nga nagdesisyon sila nga mag-asawa nga unta tanang pagpagwa sang ila anak sa social media. Samtang pabor man sila sa ginadoso nga social media ban sa mga bata nga below 16 years old. Kag sa ato naman nga balitang extra special.
1: Balita extra special.
4: Balitang
0: Isa ka road sign sa Benguet Nueva Vizcaya ang agaw atensyon para sa mga nagalabay nga mga motorista. Bungod isa ini ka nagatindog nga lungon. Sa idalom sang lungon, mayara sang signage nga nakabutang. Ang mamamatay o mabuhay ay nang dahil sa iyo. Ingatan ang nag-iisang buhay, magmaneho ng mahusay. Isa ini ka pamaagi para maghatag sang paandam para sa mga motorista nga nagabiyahe sa nasambit nga dalanon. Ginahingyo man ni Ray Talio ang punong barangay sang Amboklaw sa iya Facebook post sang Hulyo 5 nga tani mangin positibo ini nga paandam para sa publiko kag sa importansya sang road safety. Amo man ang paghalong kag mangin disiplinado sa dalanon bilang pag-amlig sa kabuhi sang mga nagalabay. Dugang pa niya ang ini nga signage ang wala nagapahadlok apang nagasimbolo ini isang pahanumdom para sa importansya kag kun ano ang mga consequences o kung konsekwensya nga maabdan kun hindi maghalong sa pag-drive apang hindi malikawan nga mayara sang mga mahadlok kun makakita sang lungon sa higad sang dalan. God bless Sir Arvi Cres Caceres. kung wala ka man madlock na kung may amo na sa kididalan. Sir Bobby Ereman, ang king pag-greet man kay Felina Catalunya Ereman. Happy 70th birthday today. Happy, happy birthday! Ano dira ang inyo sa nga celebration? Kay Ma'am Raquel Gobatanga, mayong aga kay Ma'am Cherry Lapating Branya, Ma'am Maricel Baluro Kasiple, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, Ma'am Ann Hilom de Monteverde, Ma'am Asun Pineda, Ma'am Vic Talaron, Jason Talaron, Julita Docto Magayon, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Maeve Advincula, Ma'am Luna Mundido, Ma'am Cads Nels, kag Ma'am Micah May Benedicto, mayong aga sa inyo talaga. Good morning kay Feli Lumahang, ang radyo ang ginapamatian. Sir Maki Canoveva, good morning. Sino pa din nalimta naton nga tamyawon? Dira nagatutok man naton sila nga station manager kay K5 Warren French. Get well soon, sir, ha? And of course, sila man sa aton sila nga assistant vice president for radio and digital operations sa K5 Ray Espea Umalay. Kaga aton sila nga chief executive officer, Dr. Amil Itang-Oy. Magasunod na ang programa, ireklamo mo sa K5 upod kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Upod naton sa Master Control ka K5 Lawrence Espeha Suliman. Sa aton Sri Patrol ka K5 Karen Badilla and ka K5 Jason Talaron. Ako naman ang inyo nakaupod, ang inyo alagad. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: excavar.
1: Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Saka sales rep.
10: So na.
9: Problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
11: may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
6: D3 Bio.
16: O, si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
11: Yung may D3.
6: Matatags, mga buti ka.
2: Para sa matino na dugo.
18: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
18: Happy kanunay.
2: DTX 500.
18: Masaligan.
2: Epektibo.
18: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
2: Masami ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
18: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
18: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
2: Masaliga DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
24: Good news!
11: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
25: Libre!
23: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
27: Klinika Diofresh.
26: Available now.
23: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalaba!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
31: Ang Extend!
30: Supplement for men!
31: Gordes!
30: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to Mama!
31: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo.
0: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
31: ang DTX 500
0: ang may mataas ng antioxidant.
31: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
31: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
31: DTX 500
0: masaligat.
31: Epektibo.
0: DTX 500
31: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
31: ikaw pala
0: ang may diabetes.
31: DTX 500
0: ang DTX 500
31: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
31: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
31: DTX 500
0: masalika
31: epektibo.
0: DTX 500
31: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio
0: ang D3 Bio
31: yung may PCO
0: ang PCO
31: yung may D3
0: mga butika.
31: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio
0: ang D3 Bio
31: yung may PCO
0: ang PCO
31: yung may D3
0: mga butika.
31: D3 Bio with PCO.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
31: D3 Bio
0: ang D3 Bio
31: yung may PCO
0: ang PCO
31: yung may D3
0: mga butika.
31: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
31: D3 Bio
0: ang D3 Bio
31: yung may PCO
0: ang PCO
31: yung may D3
0: mga butika.
31: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
31: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
31: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
31: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500
31: garantisado
0: epektibo.
31: Aramis
0: DTX 500
31: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
31: Masami nagapangihi?
0: Masami ginauhan?
31: Masi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
31: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
31: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
31: DTX 500
0: garantisado.
31: DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
31: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
31: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
31: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
31: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
31: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako ni allergy.
31: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
24: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
31: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
25: Libre!
29: Libre!
25: Wow!
24: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: K5 News.
2: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: May kumso!
15: D3 Bio
16: Health News,
15: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
15: Yung may D3.
18: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
19: Mga bad cholesterol.
18: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
19: Di mo tambay.
18: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
20: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
18: Mm-hmm.
20: Kaya ang calcium, isa inikam mineralis nga nagpa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart,
18: mm-hmm,
20: para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako.
18: Mm-hmm.
20: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
18: Wow.
20: Magnesium sa
18: amo na dapat balinsigit ani namo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
20: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
18: Mm-hmm.
20: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
15: D3 Bio with physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may physio.
16: Ang physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
18: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
19: Mm-hmm.
18: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
19: mm-hmm,
18: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
19: Mm-hmm.
18: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
19: nitric acid mo.
18: Ginapadamo niya imo nitric acid.
19: Mm-hmm.
18: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
19: Uy,
18: meaning
19: pa
18: ti nami ang flow,
19: mm-hmm,
18: wala bara, tapos may high blood pa.
19: Mm-hmm.
18: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
19: Champion.
18: Para ang dugo rektato sa transmitter.
19: May turbo boost ka, lapad pang highway, no?
18: By turbo.
19: By turbo.
18: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
19: Extend, champion.
20: Sa rurot gina.
18: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
1: D3 bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
1: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Pumsa!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:10 na kita subong aga, oras kinadulong sa inyo sang kaluan, sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sarang ganyan nagapabaskog sa ato niya immune system, agad nga mag-marayo kita sa masakit subong malain ang tiyempo.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Tugay
5: na ka ba?
4: Oo, kami. Wala pa
5: niya po. Pero, kaysa mo niya, kay di, kami tala eh. Mauyan pa kami tala ni Captain.
6: Tugay na din niya nga. Wala pa na kayo. Ang dala na mundi. Doon na. May nalang imo. Tarang nan para mapuslan.
7: Inina ang tiyon. Ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
8: Ireklamo mo sa K5!
7: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatan.

0: Mairayad niya aga mga ka-K5. Happy Sunday sa inyo tanan-tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga ka-K5. Kamusta, kamusta ang inyong Domingo ng adlaw? Samtang iba na to niya mga kautura na ang nag-batsyag karoon no, sa pagbaha o hinali nga pagsaka sa level sa tubig baha mga ka-K5. No? Maghalong sa mga kautura na, o kung sa mga kautura naton nga may mga obligasyon subong nga Domingo nga adlaw kag sa iba niya wala mas maayo ni nga magpahuway kita anay mag tulog-tulog sa aton mga panimalay kag sa aton mga kauturan sa may first district sa probinsya sang Iloilo kun halos sa tanan sa probinsya sang Iloilo mga ka K5 sa mga kabanuanan naton sa mga pumuruyo naton dira nga nagapatsyag karon no or nagaka-experience karon sang pagbaha abi no like kagabi tawag sina may pabugso-bugso o kung sige-sige yung pagwala na na-experyensyahan sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Kagabi tiya mo sina mayara sa mga kabarangayan sa first district no hinali nga pagkasaka sa level sang tubig sang abaha sila ng mga pamalay. Iba nagdangat sa mga tagahawak, iba nagdangat to sa mga tuhod, iba nga mga pumuluyo wala sang tinulugan subong nga adlaw mga ka-K5. Good morning man sa mga pumuluyo naton diri sa pito ka mga distrito sang sudad kag tiara ang mga kabanuhanan naton 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo lakip tang component city ang Pasig City mga ka K5. Good morning man sa mga nagabiyahe subong nga Domingo nga adlaw. Good morning sa tanan-tanan nga mga nagabiyahe sa aton nga daranon. Sa aton yung mga delivery food riders, sa aton yung mga riders, sa aton yung mga kauturan yung wala sang untat sa pagpahuay, sa pagbako-bako, sa pagbiyahe sa surat kag probinsya sa Iloilo, mayong aga sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Ish Azalbon, kay Alan Takoyo. Good morning, sir, watching o kung nagarantaw dara sa may Giso Kalinog, Iloilo. Ni Ma'am Laura Sumagaysay, maing aga sa imo ma'am. Good morning man sa mga taga-Banwasang Uton, sa may Lapos, Lapas, Madriyaw, Arevalo, dira sa may mga grupo nato, dira sa may Pasod, dira sa may Pueblo, o kung dira sa Pueblo, good morning sa inyo. Sa barangay Katarig Panmolo, sa mga vendors naton from First District, sa probinsya sa Iloilo, nagatutok man sa kapehan sa Mulo da, mayong aga sa inyo. Kay Cap Alan Aurelio, nagtutok man sa Barangay North Baluarte, Molo. Cap, good morning. This time, we check natin, mga ka-K5, ang patrol ta, kamusta hunta? Kay ti, mga base information or sa patrol natin, may mga na siplatan sila abi, no? Ng mga sitwasyon kaangay abi sang pagkatiphag sang footbridge mga ka-K5 dira sa may Banwasang Leon kay ti amuning kalabanan ang doigo ko nang apektado ining mga kabanwahanan kung madumduman yung mga ka-K5 may mga isyo sa nga illegal quarry o kung may ginapang bakbak mga kabyanan nga mga or ginapang hukay bala no nga agraba balas sa mga suba naton which is hindi dapat nga inagadugay-gadugay nagadalom ang suba naton nga malayo na bala sa dati niya or sa natural lang level kay ti nga ginakali gani so ginakali mo ginakali nagalapat ka nagalapat gadalom ka nagadalom more pagid mga kabyanan ang pag huganas sa nga tubig this time naka-standby na sa patrol si K5 ba Karen Padilla.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Karen, good morning. Kamusta ang patrol? Din ka mo subong?
2: K5 Aaron, diri kita subong sa ano ni tawag sa Banwasang Leon. Kung sa diin may mga pila diri no, ka mga kadutaan ang nagkalatiphag bangod ya sa sige-sige nga pagbubo sang

0: ulan kay Fay aron tugas ang habagat. Bag-o lang gid kita naghalin sa may footbridge ni Bala nga natiphag dali lang gid kay Diyos ko kahala po magsaka kay Fay aron. Kay ano ni siya be? Dulhugon. Need mo siya lakton kay kung pasakaon mo ang salakyan or padulhugon mo ang salakyan kay 5 aron madanlog mabudlay kung ipa sakaon na siya, so amo lang rason nga ginlakat aton
1: at timayo tingala ko gani kay 5 kay nano mas kay 5 current kung kinapopo ni siya man ay sus patawara aga ka pa yan nag exercise sa kay 5 current
0: amo gani.
1: Oo, anong prestada ka kay 5 current man mga pila estim or an di sila ni ka barangay
0: ang kontering nga information kay 5 aron sa area. Bali kung halin ka sa proper, una mo diri nga malabyan ang barangay Lanag, then barangay Buga. Kung magtabok ka kay 5 aron going pa Kamando, barangay Puay, kag barangay Paoy gali, I'm sorry, barangay Paoy kag barangay Awis. Need mo maglabay sa footbridge. Baling makalabay dira ang tawo lang gid, then ang motorsiklo. Kay di ano siya eh, ang pang-isahan lang gid kay 5 aron.
1: No.
0: Pero kaina alas 3 ang kaagahon, according sa mga residente, nag-collapse ni ang footbridge bangod nga sige-sige ha kay 5 aron no ang pagbubo sa mabaskog nga ulan diri sa Leon, especially sa nabukid gid nga party kagina dito paghalin naton ha kay 5 aron grabe ang dalo-do sa dito sa area. Pagposible nga ang pundasyon sang ining footbridge amo ni ang na ano bala ang nagbigay bangod sa dalodo kay 5 aron ti may makit-an kita dito kay na mga dalagkuan nga puno sang kahoy, then may mga kahoy nga nagsangga pagid no sa may footbridge. At ang diri kita gani subong sa may area bala hang sa ano ta sa may ubos-ubos na tanad nalipat ako ni isang barangay pero kaagi ni namon gito ani kay 5 Kim Kaluyo last year kay bangod nga may nagluntad man diri nga pagkatiphag man sang footbridge ari diri subong ayway na si si sir ato siya dali ang mahingagaw to siya
1: sige
0: sir ari si Sir Marco si Lieutenant Cosme Form. Sir, ma-interview lang ko sa imo ang live sa K5, si K5 Baron na sa Pia Caminia. Sir, ano yung subungan inyo nga monitoring diri sa Banwasang Leon since nga malain ang tiyempo, sir?
2: Yes, ma'am. No? Good morning. So, baling monitoring natin di sa Leon, may mga barangay na kitang affected sa landslide, ma'am. Especially ang mga ano, ang mga barangays natin, yung mga lugar nga lapit or sa ara sa mga kilid kang suba, ma'am. So kita po sa aton, may isa naman kita kang bridge nga dito sa Kamando nga hindi napasabol, ma'am, considering nga naguba na.
0: Sa may Kamando, bala sir, mga ano gini oras nag-collapse?
2: So, kanina, ma'am, naka-receive kita kang information at about 5 a.m. So immediately gin katuan naton gin verify and then dito na confirm naton nga ang aton to nga taytay guba na, ma'am.
0: Mga may information ka sir kung ano na ni katigay ang bridge dito?
2: Based sa information nga nag-gather ko daw wala pa ni kalabot 5 years ang aton nga taytay, ma'am. Oh.
0: Wala man ka po sir sa may na-monitor na abimay na trap sa mga balay nila pangod sa pagbaha?
2: As of now, ma'am, wala pa gina-monitor pa namon. Pero ang mga household nga affected sa landslide naka ginatigayon na naton nga mapang-evacuate, ma'am.
0: Sir, diri sa nahamtangan naton subong, ano ni nga sakop nga barangay, sir?
2: Bali ang barangay Buga ni siya, ma'am. So mga affected ni nga mga balay, ma'am, naka-evacuate na ini, ma'am.
0: Kumadumduman last year, sir, ang dito nga part affected man sila sa pagkatiphag sa lupa, no?
2: So far, ma'am, wala ko idea sa last year.
0: Happy 5, Aaron.
1: Kay 5, Karen, may additional kita ka pamangkot kay Police Lieutenant Cosme Form
0: Marco
1: okay, Jr. Okay,
0: sir, si K5, Aaron.
2: Sir, good morning. Oh. Good morning, man, sa mga followers and listeners.
1: Parikoy, kumusta ka na? Long time no, si. Dari pa kita nagsugilanon. Kumusta, sir, ang inyong operation, subong?
2: So para nga ito nga operation subong ginamonitor na ito yung mga affected nga mga barangays affected siyang landslide, affected siyang pagbaha. So para wala man kita ano, wala man kita casualty sir aron.
1: Okay, kamusta ka muna sir sa inyo nga kabahin sa kapurisan naton? Mga oras kamo sa nag kanto dra ano ni, kamusta ka mo sir? May pauhay na kamo? May tulog sang mayo?
2: So parcel alin pa ni kagabi nga aton nga monitor alin pag landfall ni kang aton nga bagyo, wala na unta ta aton nga pag monitor sa aton yung mga lugar nga posible mangin affected sa nga landslide kung pagbaha sir.
1: Okay, mga amo ni sir nga mga kondisyon sa aton nga panahon. So bari naka high alert kid kamo sir, no? O kung naka full alert kamo sir, no?
2: Yes sir, oh, as of now naka full alert ang aton din nga status diri sa Leon.
1: Okay. Sir Leslie, panugyan mo sir sa imong nasakpan dira sa may banwa sang Leon sir.
2: So ginapalabot kinato no sa pamuluyo sang Leon, especially ang mga barangay nga malapit sa suba. Kagang barangay nga sa pamataga nila, delikado sa landslide. So much better nga mag-evacuate na early para nga ma-prevent nato ng mga casualty.
1: Okay. Sige. Sir, madamong kin kasalamat sa imong time pagserbisyo dira sa Banwasang Leon. Sir, halong kamo sir kag CEO sir.
2: Sige sir, aron madamong kin salamat kag.
1: Okay.
0: Sir, thank you get sa time.
1: Kaka-i-five ka. Oo. Kaka-i-five ka rin. Bawahalong gid ka muda. Oh, Diyos ko, patawara. Palayo lang sa mga posible nga mga hitabo. Kaya iti ko lang tawon sa mga laragway ginatag mo, di ba la? Doon may mga ano, rurok. Tapos doon may mga puno na nga naga... ano na? Doon naga bunggo sa footbridge.
0: Yes.
1: Bala, kaka-i-five ka rin. Maayo lang nga. Kay wala sang... tawag sina? Wala sang may na-trap. Dira sa may hanging footbridge. Tapos sa K5 ka rin, kundi nautod ang ining footbridge ni, may ibang pagkain ng alternative, abi nga magya ng mga pumuluyo to nga natrap sa piyak.
0: May ara man K5 aron, no? Pero malibot kagid, medyo layo-layo lang ni galing K5 aron. Ang imo nga liboton. Amo na nga ang purpose ang ining footbridge diri K5 aron is para shortcut sa mga barangay nga halin diri sa proper patabok dito sa may barangay Kamando, K5 aron.
1: Okay. Ti at least may ara sang dala niya pa sa wall, pero ti antos sa mga pumuluyo naton da ka K5 ka rin. Ti kamusta ka mo da? Okay lang? Di man danlog dalan da magpadulog ka K5 ka rin?
0: Dito sa ginhalinan ta ti madanlog gid K5 aron, no? Pero bangod nga ari nakita sa highway ati medyo I feel safe K5 aron.
1: Kay K5 ka rin, basta si ka K5 Jason ang upod mo, safe ka gid. Nung kaangay man to sa miyag, aw ka na tabo to sa encounter. Labo palayo lang. Hindi na to tani, maliwat pala. Na, no, mga kabuhin man. Ang ula niya, masinigta, maliwat pa na. Pong mga ito, baw palayo lang ka K5 ka rin. Way patabata, way pa ako, mga lulu, kaglulata. Po, Diyos.
0: Way ko pa nakita ako nga subang.
1: Ay, ito, subang at sinito.
0: Pero kaya mo na, K5 araw na, ang ulan dere sa Leon, ang way nag-untat, although nga nipis ang pagbubo, pero pagkadugay-dugay, mabaskog naman. Same man dira sa aton sa syudad sang Iloilo, kaina pag, pag umpisa tagid duty, alas 4:30 sang kaagahon, nagabubo na yan ang mabaskog nga pag-ulan, hasta na na pagka alas 6, K5 araw.
1: Okay. Sige, kaka-K5 ka rin. Kaka-K5 ka rin, basi may mga preskada nga okra.
0: Ay, paborito ko gitna.
1: Ay, namit. Galaway-laway.
0: Kampiyon gina kung may patis. Abaw. Ang, di yun, sili. Bala nga ginpusan. Perfect.
1: Abaw galaway-laway. May uga. K5 ka rin.
0: May noodles. Wow, yes. Diyos me.
1: Sige. Kaka-K5 ka rin, manabong kasalamat sa imong kampiyon nga report. Kaka-K5 ka rin. Halong ka muna ni kaka-K5 Jason.
0: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
1: Nabatian mga kabinan ng report kag sitwasyon. Nagikan sa Banwasang Leon, kaupo naton si K5 Karen Badilla. Good morning sa nagapamati sa aton kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Raquel Gubatanga, kay Ma'am Beng Space J, nagapamati gid. Kay Ma'am na din sa utong sa Pasay City, kamusta kamuda? Kay Ma'am Rose Marie N. Agramon sa Antique, no? Kay Ma'am Marisel Baluro Kasiple, Array in the morning, K5 Sir Aaron, ka K5 Ma'am Karen Padilla, kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning.

0: This time mga ka-K5, sa'yo nakita sa aton yung mga headlines. Ante siya nang ining mga headlines, ginadurungin sa kaluan sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ang aton yung mga headlines. Kabilyang nga nagalabaw nga tuman ka delikado para sa mga motorista nga nahamtang sa Taytay, ginareklamo sa boundary sa Banwas ang Dumangas Kagzaraga. Kapitan Juanesa San Isidro Haro nagsabat sa reklamo batok sa iya angot sa ginaligar pagpahalin sa nagahampang sa cover gym. Okay, was-was sa manidari ang ulan sa Banati. Ay, sorry. Kay Ma'am Rosemary Agramo, nabi ko sa tiki ikaw, Ma'am. Wala yung laingli na namin naton. Nagawaswas na mandiri ang ulan sa Barate, sir. Good morning. Halong kamuda sa mga pinalangga naton. Nga taga Banate. Kay Rene Hermano Amasan o kun Ambahan. Good morning, K5. Watching from Haro, Ilomilo City, Marisa Ambahan. Mga ka-K5, unahon na naman yung reklamo. Halin kay ka-K5 BJ Cordoba na angot dari sa basta magsiring kitang adalan. Kag abisan magragainit pa ako nagaulan. Dapat wala sang may nagalabaw ng mga kabilya. Wala sang nagabuho-buho. Kay kabulog ka mo, amuna ang adlaw-adlaw ng ginaagyan sa aton yung mga motorista. Pinabinasan ng motorosiklo. Ang motorosiklo, mga kabiyanan, walang ang rueda sina, no? Kapag siling kita ka mga private vehicle na matiapat, kon mga dlagkuan ka truck 6-wheeler, 12-wheeler, abi mga kabyanan, o, ti makaya-kaya nila na kay kumpakabastante sa kinangarweda, at how much more na lang, no? Kung ikaw nagadala sa motorsiklo, kung makasangit katubi sa karsada nga nagrabaw ang kabilya. Pero before siya na, check arin na. It was on the report, Tika K5 EJ Cordoba. Stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 EJ, good morning.
2: K5 Aaron, good morning.
0: Good morning.
2: K5 Aaron, masobra na isa kasumanang ang sitwasyon sa kabilya dira sa Taytay nga namtang sa boundary sa Barangay Bangga Banti, Saraga kag Barangay Balabag Dumangas, sa approaching din sa Taytay nga na K5 Aaron, may kabilya nga nagalabaw. So sa aton sang Friday, in palabot ini sa aton, no? Kahit kita, nagalabay mandira, isa mandira sa grupo naton, K5 Aaron, ang suki na sa ginabakla naton sa nga aton nga itlog na ginakonsumo naton, mataga adlaw-adlaw. So gintudlo niya ini sa akon, K5 Aaron, pero siling ko, tagaan talang simpuanay, kay basi pa man lang, Sabado, maobra nila. Pero wala gid ka K5 Aaron. So ginusisa naton kagina, no, paglabay pagid naton nga kun pila na ini kasimana kagun ang sitwasyon dira bala may ara na sang nagtala disgrasya o kon nasangit sini ang tiil o kon karito sang mga salakyan ka K5 Aaron. So no diri sa ginpamangkutan naton ka K5 Aaron, gin hinago ta na lang ka K5 Aaron kay alias sa Badoya. Kay sining ya i-off record lang ko, no, pro ginaistorya niya sa aton. Kagapon ko no kasi Pai Baron, nagtanga gidi ng kabilya, din matumatuwa na lang nila nga palpag agod nga mag salok-salok balang gamay kasi Pai Baron. Kaya pisar nga hindi mo tuod matapakan, pero may tendency nga masangit ang imo sini nga tiil kon nagamotor ka kasi Pai Baron, kag mapilas ka gid. Kag may tendency pa nga magsulod din sa rim o kon sa karito balang ang imo nga motor o kon sa lakyan, kag magatugay ini sang disgrasya. So, ina nga problema kasi 5 Aaron, no, ang nakalabot naman kuno sa ilang mga barangay official, naging palabot naman sa natunggan sina kasi 5 Aaron. So, ang sabat ko, no, dira sa natunggan, nga hulaton-laton lang, kaya may ara sa widening na higa ubra dira bla kasi 5 Aaron, widening sa Taytay. Tingraso nila, saan o pa nga widening kay hulaton pa nga may madisgrasya. Tamo sina nga pantag tuman ka delikado ka K5 Aaron.
0: Nambo ka na ka K5 EJ kung nandawon siya ni ang road widening na tao pa na sa Tugabang ka sa bawo sa Tugabang. Amo na chak tuman na ka K5 EJ gusto mo na nga pangunahuna sa pumuruyo dira nga hulaton pa nila nga may madiskrasya hulaton pa nila nga may madiskrasya dira antes na nga maghulag Dukangay sila mga kunihin mo paglukpan, hindi magpalakpalak. Dukangay mo na sa equivalent kang butsiringon kung sa yuron. Nga kung wala sang may mapatay dira, palayo lang, wala sang may mahulag. No. Dukong baga, amo na siya ang daw papukwat sang adatrasan sang mga natong danda. Para ba na niya, okay mo na tani, Blanca, ang solusyon nila, Blanca K5BJ, kabalo ka, sa nga pamati sa ton, ang, sa pungso Japan, bla, ang ilang department that works dito ya, or natong dandi sa ilang mga road rehabilitations. Example, may mga problema, abis dalan, abisan ka may nga buho, or dako nga buho, wala ni kakaabdan pagkabwas inuras na dito ya once nga may na receive ang ining department sang reklamo insigida gina trabaho nila kompleto sa gamit may na kuskus balungos ini na pagpahulaton nga may maksidente ini na pagpahulaton kung ano parang simpo insigida gina kayo nila bawsaton ris Pilipinas ya pahulaton lang road by dinay nga kaway pa budget sos madagaulan pagani kayo honta na eh. Kabukonsiderasyon, na muna diyang prestada sa ton. Hulaton pa, anay, nga may mapatay, palayo lang, antis ka maghulag. Kung na kong pumuluyo, ne, sos, gina palpag, kung na ng kabilya ni mga ka-K5, doon din ang tawa niyo, blaw. Kung sa bagay, nang tawa, bla, ang kabilya, ang kanabaw, isa lang po ang kontra, yasin eh, ang mahalita niya, sobra pa sa isa, kung matabuan na nga malapakan sa rueda, sang nagamotorsikto trawa tawagon sila kay K5BJ adaga ulan pa basa ang dalan kisa magbundak ang ulan kag ikaw nga nagamotor halin kada sa may banwas ang saraga kon patubanggas ikaw para bayan mo ining tulay may posibilidad nga maaksidente ka kay hindi ka kakakano ni hindi kaya kakita sang dalan delikado ni para sa motorista naton. Pataksunan nila, hindi nila pagpabayaan ang kaangay sila nga kaangay sa sining mga problema kay Budlay, no? Mawadaan siyang pamilya sa sunod sang panimalay mga kakifab. Okay lang natin, yung nagkalalayo ni sila, sila nang makapapalayo lang. No? Kakifab BJ, kabay pa nga ano nila, masurusunan eh. Good nga, wala na siyang may mahalitan da, nga nagalabay sa nasampit nga dalan. Kakifab BJ.
2: So pasalamat man kita Kakifab Aron no, sa mga barangay official sang duwa ka barangay dira nga wala nagatudlan ay kon sa dinhi na ang sakop kay ilagile sila gile nag matumato magpalabot sini sa natungdan Kakifab Aron na. Kagabay pa nga maaksyonan na ini sang natungdan Kakifab Aron nga samtang timprano pa nga wala pa sang may madisgrasya dira kay layo lang.
0: Okay. Sige Kakifab BJ, maraming salamat sa imong kampyon nga report.
2: Sige kay Kipay Baro no, ang ining balita ang ginadulong itin sa kaluan sang D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Ako si Kipay BJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Nabatian ang report kag impormasyon kay Kipay BJ Cordoba. Good morning kay Ma'am Beth Idarlilia. Good morning Sir Aron, nagpamati man kami diri sa Amon, Basoyan, Lumihan. Namon sa ni Arturo Lilia baka na mitali isang batsoy kag Lumian. Paborito na muna ni K5 Lorenz especially man magpakaldo, magpakaldo-kaldo para bata. Gwapo! Aray ko! Kanami na subong sampat na subong nga kananon sampat ka kananon subong nga tigtulog now ang maghigop sang kaldo para resistance shadow. Mga ka-K5, sabong tigtulog daw, daan ka na pangita, taang kainit-init sang sabaw. Sang kaldo. Kagsang kupo mo. Aragay, ay kalainin. Ang mga kagugma nga wala sang mainit-init nga ginakupan, tulog ka mo. Agay! Ipangrumbot na nahabol. Ay, ambot. Pasalamat kita kayo. May magaginakupan kita. No? Good morning sa mga taga-barangay San Juan Molo, sa mga Pilyora family. Good morning sa mga Lee family, sa kay Paris Captain Inot, nagatutok man sa aton, mayrayad nga aga. Kay Ma'am Beth Idarlilla, nagkautuyo to, ikit kadlaw, no? Malimbaw na met niyang, lumig, day Ma'am, ano ni, no? Kay Ma'am Beth Idarlilla, sunod ba, no? Makapapasar kita da, matilawin kami sa imo manamit na meat ng lumi.
3: Palin mo.
0: Ay, suso. Good morning kay Sir Lodi Gulilaw. Good morning kay 5 Aaron, kay 5 BJ Cordoba. Happy Sunday despite of bad weather from Lomar Itari, Sambagharo, former Bro Mars. Sa mga taxi kay jeepney drivers, ka nagapamahaw sa mainit niya potsero kag sinigang bangus. Buka na mitsang bangus, no? Puros pa nga mga pakaldo, sir, ang inyong mga ginakomentar di. Ito ginalaway naman kita. Dumasirit kita di sa oras dra, sa may barangay, ano na? Oh. Adra sa may Sambagharo. Sige mga kakay-five, sa ilo na makita sa isa daton ka-headline. Ining headline na ang otri kay barangay Captain Juanesa sang Sarisiduharo. Nagsabat na siya sa reklamo batok sa iya angot sa ginarigar pagbahalin sa nagahampang sa covered gym. Mga kakay-five.

0: Okay, mga ka-K5, may nagpadala ini nga reklamo sa aton mismo ng official Facebook page. Kung sa diyan, ginaligar nga si Kap Ronel Juanesa sa barangay sa Isidro Haro. Ang ano ni ginaligar, nag-ginpahalin ang covered gym, or I mean, ginapahalin ang mga nagahampag sa covered gym, mga ka-K5. Kag na video one ato, no? Based dito sa video, kay ti may unod yung pagpamuyaya, wala na itong impose ato mga kabyanan. Oh, may gahampang kag gina may mga players dito sa posible naga basketball ginapahalin, no, ni Kapa Juanesa allegedly. Sa nagapamati sa aton page diri sa reklamo, gahampang kami paunta to nila ang hampang namon kay Mabulos ang nag-arkilati binaisay eh. Kay dako kuno bayad ka ni Gro sa kapitan para mag-arkila sa gym, no? Bali, kahapon ni natabo, no? Mga ang cover gym ni natabo or dra na hamtang sa may zone 6A sa Isidro Haro. Alaw na 30 sa hapon ini kahapon. Okay. Sunod pa din sa tagreklamo, ang mga pumuluyo man nagahambang dito. Sige, patpato natin. Ay, si Baramo, may mga magatalakay kita sa reklamo, mga kabinanti. Each side, mayara si different story, different angle, no? Adri kita na yung lantaw, no? Okay, na lipot pa na ni Abi ang reklamo eh. Kaya video lipot, Abi, huwag kita kabalos ang punot nulo, no? Wala yun ang punta, wala yun ang tunga, wala yun ang katapusan sa video. Hilabi na utod nga daan, mga ka-K5, no? Dapat importante na ipatpato naton kung ano gina natabo. Okay, since dapat yan na naton mga kabyanan, ang pila lamang ni kabanga detalye, nga ginpadalas ang tag-reklamo, so sa ilo kita sa official statement ni Punong Barangay Juanesa. This was posted on her official Facebook account. So, basahon naton. Agod nga mahangpan sa naton yung mga tigpanamati, kag pumuluyo sa barangay sa Isidro Haro sa natabo nga nagraptas ang video. Kaya di siyempre mag-post kita, kalabanan nabi sa reklamo utod ang video, no? Namiyara nga nahungod, agod nga ti pakahoy arang sa katawo. May ara man nga ti basta gina, iban gina target mga barangay officials eh. Since nga malapit ng para local elections mga ka-K5. So aray patpato natin ba sa unta ang pahayag ni Punong Barangay Ronela Juanesa. Siling niya na aking sila sa akon kay inahampang siling pabalhas lang pero may postahan ay nga ginailog sa mga kabataan nga tag 5 top top 14 anyos. Nga kakamang sa salog, mag-isip sinsilyo, abal niya ang eksakto-eksakto lang. Ang number one, may mga numbering abing iyang mga statement eh. Adari kita sa number one. Ang mabudlay sa mga nagpost kay mahampang sila ang ina nga mga panit sa ice candy, panit sa ice water, panit sa chicharias, potelyas, ang coke, coke ginalapta lang nila. Sa nagpost, ginapabayan malang na sila nga maghampang da. Or kaina or kahapon pagabot ko dira, may postahan ay kaging patas ng gani ang inahampang kay may nakaschedule nga Black American kag sila pa maisog. Ika number 2 ang ginbasa naton. Sa ika number 3, konsirado pa ang People Center ilag na gotrab ang mga tarp nga gapalibot sa People Center. Ika-4, ginahimo nila ma-mention naton pero i-divert na lang ang term. Ginahimo nila hululugan sudat. No, kabalo na kamuna sa abot sirigon, hululugan, no? Nga term. Ginahimo nila nga hululugan sang sulat nga indi ganit nila ma-flash. Ikalima, ang ila agbon sang sigarilyo inosnos nila bisan diin lang, oh, may gapati kita nga may mga damak gid ang mga players. Iban sa ilang nagahampang, nagatsinelas lang kag ina bawal. Pero sige lang kay ang salog style wood kag dapat naka tennis shoes ang tanan nga players pero kabud like it. Ara gali. Ikapito, no? ang People's Center wala sang nakaschedule nga hampang halin alauna tubtub alas 5 sang hapon from Monday to Friday kag tanana sila nagahampang mandira para o kondira wala man may nagasaway kay open for the public not unless may event. Ikawalo, may nakaschedule nga Black American during Sunday or during Saturday kag Sunday from 1 to 4 p.m. kag kon Friday from 6 to 8 p.m. Ikasyam, ang Black American nga ina is bata niya ang nagahampang o purang nga mga classmates from CPU. Ang half court, ginapahampangan sa Black American sa mga kabataan nga tagalikod sa Barangay Hall Nagaistar kanagaidad sa 5-14 anyos not unless may game sila ang mga bata hindi maka-join sa ila. Ginapahampang sa Black American ang mga bata upod sa iya kay hindi mga bata makahampang kay ginatabog nila kay sila mahampang nga may pustahanay. 10 or ikapulo, ang Black American nga ina donated the following dire sa People Center kay wala gid ina at the start bisan basurahan. Items the Black American donated are the following. Number 1, units of 2 units of vacuum cleaner for the gym kay nakita niya nga mabudlay manilhi kada adlaw. Ikaduwa is PO for men and women sa CR, mops for the basketball court, water dispenser ara sa barangay hall, others ara sa office sa People Center, basurahan sa ibabaw kag idalom, may nga sticks to wipe out sa tubig nga nagasunod sa court kung mag-ulan, basketball balls. The latest is Alger o the latest nga kin-donate niya is LG refrigerator just last week dated July 4, 2026. Okay, sige ra. Although nga malawig ang iya nga mga official statement but we read the key points no or mga importante nga mga details related sa complaint against kay punong barangay Ronella Vanessa mga sa K5. Sana nagareklamo ko nagapamati kamo sa mga parente nila. Wala man li sa every weekdays, wala man ang li isang naka-schedule. Wala man ang naka-schedule from 1 p.m. to 5 p.m. mga kabyanan. Wala ang li isang naka-schedule. Dada, amo lang gina nga kahapon, Sabado nga adlaw. Okay, na si Ari din sa ika-number 8, no? Hambal ni Cap na may nakaschedule ka Black American during Saturday, kag Sunday from 1 to 4 p.m. kag kung Friday, okay, from 6 to 8 p.m. Kung natawo na itong tama kaligwan eh, may Lunes, Tob-tob, Webes, nga hampangan na yung mga pumuluyo da. Wala man gali bayad. Wala man lang gali isang gawin mga muna ginaparki lang. Re-open gali sa public na sarig ni Cap Vanessa. So, isit ka may mga muna nga reklamo. Okay, bro, Danny, kung may reklamo, kumplito lang video, hindi deleted. Kay may mga alipungoy kung kisa, may mga pulok-pulok, bro, no? Utod ang video, sakyan sang alipungoy, wala man nagpangusisa. Dugangan pagkid sa mga mahisa tiplarios na tanan. Oh. Actually, ikwa, kung lang tawon ni sa statement ni Cap, may equal treatment. Oh. Patas ng tiyan mo na nasiling niya, kung wala man lang sa may naga hampang or naka-schedule, open, sige hampang. Kung may naka-schedule, dira na masunod si Cap. Magpahibalo nga sa amon nga mga inuras, mampang si Amoni, si Black American. Oh. Kay ti naka-schedule mo. Kung wala schedule, alas na nga magagabi. Mampang pag gusto ka mo, alas na nga magmalalabalas dyan sa lalawas nyo. Oh. Diba? Kag amo sila mga kabyanan, nag-donate ka rin si ang foreigner sa mga gamit no, dira sa may inyong People Center, mga ka-K5. At antes ka mo magreklamo, wala mga kabinan, i-validate nyo anay kay Ibanda, tuod na, no? Kaming isa mamasyal kita, da, iban sa mga People Center, may mga pinatyan sa mga cigarette butt, no? Sa mga ding-ding. Oh? Kaya isa pa na mention ni Kapto, maghampang ka na sa mga tilewood ng mga covered court. Mga kabinan nyo, dapat naka, ano kagid, no? Nakasapatos, kago hindi ma-damage, kag hindi mag-uba, o kung hindi mag-uba ang inyong tilewood, dira, or inyong wood tiles, inyong cover gym, mga ka-K5, kalabanan daan, ibanti, nagatsinilas, ang sinilas, may mga, kung naway ka pabla sa inagbakal, sang extra nga bago nga tsinilas, may mga alambre, o nun muna, ti laban naban, mag-uba, gina ang wood tile sa inyong cover gym, so dapat nakasapatos ka na, no? Iina kay Kap para mana sa tanan, para mana nga mahalungan ang gamit, o nang inyong gym dira, agad yung mamintinar ang katahom sina, mga ka-K5, oh. Ang next, ang unang ang mga jibs ang chimpo naton. Doon pa kasi ring siyang chimpo. Doon tigulang na taba. Well, 25 anyos pamalanta. Mga kabiran. So, ang time naton tuya, di siminto lang ang ginapahining. Mula na yung aton, ang time, no? Or ang time nga naabtan ko, nga ang gym, siminto lang ginang salog niya. Madanlog pa na ganit kumpara sa wood tile. Ang wood tile niya, masapatusan mo. Doon kumbaga, doon gahampang ka sa isa ka... Ang pamatsang mo lang nga daw ka nga sa duara ka sa PBA, sa NBA. Ah, di ba? Do same, no? Ang salog, mga ka-K5, no? Hindi kita magsala. Correct lang ko kung sala ko. Doon mo ng feeling nga makahampang ka sa wood tile. Nga covered gym. Ah? Kay ti Annex sa amon, di simento lang yung salog. Ginpahining ng simento. Isa ka nagapok ka pa, no? Kung maibante ang gym sa mga tulo-tulo pa, once gampang ka na kasi magol ka or gachinilas, matuluan sa ulan, tumupa ka to sa gindiin, nagtupa tong tulo kag kay madanlog. O, oh, nakatugap-plak kapag ganit, galampos buli mo. Ah, galampos mo at latrasan. Unlike subong, kaswerte sa mga pumuluyo, sa mga subong ng mga generation, akadami na may mga... well maintenance kay mga cover gym. So dapat ang himuon naton, pululigay kita, ilinchid yan ay, no, dra, sa mga San Isidro Haro, kung may nakaschedule, respetuhan ay, pabuslaan ay, kay kung matapos na, kamo naman mabulos eh, no, hasta kamo na nga magmalala ang inyong mga puwak, ang inyong mga balas, sang hampang. Oh, why man na kuno gani, bayad da? Kaya di sikap pa mo rin. Sa kabalo na kung ano ang dapat, anong hindi. Oh. Tapos na kung ibanda nga mga gahalalampang na iban nga mga damak da. Oh. Disiplina ako kalinggo nyo. Kaya ti, kamo man anda baka puro sa ulihi da. Ang inyo nga mga agbon sa sigarilyo, pang dilapin nyo da kung pagkitiyabog ka pa ng sigarilyo. Kita abi akikin kita sini sa mga tao nga gingaan mo na sa isa ka halampangan sang basketball or din pwede ka makahimo sa mga activity dira. Dira pa ka mo ba yung panigarilyo, hindi ka mo kabalo maglimpyo, kapangsot sa mga CR, dapat na sa mga damak pang padilapan sila daw. Malayo lang ba patawaran nyo lang ako Domingo ng adlaw? Akig naman si kak A5 Aaron. Ano ni mga akig kay tiya mo na mga kak A5? Hindi ka maayo ang inyong nga gym da. Sagad sa inyo, daya ka pinadungol. Ay na, ano iniman. Good morning kay Sir Lodi Golilao. Kanto lang rin Sir Arot, kay Sir J.K. Lomar Itery, ari lang sa front ng Asian College of Aeronautics, Sambag Haro After Stoplight. Yes, toto lang kung nandres, sir, kisa kita, takaw galing, di ko ka pa naugin. Kisa ka dali, kitabla, no? Kay Junarin Banyes, good morning Sir Aaron Lloyd Refoyo, mauranon nga Domingo. Kana, met, gidyabla bagka, unsang tabagak. Maging bakal ko lang katabaga kahapon. Anyway, mga ka-K5, dali lang. Ang reklamo to, okay naman, no? Napasabat naman naton si Cap Juanesa. Satisfy naman kita sa iyang mga tabag sina, no? Nga mga statement. No? I don't know, sa publiko, kamudang mag-usgar, kung mayo sa inyo. Mga pagwa kita sa nga news item later on. Anong nungod rin sa iyang sabat, ako yung mabasaan sa publiko. Mga ka-K5. Okay, kay Ma'am Sunarin Banyes, kay Sir RV Chris Caceres. Good morning. May ginbakal ko bilang mga kabirnan nga tabagat. Ikaw kagaho na kita nagpuli. Mga pasado, last dos, alaw na. Aling kita sa uton, bawala ka tubog to sang tanaw. Naka-inoman kita sa aton ng mga vitamins abi. Antes kita naglusong dito sa mga dapat imno, no? Agod yung mga hilway kita sa baratian. After to ba, tinugnawan kita. Once ka magtugnawan ka na mga kabyanan, makadumdum ka na sa mga manamit kanon. No? Anong manamit kanon kung tugnawa? O, sige be. Sige ka paminsan, sa nainda ang bot sa inyo, ah. Anamit kanon, ting tugdulog now. Amo na eh, kay ginasya, okay, managtakop na kita, mga kabyanan, dasigon na lang. Tabagak, okra, naging tanok, noodles, abi, itlog, naging bati, kag... Ano, dala nyo, ano? Ang DTX Coffee Mix, nga mainit-init, may kape ka na, naka-detox ka pa, mga kaka-K5. Abaw, sinagamamati sa aton, pasinsagad ko nagabitin, kamo kinabitin, manako gani, sa hinunanon sa inyos kahanginan. Maraming salamat sa pagsubaybay, sa pagtutok sa aton yung edisyon o konsumong edisyon ang reklamo mo sa K5 sa nagpamati sa aton. Sa publiko, sa kutob ka mo ang may makitaan ng mga irregularidad, mga tinunto sa opisya sa barangay o anuman nga departamento sa gobyerno, ipadala lang diri sa K5 News FM Iloilo. Sa pangalan na lang sa aton nga Chief Executive Officer, Presidente sa K5 News FM Iloilo, Dr. Emil E. Tanguy, sa aton nga AVP, SB Member ka K5 Reyes Peomalay, kag sa aton nga Station Manager ka K5 Warren Friends, mga ka K5. Ini naman si ka K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500
4: ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: aramis mo. DDX 500
5: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles o pod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang ka na, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula, nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka dito X500 kag maitisi ka adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: TGX 500. Si Erin Grace Paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. TGX 500.
10: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
6: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no. Mag-DTX 500
9: ay, oh, the more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, MITC or PureC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
9: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
9: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or PureC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement,